0: aga kuba disco nga ulira aga mu kugoga chali kone ongo kwa ana wana chona aliyo kumpimbi bwati
1: lokaweza kaba kaoko
0: abantu banga beka uko bali bati yabu
1: uko beya kaba
0: owaye wewe

0: Kigali yuga yugana
1: wewawe nyumba jozimbye kurazi teri yugana kamo webati banafi wa Hebrews Choir webati tosiza kudachikaze za bili mwana nezivula yukwede sawa ibili na umolite kukaimba kali akaba dika gamba antibili bitia ewa mwe engabye lalikiriza buli muntu yenayi mwe lalikirivu testimanyi ya mabanji haba tuwola nebila lebili ngevyo ngabuli muntu yenawali mwe lalikirivu na ina ngenjaga lukuwe chokuda muntu ya debili bitio tebinkanga ngachi amani ago gajawa lwacho inzo kuogera buwocho nti tebinkanga nga daladala olinawo sinzira kale nafe tusinzide mu byawandiikibwa kuva mu Matayo esula ya musanvu. Matayo esula ya musanvu n'olunyiri olwabiri mu ennya we tujja obuvumu obwo obugamba nga ekonome yeewanise ng'ebintu birinnya ebbeeyi ebyombulamu obwa bulijjo tebikyagulikako yadde abasuubuzi becho kati bebasinga okukitegeera mu mbeera ya dola naye mwana watu oba okyawoza byabasuubuzi nze dola njagazaaki oba okyawoza ebyamafuta byabali abalina emmotoka kati ogenda okukiwulira ng'otandisa kiwulira munnyo kiwulira mu sabbuuni kiwulira minwe gy'amatooke gyali omukaaga kati giri esatu naye kikusangayo naye tujjawo obuvumu obugamba nti tebinkanga tebitukanga kubanga tulina obwesige okusoomooza kwonna nga kuze newankubadde okubulwa tulina omugabirizi waffe ugabirizi waffe fobo de Kristo Yesu esubi lya fukukiriza kwa feno kuberawo kwa feko namwe kuli oyonno alabirira nyonyi ezitasiga nga kwetadena malanga ago kutalia gabira okumachiane gasuli bwa kaongezi ku chikoni oyatefebe yaita abo muwendo nyo ennyo emunye yerisolye agamati amanya gafyaga wola mu bibatu bye atwagala okukamala obukamazi kakati atitalisinga wonyo okulabirira fe kale ebyo byonamba mbyogera nga njagala nawo bikule Biblio atena wanawandika owandike mkwano tuberenga tutambulira wamoleme kusigala amabega sitera nnyo embeera eyo ate ngaolwo mpeereza obubaka munange wasomye wampozi byabadde bigamba bitya anedda njagala tutambulire wamu mpozi ankoronadi ekagoma ku St Zoe Mubende naawe ogamba kwoli owuliriza webale kubanga gyoli mukwano nono nagamba nono wadde wankededda prosikiswa mukama kuwa mukisanze John adwole katogo na bitimpa yadde olukuba lutonyerera naye natuusedda mu kyaki yaffe era nteekateeka mukama agulumizibwe emirembe gyonna webale kuteekateeka kyaki yawaka kale n'ensonga eyo tuvubiriza emyoyo gyaffe nga tutambulidde Matayo esuula ya musanvu linyiriri tuvudde ku lwabiri mu nnya era naawe awandika mpoze mboze eyo yemu gye tugenda okwogerako gyagisangane mu luka esula ya mukaaga olunyiriri olwana mu omusanvu
2: Ekiseera kituuse kyekino kyennyini ovubiriza omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda vubiriza omwoyo gwo gwe

Nyini wetu jokutambulira olwazo olwo kale Matayo musamba biri mwenye wagamba buli muntu awulira ebigambo byange byo nabikolerako alibanga omusajja w'amagezi eyazimba ennyumba ye ku lwazi enkuba n'etonnya mukoka na kulukuta kibuyaga n'akunta n'ebikuba ennyumba eyo so n'etagwa kubanga yagizimba ku lwazi ate buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikolera kalibanga omusajja omusiru eyazimba ennyumba ye ku musenyu enkuba n'etonnya mukoka n'akulukuta kibuyaga n'akunta n'ebikuba ennyumba eyo n'egwa n'emenyekerawo ddala. Kale ebigambo ebyo tubyongerezeeko Luka 6:7 ayogera ki okuyigiriza okwo kwekumu naye twagala tuwulire ebigambo ebyo buli omu engeri gyeyabireetamu tulyoke tubiggyemu ekyokuyiga. Luka 6:7 katandikire kwa 6 lwaki mumpita nti mukama waffe ate ne mutakola bye mbagamba? Ekyo nno kibuuzo kijeriggwe oza mukama wange n'otakola byakugamba biriwa bannange munantwala mu njiri byatugamba biri eri mu Timoseewo ekyokubiri esuula ndoza ya kusatu kampiteyo kkolu kwakwaye esuula ya kusatu Timoseewo ekyokubiri isuula ya kusatu kubanga abantu bali bakali kangende ku mukisooka Timoseewo ekisooka esuula ya kubiri ayogedde atya ekyo kyekirungi era ekisiimibwa mu maaso ga Katonda omulokozi waffe ayagala abantu bonna balokolebwe era bamanye amazima. Kiri mu Timoseewo ekisooka esuula ya kubiri olunyiriri lwa kusatu. Kaakati nange bwe nzirayo ku kibuuzo kyatandise nakyo nti lwaki mumpita nti mukama waffe tete mutakola bye mbagamba byebiriwa byatugamba byebiri nti ayagala abantu bonna balokolebwe n'okutuuka okutegerera ddala amazima. Kale buli amuyita mukama wange ekyo nno munnange kyakwagaza. Kati ngenze mpaka bafe obwaleero buli ajja gye ndi n'awulira ebigambo byange era n'abikolerako kambalage nga bwafaanana atya. Afaanana ng'omuntu eyazimba ennyumba ng'asimye omusingi ne gukka nnyo wansi okutuuka ku lwazi. Omugga bwe gwajjula ne gwalaala ne gukulugguka awali ennyumba eyo kyokka ne gutasobola kugimenya kubanga yazimbibwa bulungi. Wabula omuntu awulira ebigambo byange n'atabikolerako afaanana ng'omuntu eyazimba ku ttaka ery'okungulu nga tasimye musingi omugga bwe gwakulukutira weri n'egwa amangu ago n'emenyekera ddala. Kale tukulire ekigambo kya Katonda naagaye nti tebinkanga nange ne nkubuuza nti lwaki yagambye nina olwazi ye Kristo kwe tuzimba enju yaffe n'etabeeranga egumye. Enju yaffe kye ki? Kwe kukkiriza ekigambo kye nga bwabuuzizza wali lwaki mpita mukama wange ate ne mutakola bye mbagamba. Ate ebyo byatugamba ne tubijjawa ne tubisanga mu Timoseewo ekisooka esuula ya kubinyonyola olwokusatu teyagala abantu bonna balokolebwe n'okutuuka okutegerera ddala amazima. Kale oyo awulidde ebigambo ebyo anaabikuuma afaananyizibwa olwazi Pawulo era mu Bakolinso yamwogerako mu Bakolinso ekisooka esuula ey'ekkumi. Bakolinso ekisooka esuula ey'ekkumi kambe ku lunyiriri olw'okuna yayongera okugumiza ensonga eyo ng'agamba atya era bonna baanywanga ekyokunywa kimu eky'omwoyo kubanga baanywanga ku lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga era olwaruzo olwo yali Kristo. Naye era bangi ku bo Katonda teyabasiima kyebaava bafiira mu ddungu. Kino kitulaga ki? Kitulaga nti tusobola okuyita mu mbeera zezimu ebitusoomooza byebimu, embeera etunyigiriza kyekimu, ensi tulimu emu, ekuba etonnya lumu, enfuufu etukuba lumu, ebinnya bitukuba lumu, naye mwana wattu ne tuvaamu nga tetufaanagana. Kino Pawulo kyeyali ayagala okutulaga mu Bakolinso nti ebisoomooza bisobola okujja abamu kikutwala mu maaso ne bikwongera amaanyi ate abalala ne bikuza emabega. Kakati choice yosalawo busazi ofunye otya mwekyo
abo izechi mwecho mombereyo eyokusomoza kankuwecho kulabirako ti abantu bakwatibwa babiri abantu abo bali babiri bamukwano batambulira wamu ne bakwatibwa ku musango ogumu mumanye misango gya feulu sijiba gya kutebereza loya obwatabera mulungi kyekikuyiwayo kubanga koti zikolera ku bujulizi sosi kumbera ngabwe yabadde ddala kubanga kikakasa embeera eyo bwe bujulizi kakati amanyi okubukyanga n'abufaananyi obwaliwo asobola okukulekayo. Kale abantu bakwatibwa babiri ku musango gwe gumu ku mbeera y'emu abantu abo ddala nga bombi bawaayirize naye olw'okubulwala oyo omulungi ne gubakka mu vvi. Ne basindikibwa ku kibonerezo kyekimu ne beebaka mu kkomera ne beebaka eruzira okumala ebbanga lye baamalayo katugambe emyaka oba 2-3-5. Oba 10. Abantu abo babiri nga bombi bayise mu mbeera y'emu bawaayirize badde mu kkomera ly'erimu tusobola okubafuna bombi omu n'afulumayo ng'agamba nze kati nagubaguba dda ndi gumite ku myaka gye namala eruzira nga saza na musango nze kati tokyayinza kunzanyirako nze nkukola ekintu kyonna nkuyuzayuza si kyayina kyentya mu nsi muno oyo kyekyo kye yajjayo mu kkomera. Omulala n'adda ng'agamba nze ensi nagijjako amaanyi okuva lwe nasibibwa emyaka 5 obwereere nga sirina kyenkoze nze kati ensi nagijjako amaanyi ne kyennaba eruzira seegomba kuddayo abantu kati mbalaba bulabisetambaala muntu yenna. Bantu babiri bayise mu mbeera y'emu naye bavuddeyo n'ekyokuyiga kyanjawulo kyenjagadde okulaga tetuwulira ekigambo kya Katonda naye enkwata gye tukikwatamu. Ekyo nno Pawulo kye yali ayongera okutulaga nti abantu bali be tusomako mu byawandiikibwa baalyanga ku mmere y'emu, baakulemberwanga ekire kyekimu, baakulemberwanga empagi y'omuliro y'emu naye mwana wattu baayogeranga ebigambo oluusi nga si byebimu. Ye lwaki siyitirako ne mu Befeso? Kampitireko mu Befeso ate ndabe nabo kye batugamba essuula ya 2 njya kusoma olunyiriri lwa 20. Abefeso 2:20 wagamba abekulwe 19 n'olwekyo temukyali baamawanga oba abagwira wabula muli ba kika kimu n'abantu ba Katonda era muli ba mu nnyumba ya Katonda mwazimbibwa ku musingi be batume ne bannabbi nga Kristo ly'ejjinja ekkulu ery'entabiro mu ye ekizimbe kyonna mwe kinywerera ne kikula ne kiba essinzizo ettukuvu erya Mukama era mu ye mwenaffe mwoyo atuzimba ne tubeera ekisulo kya Katonda. Kale eyo nno naye yayongera ku kibobonga ng'akulaga nti gwe yeekaalu ya Katonda, gwe kisulo kya Katonda, gwe nnyumba ya Katonda mwatuula, gwe nnyumba ya Katonda eri gye tubadde twogerako eyazimbibwa ku lwazi oba ku musenyu. Kaakati gwe nnyumba ya Katonda oli wa ddembe okusimba mu kigambo kya Katonda nga lwe lwazi omusingi mw'ogenda okunywerera ng'ekonomi ne bw'ekyuka togwamu. So ng'ate naawe awulira ekigambo kya Katonda n'ayagala okukitwala ng'oli atasima musingi ali ku musenyu. Kyovola babiyuga mukatonoga nti ze kino ekyakuba eggwanga tekyandeka waggulu. Kale twongere okunywerera okukkirizane Katonda nga y'ensibuko y'amagezi. Abaana abali mu bigezo, abaana basiniya ffe ebigezo mwabitandiseere enkya enkya okubala okubala okwera omwana yange tutandika na kwalenga eyo si bulo naye kale byonna bisoboka kasita ebirungi ekirungi nti mwabisoma wabula atukkiriza Katonda oyo agaba amagezi n'okujjukiza abajjukize byonna nga bwe mwabisoma era mubikole bulungi. Briefing yabadde oli yalwakuna mwenna mwenna abaana bagenda batandise okukola ebigezo byammwe baagaliza obuwanguzi era tubaagaliza buwanguzi wano ku Radio Simba. Muveeyo ate bigenda okudda nga mujaganya mu kuba busimba nange ffe twakoze bwe tuti bannange ffe twakoze bwe tuti kale buwanguzi obwo bwe twagala n'ebigambo ebyo lwaki sisooka ne mbakomyawo n'esinza bajjukiza gye twavudde. Twatandise n'ekigambo n'ebigambo bino mu luyimba luno lw'abannaffe aba Hebrews nti tebinkanga nga tubuuza lwaki tebinkanga nti nina olwazi olwazi tululabyewo olwazi tululabye Matayo Muluka nga ye Kristo ate ne tugenda ne mbakolinso ne tulabanga ebitusomoza bye bimu naye engeri ebivaamu ffe tusalawo bwe binaavaamu bwe tuti ate ne tumaliriza n'Abefeso nga naye atulaga oyo Kristo ali mu ffe nga ffe yeekaalu kale bwe tutyo bwe tuvubiriza emyoyo gyaffe nkomawo.

0: Wama, enteekateeka ya Katonda ery'omuntu ogimanyi. Kati weeyongera okubangulwa mu byawandiikibwa mu Bayibuli mu kanyomero kano omuggo gw'omusumba mu Sunday Gospel Show ku Lubogola Simba.
1: Kale tuyingidde akanyomero kaffe mu ssaawa yaffe n'etusibako bannaffe abafoe. Mutume yateredde dda, katugende bugenzi mu maaso n'essomo lyaffe. Essomo lyaffe eryo ery'okubatiza. Kubatiza kwa ngeri ki okwogerwako era okuli mu byawandiikibwa oba Bayibuli kweyigiriza? Tulaba okubatiza kungi, waliwo ababatizibwa n'omuliro n'omwoyo, waliwo okubatiza okwayokaana okw'amazzi, waliwo okubatiza kwe tulaba madiini n'engeri ez'enjawulo. Kujjukiza bujjukiza gw'oyagala masomo gaffe ag'enjawulo ku bintu eby'enjawulo, kimu kya kumi, kwogera mu nnimi n'ebirala. Genda ku mukutu gwaffe gwa Prosi Kyeswa Gospel Show eyo YouTube channel. Ate era alindirira essomo lyaffe eryo twasomesaako ku kwogera mu nnimi, naye ate era twayongedde ne tubeerako obubaka bwe twongera okufuna ku nsonga eyo ka interview ke twafunye okwongera okukakasa ku nnimi ezoogerwako mu Bayibuli. Kale jja kuba ogenda ku Prosi Kyeswa Gospel Show, byonna jja kuba obisangayo. Aposo Nzindalo Nguziza Joli.
2: Abulugana ntendereza Kristo.
1: Haleluya.
2: Na Kristo naye nkula musizaako.
1: Amina.
2: Twagala okusima Katonda yatufula abakozi abamu naye naddala mulembe guno ogwendagaana n'empya. Era tusime ne Radio Simba olukutu wakanyumiro kano akalungi bwe kati. N'abatuuliriza nabo tubalala musizaako, ate era nga tubasiima kubanga bwe batandibadde singa tweyogeza ffekka. Kituufu Madam Prosi naye kanyongereze ku katono. Essomero lyakoleddwa lirina essaawa ssatu. Twaliogerako wano eryokwogera mu nnimi. Twaliogerako wano mu ngeri yali nga ndowooza ntonotono nga
1: ngeri ebyakadde kapime bwe kabeera.
2: Naye twalikoze liri lya ssaawa ssatu nambirira, kati ojja kugenda ku mukutu gwaffe ogwo ojja ddisangayo. We twatandikira ku we twakoma ku mulundi guli Madam Prosi twali tutunuulira naye ngaera okudda kwemabega Katonda. Tukyatunuulira enteekateeka ya Katonda engazi eri omuntu nga tutunuulira nti Katonda ebintu bye yakola omuntu byali biyina mmuganyulirwawa. Era ensonga lwaki tutunuulira nnyo n'okubatiza kuno mu ngeri ey'obwakatonda, twagamba nti nno Bayibuli kyejjuddemu bintu byokka Katonda bye yakolera omuntu, so si bintu Katonda
1: byakolera
2: Katonda. Kati teriimu kukola kwaffe, that's what I mean, teriimu ffe kyetukola kisobola okutuleetera enkolagana ne Katonda, wabula erimu ye Katonda kyasobola okukola. Ate jjukira nti nno Bayibuli egamba nti nno Katonda mwoyo. Kati Katonda omwoyo tasobola ate kukozesa bintu by'omubiri okubaako engeri ate gy'atuukiriza enteekateeka ze. Kati aba akozesa kigambo kye, kubanga Bayibuli gati ekigambo kya Katonda gwe mwoyo. Naye ku mulundi guli twali tukyagezako okunyonnyola essuula ey'omukaaga, akadde ne katutemako. Singa otunuulira mukaaga Baluumi mukaaga ssatu tusobola okutandikira awo. Nti Pawulo yali aleeta ekyokulabirako ekyo, era twagamba nti omuntu asobola okukemebwa n'alowooza nti bw'atunuulira awo nga bakonye kubatiza, ayinza okulowooza nti okubatiza okwo kwa mazzi.
1: Baluumi mukaaga ssatu. Temumanyi nti ffe ababatizibwa ne twegatta wamu ne Kristo Yesu? Twabatizibwa ne twegatta wamu naye mu kufa kwe? Bwe twabatizibwa twaziikibwa wamu naye ne tugabana ku kufa kwe. Bwe tutyo nga Kristo bwe yazu
2: satu
1: nkomeku
2: satu yoka egambye kubanga kyetaaga ndowooza luzungu kubanga twabatizibwa kuyingira mu Kristo. Eyi egambye etya sokosobuddemu tulabe
1: ebadde wanegambye
2: bwe mwabatizibwa twabatizibwa
1: ne twegatta wamu ne Kristo.
2: Okay, nakyo kisobola okukola naye twabatizibwa kuyingira mu Kristo. Tetwabatizibwa kuyingira mu mazzi. Kati okusomoza okuli ku kyawandiikibwa ekyo ke kagambo okubatiza, nti omuntu ngeri gy'alina obwongo obumanyi nti nno okubatiza gaba mazzi. Kati bw'akatunuuliramu awo nga totunuulidde byawandiikibwa birala byonna osobola okulowooza nti nno ki. Naye kati wano Pawulo yali aleeta tuyinza ogiyita ssimbo akabonero nga agezaako okulaga okubatiza okw'omwoyo. Nti singa otunuulira nga Bakolinso eyo 12 olwo kyanoonya enyo n'ogireeka oba tulina Bakolinso 12 13 Bakolinso ekisooka 12:13
1: Okay. Agambye nti bwe tutyo naffe ffenna Abayudaaya n'abamawanga amalala abaddu n'ab'eddembe twabatizibwa mwoyo omu ne tufuuka omubiri gumu era ffenna twafuna mwoyo omu.
2: Twabatizibwa ki? Mwoyo omu. soka tiyo mwoyo ya abati zaati ya katichitengeza nti mukasera omuntu wateko obwesigewe mu Kristo omwe mutukuvu kyakola kuyita mu mwoyo anyiko omuntu oyo mu Kristo kubanga Bible gati we aba president to Christ kati omwe mutukuvu yanyika kubanga kubatiza kunyika mwe mutukuvu anyiko omuntu mu Kristo kasito omuntu oyakiriza Kristo obo kitegeera kati ebankola ya mwoyo
1: tuimazi nobera kugabunanga obutikidwa obikidwa muli
2: yabe kati twayambala Kristo nobanga we nokola ki kati omuntu oyo iko gamba eno yenkola emuletera nokutte chikula ekikadde amazzi tegatta chikula chikadde kye kivaamu kiri eki Bible kyagamba nti omuntu ono abafu se kitonde kijja yeah. Kati ekitonde kijja tekiletewa na mazzi so nolwekyo mu bufunze tulaba wano nti Paulo yali tasomesa mu kyawandiike bwekyo nga asomesa theology owogamba nti nno amazzi gasobola okulokola omuntu ekirala bwe tuba tusomebya wandiike wa Madame Prosi nga bwe nagamba nti tetukozesa kyawandiikibwa kimu naye singa ojja olondoola okusomesa kwa Paipo okuva mu kwa Paulo okuva mu ssuula ey'okusatu ey'okusatu ey'okuna n'ey'okutaano ajja alaga nti nno omuntu abeera nga aggibwako ebibi lwakukkiriza Kristo tuli fenna
1: omuntu aggibwako ebibi
2: lwakukkiriza Kristo kakati ati tasobola kutuuka mu ssuula ey'omukaaga naye kuba endobo naalaga nti alikati okugibwako ebibi gaba mazzi obo okitegeera
1: bungi omuntu aggibwako ebibi lwakukkiriza
2: Kristo kati ajja akiruka okuviira ddala mu ssuula ey'okusatu nebo laba olukale satu nga abiri mu nya abiri mu ttaano
1: ndiwa
2: Balumi
1: okay
2: kye kitabo kyegeti ajja akiruka nga alaga omuntu bwafuuka owa Kristo
1: satu abiri mu nya abiri mu ttaano
2: kati nga mungu byajja nyonnyola temuli mazzi
1: Katondo w'ekisaakye Katondo lw'ekisaakye yabawa obutuukirivu bwabuwa
2: atya
1: kubanga banunulibwa Yesu
2: Kristo bali kubanga banyikibwa mu mazzi kati kyola kuba tusomye kati jasi runyiriri rumu naye bw'osome essuula ey'okusatu ey'okuna n'ey'okutaano ajja alaga obukulu bw'ensonga obulaga nti omuntu abeera mu Kristo ng'akkiriza Kristo kati tasobola okutuuka mu ssuula ey'omukaaga n'osoma luli olunyiriri olw'okusatu lwe tusomye ng'olabamu okubatiza kati n'ogala ate awo yali akola ki yali ayogera mazzi kiregeza abanga eyeekubya endobo tuli fenna so n'olwekyo naye lwaki yeeyambisa ekyawandiika wekyo ng'akozesa amazzi yali agezaako ojjukira bwe twayitu otunuulira oba bwe tuba tusoma Bible tugisoma mu mitendera etaano oba tugiyiga si kusoma kuba kati ebyokusoma okusoma omusomi aba tayiga naye tugisoma bwe tuba tuyiga tutunuulira emitendera
1: egy'etaano
2: historically kati wano bwe tuddayo mu byafaayo bw'oba oyagala okutegeera ekintu kino eky'okubatiza obulungi okizza mu ki okizza mu byafaayo nti Paulo ono mu bana Balumi be yali awandiikira yali alina ebyafaayo byabwe jjukira abantu bano baali babadde ku lunaku lwa Pentekooti ne baddayo mu bifo byabwe okusinziira mu bikola batuma essuula ey'okubiri Mwoyo Mutukuvu lwe yajja eri abantu abo ng'ekkanisa etandika tugenda kusomayo katunokola tosobola kubutakyogerako Petero yabatiza kati baali baabatizibwa okusooka twalaba okubatiza okusooka okwa Yokaana ne tulaba n'okubatiza okwokubiri okw'Abayudaaya kwe baakolanga nga baleetera abantu abatali Bayudaaya okuyingira mu ddiini yaabwe ate kati ne wabeerawo okubatiza kw'Abayudaaya okwakolebwanga buli kaseera bo okwetukuza kwabwe si bibi asaaki nti bibi naye okwetukuza nti oba abadde ayina gye yayiseyise kati nga bano abajja ku lunaku lwa
1: Pentekootiyonoonyekakyalibaddengaokwejjusa nti owaaye bibi yonna ebitwambadde betuyise mu wikendi tubinaabe tubireke
2: mazzi
1: fe tuveeyo nga tutemagana nga bisibo bya nyange
2: nolwekyo bano Paulo baayogerako wano Abaruumi ng'abawandiikira kino baali bakiyiseemu nga bakirina mu byafaayo byabwe n'omukujjukira kwabwe oba okitegeera so yakozesa ekyokulabirako kino ekyali eky'amaanyi gye bali okunnyonnyola eky'omwoyo nti nga bwe baabanyika eri
1: nga mumanyi
2: munaabamuveeka ebibi kati kyekino kyenjagala ambalage ti nga bwe mwakola kiri naye kano kino kijjira kyekikola mu Kristo
1: kiri kyali kisiikirize kyakino
2: era ng'alanga nti ng'agamba nti you can no longer live like in comfortably in sin nga omuntu amaze waliwo mwavu nanga amazi ne bagabateekamu ne mugavaamu ne muwulira
1: nga
2: mutukudde ne muwulira nti kati temukyali
1: muli bapya
2: abana ababeeranga tugeze nga abayuda abaali abamawanga ne bayingira mu ddiini y'ekiyudaaya ba obwongo bwabwe babuseetinga nga olw'okuyita mumazzi nti kati tetukyali bali abakadde kati tufuuse naffe ng'abaki ng'abakkiririza abakkiriza mu Katonda w'Abayudaaya kuba Abayudaaya babanyikanga lw'ekyo n'olwekyo kati Pawulo yeeyonge agezaako okuleeta ekyokulabirako ekirabikako bano abantu kye baali bayiseemu asobole okulaba nga bategeera kye yali akola ki kye yali agamba nga bagati muddeyo mulowooze ku kino kye mwakola mwali bwe mwenyikanga mu mazzi ne mubeera eyo kati then okuvaayo kyali kibafuula abantu abalala abakyusiddwa n'olwekyo yali abuleeta buleese kyakukola ki
1: kyakulabirako
2: ngaga nti muddeyo mutunulire obwo obulamu obwo n'engeri gye mwakikolangamu kati bwe kityo bwe kiri mu Kristo mu mwoyo nti bw'okkiriza Kristo kabonera akali kibanga kiri kye mwakolanga mu ngeri ey'obuntu. So n'olwekyo Pawulo yali tagamba nti nno abantu baali beetaaga kubatizibwa kuyingira mu mazzi wabula baali beetaaga kubatizibwa kuyingira mu Kristo era okubatizibwa nga akulaga nti tuba tuyingidde mu kufa kwa Kristo. Kati kino Madam Prosi kiba kitutwala mu ebyokuyiga ebirala bibiri nga bitunulirira okubatiza bw'otunulira Matayo 2:8-19 n'ebikolwa by'abatume essula ey'okubiri esookera Matayo kubanga yasooka 2:8-19
1: kubanga yasooka olinga atanzizeeyo mu lubereberye 2:8-19 ng'akizingirako ddala nga galawulu agamba nti kale mugende abantu b'amawanga gonna mubafuula abayigirizwa nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe nange ndi wamu nammwe okutuusa ensi lw'eriggwaawo.
2: Kakati ekisooka ekinyuma ku ssuula eyo oba ekyetaaga okuyiga nga kyabwegendereza essuula eyo bw'ogisoma eyinza okukulaga nti kwange jjukira awo kati Yesu yali amaze okuzuukira naye waba Yesu bw'amala okuzuukira bw'oba oyagala okutegeera bye yayogera nga tokutte bino ogenda mu bikola batuma essuula esooka n'osoma olunyiriri okuva nga ku lunyiriri olw'okusatu nga tonnama kutunulira byonna temugende mubabatize yasomesa ki kubanga osooka osomemu
1: munaku 40
2: munaku ameka bw'amala okuzuukira yamala ennaku ameka 40
1: ng'amaze okubonyaabonyezebwa era n'okuttibwa yalabika emirundi mingi mu ngeri ezaabakakasiza ddala nti mulamu baamulaba era n'ayogera nabo ku bwakabaka bwa Katonda era bwe baakuŋŋaana awamu n'abalagira nti temuva mu Yerusaalemi wabula mulinde ekirabo kyange kye yabasuubiza mulinde ekirabo kitange kye yabasuubiza era kye nabagambako. Yohane yabatiza na mazzi kyokka mmwe munnaku ntono mulibatizibwa na Mwoyo Mutuukirivu. Kati
2: Oluganda kale lukozeseza ebigambo ebitonotono okumenyaamenya naye bw'otunulira oluzungu oba bw'otunuulira ebyawandiikibwa ebyo biraga nti Yesu yabeera n'abayigirizwa abo okumala ennaku 40 ng'amaze okukola ki okuzuukira era n'ayogera nabo ebigambo bingi kati eri byagamba nti mugende abantu bonna
1: oluganda lw'olwala nnyo nange oluzungu terundi wala naye NLT gye mbadde oba
2: inakinungi tewali buzibu nedda
1: during the 40 days after his crucifixion he appeared to the apostles from time to time and he approved to them in many ways that he was actually alive and he talked to them about the kingdom of God. Once when he was eating with them he commanded them, do not leave Jerusalem.
2: Katulaba nti yayogera nabo ebintu bingi ebyobwakatonda kati kino kiba kikuzzaayo wali mu 2:28 weyagama nti mugende abantu bonna mubasomese tiyayeti ya gati no bagende babasomese biyali asomese za mu gospels kubanga jukira gospels ndagano nkadde
1: eri kiga kizingiddwa ko
2: exactly kizingiddwa
1: eri mubadde nabyo kakati ebino bye bipya
2: era bano bo exactly kati yabasomese okumala nda kwa makumi yana biyabagama nti mugende musomese kati bo kisomene mabeganga kiri mabega wabikola byabatume oyinza okuloza nti no yachogerera mabega eri munda gani nkadde kwa jukira nti okuva mu lubiribiri okutoka kuyokana tubalaba nti neyo nanda gano nkadde gospel zezali zigalawo endagani nkadde kati endagani mpya bobo yagalo jira bala bako mu gospel ogira bala bako katononge buli kitabo kyonna kimaliriza nga kimaliriza mu weba mukomererera kati wotani kiro jiringiza ako
1: akomyewo mpati tu
2: aha nga akomyewo mpati tu yagati pati 1 pati tuwe kutandikira ddala obulungi tujira birambikira batume sule yo kubire kanisa ange kola ki ngetandika kuba eri mu ndagane kadde bamulanga nti ajja kujja akole bibamulanga okujja okola nabikola mu gospels kakati eno okuva mikola batume no genda eri mabaluwa nebirabi naga batume tugende mu byogere kubanga nabimaze ne mbikola ki like bolema nga munana bali bikola batume munane yemu munana
1: bikola yemu munana
2: wagambi denti aha genda kasoma maso
1: yesu naga chokwa moyo mutukirivu bwalijja kumwe muri webwa amanyi era muri manyisa mu Yerusalemu ne mu Buyudaya bonna ne mu Samaria nokusutusi za dalisi
2: ati ngage muri baba julizi bange kubanga kiri kya nange bwa komunda gane nkadde najja ne nchikola mu gospel zinga mulaba kakati mugende mu kijulire mugende mu koleki okujulira ko kwali muno okufa kusingira dalala ibo somanga mu version ezo yoluzungu amakuru go kujulira gali nnyone muku bona bona no kufanti ngaba na bajulizi bo ulira abajulizi abafirire dini
1: kati abagalagala abasomye abafenda mugongo
2: so kati chengeza ko kulaga wano nti madam president omuntu ono asoma oba ayige bye byawandikwa ina kubitunda nnyone mbyafa ebyo naye kati awali akategu kabiri munana abiri 192 mugende mbabatize kakati ono wagabwa soma mugende mu babatize na tategeera nti ye ngano nya wali ekidiba nga akola ki ekirala kituyinza okuyiga awo mbikolo ya batume nti ekitabo ekyo tukiyita historical and transition period book kyali kitabo ekyali
1: ekyali kiwebya ebyafaayo
2: exactly ate nga kyali kya mugendo exactly kyali kitwaliriza abantu abo jukira bali
1: kitabo kya nchuka chuka Awo ni Frank atari. Kuwanga wali munyenyo denjuka jo.
2: Kati lulwicho chali chija abantu bano mu ntekateke yenda gani nkadde. Okuba twaliriza mu ntekateke yenda gano empya. Kati nga bwala baba sajjabo baba yigeza mu kama wa Yesu. Singo tunulira Petero na dalanga atandikawo mu bikola bya batume mpola mpola. Osobola okulaba Petero kubanga tugenda kulaba Petero musuli okubiringa abatiza. Naye jukira Petero abatiza. Bo mulaba wano mu lunyiriri olwokuna bikola batume emonya sule soka
1: sule soko nyiriri olwokuna agambye era bwe bakungana wamu n'abalagira nti temuva mu Yerusalemu wabula mulinde
2: genda mu bbiri obaga wamubuliza nti naye kati wano ogenda okuddizaawo
1: ndibikola
2: batume kale tali kana olunyiriri olusooka emwemu bikola batume emwemu masa hondo za kiwolo chene ya bide chilinga wabili wabasatu chenja galo kwenye
1: nyole kiwolo chani kisoka na wandikebio
2: aha
1: muna nge tafuli ya tewofiro mchitapo change kisoka na wandika kwebio Yesu biyakola nibe ya igiriza okuvalo ya tandiko kukolo mulimu gwe okutusi za dela kuruna kuru ya tuwali ruwako mungulu bwe yalinga tana tuwali buwa mungulu ya mala kukutira kubwa mwoyo mutukirivu abatume be beyalondamu monna kwa makumi ana nga amaze okubonyabonyezebwa era n'okutibwa yabalabikira emirundi mingi mu ngeri ezaba kakasiza ddala nti mulamu baamulaba era nayogera nabo ku bwakabaka bwa Katonda era bwe bakungaana awamu n'abalagira nti temuva mu Yerusalemu wabula mulinde kirabo kyange kye kitange kye yabasuubiza era kye nabagambako Yohane yabatiza na mazzi kyokka mmwe munaku ntono mulibatizibwa na mwoyo mutuukirivu
2: kati awo bamubuuza
1: Yesu atwalibwa mu ggulu gwe mtu ogudakonyerwa mukaga. Abatuma baba yakungana ne babuza Yesu nti mukama waffe mu kiseera kino muona dizaawo bwakabaka bwaye
2: Isirayiri. Otegere endowooza y'abantu abo bogenda okusanga mu ssuula ey'okubiri nga babatiza. Bwabanga Petero oba abatume bali bakyalina n'endowooza eroza nti Yesu yali agenda ku establishinga bwakabaka bwa Isirayiri awambe obu Abaroma. Then tosobola kubeesigamako ng'olaba bye bakola
1: mu kaseera ako baali tebaggibwako aya
2: kubanga nga bwegambye nti nno ekitabo
1: kyebikolabatebaggibwako adiisiomusajiwe bannange bannannyini kigambeekyo
2: ebikolwa byabatume bino byali kyali kitabo ekyobyekyo ekinyonnyola ebyafaayo era bw'otunuulira bye baakola ekitufu balina walaba ng'okukkiriza okw'amaanyi kwe baayolesanga n'olaba obuvumu bwe baayolesanga nga bakola ebintu naye tosobola kubyesigamako kati nga bw'olaba baakuba n'akalulu okulonda okuzzaawo ki okuzzaawo omutume eyali akoze eki kati tosobola kugamba nti
1: eggye lyaffe liwera dde nga minisitule 12 zonna zirina
2: kati ekyo tosobola kugamba nti kinaakolwanga nti nno naffe wetunaabeeranga ka tuvuddeko nga tukuba ki baakwata ebintu byabwe ne babitunda byonna ne babireetera abatume ne batandika ng'okugabana ssente oba okitegeera kati tosobola kugamba nti nno okola ki osobola okuddamu ogambe nti ebintu ebyo tosobola okuddamu tubikole kubanga kiri kyali bw'otunuulira Luka bwe yali awandiika yali tawandiika nga bwe genti byali byafaayo kitabo kya byafaayo Luka yali tawandiika biki ebyali birina okugenda mu maaso nga bikolebwa wabula yali awandiika byali bikoleddwa abaki
1: abayigirizwa
2: bakola kino nakola
1: yatubuulira byali
2: ripoota ripoota ebyo mwe mutukufu bye yabakozesanga nti n'ekirala bw'otunuulira mwe mutukufu engeri gye yakolangamu mu nkola ye mu byawandiikibwa ebyabikola by'abatume kati bw'otunuliranga kuno kino ekyamazzi eky'okubatiza n'amazzi abamu baafunanga mu mutukuvu nga bamaze kubatizibwa n'amazzi ate abalala baamufunanga nga tebannaba kubatizibwa awalala kugamba ng'olaba enkola ezaaki kati ekintu ekitaliiko kyo kyeweesibirako ddala nti kati twesibe essomo tulisibe ku ki tosobola kukyesibako nti olw'okubanga walaba nti nno abikola batume baabatiza abantu naffe tusobola okubaako kyetukola nga tubatiza olw'ensonga nti tubirabye mu kitabo ekyo nga Petero akola ki abatiza kati obeera ogenda kubanga buli kaseera weekuba endobo nga tolina gy'ojja kunywerera nga bwege nti abamu baafuna mu ntukuvu nga bamaze kubatizibwa
1: abalala
2: baalinga boogera bwogezi n'abagwira kakati tugendere ku ki
1: tubeera twogera boogezi atugwire
2: kakati n'olwekyo tujja kutunulira Madam Prosa okubatiza kwa Petero okw'abantu 13 kinyuvu nnyo kukitegeera kubanga nakyo kyabyafaayo ebyewuunyisa kati bwetunaamaliriza okutunulira ekyo then tutandika okulaba nga bwetwagalika tujja tunulira ekyomwoyo katumalize nga tuwunzika nga tubuuza tubatunyike oba batuleke abatuliza muli ba mukisa tuliziganye ku mulundi ogujja.

0: Wewe ukichena musamba kasiza saki femwe mwefe Olabu olabibira mudogudo na ya tenze Watu Evelyn Lagu watu tosiza kudachika Kudachika zizo kuminanya zoka ezibula abidi mwenye msonywe kwa katono Dachika abidi mwenye zizibula yukuwele sawa esatu era kasera kano Tuwali vata tugenza vitarevu mubiafayo vya batume na ikali na bagamba Tibuja tufuna omukisa okuwuliziganya yako na ange mbawa omukisa okubanga osobola okuweereza obubaka bwo osobola okuba ku simu n'otubuulira ku bikwatagana ne gospel show gye kujja we kutuusiza biki by'oyinza okujogerako oyinza kugitegeeza otya omulala oboolyawo n'otumirayo n'omuntu omu babiri tukiwayo obudakiika butonotono akaseera kano buli lwe kaba kazze osobola okuyita ku simu zaffe eza bulijjo 0 4 1 5 4 3 7 0 7 0 4 7 3 noti noti noti netuba nga tusobola okuwuliziganya wanji munnange wanji sebo hello unansonyiwa esimu yerabika tetukkiriza kutukkiriza ekyo kyetubadde tutese tese wanji munnange
1: Hello.
0: Hello.
1: Kalo Ivan Masajja.
0: Iye, na hii radio jiteke wala kwa ujibire.
1: Webali kuuliza.
0: Webali kuuliza.
1: Mwemuli kwa mkoso kuwa kusimba banange.
0: Hey.
1: Mwemuli kwa kutenda la banaye.
0: Chechi kubarude.
1: Kubarude.
0: Hey.
1: Mwemuli anga bimusomesa.
0: Iye, sewa.
1: Nga anga bimusomesa. Nga anga bimusomesa. Mwemuli wandika kwa zamba. Nga angeli ya kula mwesa. Birodinga wansi ngisensula bulungi
0: oli mwezi mulungi
1: ngisensula kungana ku ikotoli yo ngisensula kula ba uku ali Kampala road
0: yes sebo
1: singu bimba gude kalo kuba kona
0: ah oli mu Sunday gospel show wadala
1: kale vera bulungi
0: kale mkwano banda bile bona yongero kuma atakumira mpera somo ja feji ja kudda ate tuddemo tubenga tusobola okulabaganako Kale, kasera kano, nkaba wadde, wanji munnange. Hello? Empulizi ganyira bike kutima ye, nkulaba wanuna ye, odemio kufuna sima nyiru wachi. Sikuli debulonji, osobolo kudamono kubakonja kuwa yo mkisaba ntunga babiri, basatu, wanji munnange. Hello? Hello? Kale kumbele yondoza nyizo kugamba anti mbele se kubanga sinafu na ansonga enemesa kuuliziganya na mwenga atena uliziganyizako hello wanji
2: webalo kutuweleza munnayi
0: webalo kuuliriza sebo
2: unavera na kuleti mwana chileka bulijjo
0: ani
2: tukwanga na kuleti mwana chileka
0: iye sebo
2: gamba nsema nyo kubanga yuwa
0: Yes, sir.
2: Neka tiwe bigambe bibakuwa nyigebiki amabulungi. Nobera ngo bade wagwa mwesu binaye wulire byawandikiwa.
0: Yes sir.
2: Oda mwesu bimunaye.
0: Amen.
2: Ganze de musimu nyose kadero kwaga na bread bya.
0: Nkakasa wofiri deyo ofana nyenge ya zimba kulwazi. Kale bwetu asomyeko omugeza ulire kigambo kya Katonda atena akiteeka mu nkola. Hello. Wanji?
3: Amanyo ya gira kona sari mwachikimbo bugerere.
0: Iye mwana bugerere.
3: Kakati zendi musila muna ye kugoverera.
0: Ngansa nchukuliza.
3: Chidungi nyo kakati. Ono kwa ilumu wali wajyo.
0: Yeso.
3: Omu sese nisibe. Omu katuli. Gabali mumpaka. Ngamba wano kantule mpulize. Mwosebe nisidu na agambo mkatuli kumpige musabate vili yu na agambo kubati zoro kumanya kile musabate vili yu kubati mpakwa vawa mpaka nizikuwa ndikila upata niyo mwosebo Gwafundikira Museveni Kibenga.
0: Gwomusilamu ngoba wagisama sababatiza bombi.
3: Aha.
0: Bagenza kukakana.
3: Bagenza kukakana nga buli omu agamba munne teyeekya wange. Wange ate omukatulika akiri.
0: Iyi nga lwaki takirina talina Bayibuli.
3: Bannange yamugamba oba okirina jjayo n'amugamba oba tokirina nzenda kugirayo.
0: Bambi yali tamanyi bubwezi gya kirina yali tajjukira gya kiterese
3: era bagenda okumaliriza n'amugamba akayumba kanne kamuzimba simanyi akamumanyi maliya n'amugamba akatekeesa ebintu nebeeranga biwanvu naye kati basuubira okuddamu olwaleero nina okugenda we bali
0: basuubira okuddamu olwaleero
3: era nina okugenda mbawulirize atakitimba bawuliriza munnaaye
0: kale singa naye kasitane wano uwuliriza nze nkakasa gwawuliriza wano
3: era mpuliriza bulungi nnyo
0: kuba
3: nalibawuliriza okugala gyewakaweesa
0: we bwawe
3: ono salimu ekitimbwa lugerero
0: kalabe ekitimbwa okugala gi nange mbatumiddeko mwebali kuwuliriza ni banakitimbwa mwenna mwebali kubeerayo bannabugerere nkimanyi tutambula fenna mu mbeera zonna mwebali kwagala Lubogola Simba mwebali kwagala Sunday Gospel Show wangi mukwano. Hello. Esimu erabika ekutima ye bakyala b'omukatale erugazi nyongera okwatunuirako mu ngeri enjawulo yeye buli lwe mbogerako mbagamba babandoopeera akatale konna mukajjuza Sunday Gospel Show buli lwa Sunday ku makya wangi munnange
4: webala okutuweereza
0: webala okuwuliriza
4: ku pulogulaamu yo tetugivaako ffe bannakayunga
0: bannange
4: amanya jajja butida omusooga w'e Rukonda
0: yesew
4: oyina obuyimba bw'otukubira n'ebigambo by'otuletera ebitulewo emyoyo ekituufu nze ndi muisiraamu naye pulogulaamu esandeyo sigivaako
0: naye banne pulogulaamu eno njagiwa abasiraamu kubanga mugyagadde ne mukamala
4: gambye pulogulaamu yo sigivaako kuba ebigambo ebigivaamu n'ebigambo by'otubuulira bituliyewanyo emyoyo ne bituyigiriza mu mbeera za bulijjo n'embeera z'omu bantu
0: nkyewuunyiza ddala ebigambo bino kale enjoozi eno naaginyumya nga ggwe ka airtime konkavuddemu naye
4: jajja butidda omusooga w'e Rukonda naye baatuweereza nnyalo
0: kale mukwana kyewuunyisa njagadde kwongereza ku ekyo obubaka obwo bwe mbabuulidde obukwatagana ku kwogera mu nnimi aposa ayinawo yabadde yabulikodingira yadda alikodingira wabaddewo omwami nga musiraamu ng'ali ku mirimu gye yazimba n'ava gye yabadde azimba ng'ono alikodinga yayigiriza kwadde tebasobola kunyumya yono yadde mu kumuintavyu ye n'omuntu gwe yabadde naye omwami era omusiraamu n'ayimiriza byakola ne yeewuunya nga bw'anyenya omutwe nga bw'akwata ku ttama naye nga tayinza kwogera kuba rekodinga yadde egenda mu maaso naye okurekodinga okwo bwe kwawedde n'agamba nti mpulidde abalokole mpulidde abasumba mpuliriza buli kintu kyonna naye ebigambo bye mwogera siwulirangako muntu asomesa bw'atyo singa bwe tutyo bwe twali nga twandibadde bulungi kale ebigambo ebyo naffe bitwongera amaanyi ti ddala gye tubitwala bitegerekeka abantu ne babijjamu ekitegerekeka ne babijjamu ekyamakulu kati singa bonna baali bayigiriza bwe batyo nga twali badde bulungi kale kati singa nammwe mutwegattako ne twongera okutegeera ebigambo bino ne tubitegeeza abalala mulooza tetwandi badde bulungi n'okusingawo kansembyeyo ggwe munnange otuuse munnange kansembyeyo ggwe ng'okwo tukaatereera musaagala
1: kusobosi nange bannaye badde nange sikuwuliza nange badde simanji kubako naye nange njagala kulabako na bulabi
0: kundaba oli luddawa
1: naye nga mpulira njagala
0: oli luddawa oli luddawa kati nga bw'oli munna Sunday Gospel Show gwe lw'oliwulira nti tutegese Sunday Gospel Show seminar gw'oba ng'osooka ku lukalala
1: era bane madam posi bannaye njagala kulabakoobolaotinonenjagalaknaeabanaemadamposibanamulabako di
0: ate era nyuma okulabako
1: onyumirwa nnyo nnyo ate nza kunyumirwa nnyo nnyo
0: kati olina kifaananyi kifaanana kiti osuubira omukyala atya
1: wandi
0: osuubira okulaba omukyala nga afaanana atya mukifaananyi kyoyina mubirowoozo
1: oyogera bulungi nnyo era bannaye mba njagala nkulabeko naye simanyi obaki njakwevunga bwe bulungi mu ttaka
0: kale sebo munnange
1: oloze
0: bade manyolo suviro mchalo mnene tina ndi mnene vlunje ja kusaganga nzigu midi
1: Nae yevane nja kula bako insha Allah
0: uwa nani kwa ati omuambo mumiufu kale muka makume mkwano sana gospel shoje cha uliriza kale madenyu miyamu ni wanange vana sana gospel shaka sera kemba wadeke kwa kazi ya uba kabuno tuchage na maso
5: kodi kodi ayazali mwengule
6: mwengule nje kuze miakabili mwetano ejobu wakazi wabana Uganda atemo mwengule mwosango lugendo kodi kodi abalu wademulwe batenda ntiruwe tosisi sana boku bako cheba nyumya jibala bie kunsi kati wewe neta tamblanga kumu kodi kodi simbe kurawoze zako gatuja guzemi akabili mwetano tosuwa kuruno anti tukomye woku wafe tuba

0: museno tibingwa mokomeka tusena komisene chino chitufu ngadibaliante wado wadeto chisubira
1: nti enjovu nebwobera mu mailo meka oba ekintu kyonanga kijja jeri eba yakitegededda ekintu ekyo ntino kisembera mu matwale gaayo nesobola okukyetegekera era zinne wazo newe zijireka newe zigenda mailo meka era etegeera gye ziri nezisangayo lwaki kubanga erina omusuwa wansi mu bigere byayo ogusika ekintu kyonna nemanya ekijja kijolekera era omusuwa gwe gumu gwekozesa okusika eddoboozi ery'omusinde gw'enjovu ziri ezagirese ate n'okweggunda kw'eddoboozi ly'ebigere by'enjovu ziri zinne waazo wansi nemanya nti ziri wano era mu kaseera mpa wekaaga eba ezituuseeko bulungi nga tebuze.
0: Ekyo kati nakyo kitegedde. Lindirya ebirala ng'omugenyi w'omwaka omwensunga atuuke ntaddeyo.
2: Abange, okimanyi nti ebiri mu nsi eno tebiggwaayo? Bw'oba okyagenda kyansi okugoba nnyonyi. Ate n'owulira omusajja yawawaabira neiba olw'okulemwa okufunyisa mukazi w'olubuto ate nga yamusasula. Empaka z'okusotta obugaali wakati w'abasajja n'abakyala nga bali bwereere obadde ozimanyi? Omanyi ennyanja nga wansi waayo waakaya omuliro King wa Bungereza? Okimanyi nti ye mukulembeze asinga emmotoka ey'ebbeeyi mu nsi yonna ng'ate mu kuwenyuuka tonyumya kita? Kati bw'oba wobisubwa kunkumula okutu leero ng'onigana omunizi ng'akusunsulira kino leero.
1: Ga omunizi akusunsulira kino leero ku saawa 5 n'eddakiika 14 ezaakayitako. Ukyali ku Lubogola Simba, pulogulaamu kyewuunyisa, tukyali butoola malusu na ddookooli. Kakati nga sinnaba kusunsuutula kyakuniga, buno obubaka bukulu nnyo bwe omulimi anoonya okwongeza amagoba mu nnyaanya, kasooli, omuceere, emmwanyi n'ebirala. Oba ng'okooye okugezesa nga ebizibu by'ennimiro mwattu tibikusukkiriddeko, omalawo kino ekirala kijja, omalawo kino ekirala kijja. Kakati jangu ku S&H Soga Farmers Center ofune obuwabuzi obwabwereere, ate era nga tulina n'ebikozesebwa eby'omutindo ddala nga ensigo, eddagala ly'ebirime, ebijimusa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Ku S&H Soga Farmers Center okufunaako mwattu gwe mulamwa gwaffe. Kakati nno tufune ku 0700 81 722, 0700 81 722, oba tusange ekisoga Kampala Jinja Express, S&H Soga Farmers Center ku lw'amakungula amasufu tukwagaliza. Programu kyewuunyisa nantagwa bwomi ensulo y'okumanya akoko nkamaliriza oba kayiseewo. Waliwo omwana wa Mali ali Eden Brascotland, webala nnyo okuwuliriza sawe yabatandalule oli South London. Podungu eyuko omukyala n'abaana kansulenti nno bali bulungi nnyo. Waliwo munywani owefumbe Oscar Nsobya oli UK otere dawo ogamba tova ku programu eno kyewuunyisa. Ateera waliwo awo Abati Kakoza owente muzukulu wa Katongole Mugatta naye kwali awuliriza. N'abalala bangi nnyo, Maka Mpungwe Creden UK, mwannyinaze Jenny Katumba, James Kasule Kakande Wathamisto UK, n'abalala bangi nnyo temujjanga okwo. Programu kyewuunyisa kakati otuddako wano mu Uganda. Mulangira Grabu Zikironde kasita ayogera mu Nabugerere, omuti ogw'embala ogwesigamikika tugabane mutanyiiga. Mutima gwa zaabu webala okubanga owuliriza ate n'okuteekayo ebintu ebyo ku TikTok. Netubigoberera, twagala kikutuukeko. Goberera nnyo Mulangira ku TikTok akozesa Kironde Grabu, ojja kuba omugoberera bulungi nnyo, omanye osobole okumanya nti nno abasajja abamanyi abalinga Nabbi webali wano. Programu kyewuunyisa nantagwa bwomi, katugendera mu katundu ak'okuniga tuwenyuke. Wano wano mukama wange Emma Okera ateredde awo, yakomyewo Hii kakati na mula vya kuwano hii nemberenge ziri manyi gavu chinyebwa ilanga amba vya te vya nyawo vya alia na nyawa kachai kaliki ntanga uzi teka mwa kalimawa kana teka mukawa nungamba mukuru chichicho ugoba inumberenge manyi gavu chinyebwa atembo eno mchai na teka mune mpiri mvuma kanu msajja nga yeda bilirono kale webale nyoku uliriza era vera wanonga asunsula bino byengendo kubanga nkutusako mukatundu akoko nigga Michael Chenge apakauga UK na ikwali auliriza yabera UK apakauga ne podu yatugamba ichungasi chulilanga yo Michael Chenge nanka kasa na gamba huyu dungu alimba UK munene UK nene nyo fetulieno apakauga kali kakati no tugenze mukatundu akokuniga uno no musajja tanywa guteeka binonna abasajja muulirize bwatyo no muganzi we amujeko ekyalani kye yamugulira lwakufuna lubuto lutaliru lwe omukazi na yagambye esawa yonna agenda kumulopa mu bwobuyinza amuddize mangu ekyalani kye yamugulira kakati no bino biri wano ku lukalu lwa Afrika biri walala wonna Mugwanga elia gana jebili Iwaba deka temba hatari musasulire Ilabu inubitu kanyo nekuba sajja abalo akwate tubireta Omusajja ono Nga ilinya yategereke sekolimu Ampofo Alimu miaka ana mwetano Ilanga wa mugwanga elia gana biaba de mchibuga Sunyani Webiaba de ate muganzi we Ilinya lye ye Abra Kakati no bade ba kamala emiaka ena nga baagalana naye ono muganzi we si mukazi wa mumaka gogo wandise side dish mulabaganirako eyo bali nengo ono musajja ono ampofo aina mukyala we owo mumaka nenga womanyi omuganda agambe yeti saba ino kulengeza kakati aina gwalengeza ebali munange sijja kuluisayo yali yamugulira ekyalani Muganzi wono na ye afune wajja ejjamba era nga buli wabadde obanga agenda okumusisinkana kusinkana muganzi we ba mu nsonga ez'omukwano nga omusajja ono ampofu yegendereza nga saako ekkooti eya wansi aleme kufunisa mukazi we oba muganzi we lubuto kakati nno lwabadde teruli busa kubanga Tera na chika agenda okulaba muganzi we ali lubuto atejjukira lubuto olukula luddaki ludda mu maaso n'amubuuza gye yalujja ng'omukazi matama ntengo n'addamu n'amubuuza omukazi n'atandika okutamwa tamwa nga gwe bakwatidde mu kikolwa ekyensonyi n'ebirala ebigwa mu kkoweeyo mwattu era omusajja ono kye yakoze ng'agenda afuna mukwano gwe ampofo nga amuwelekera ko bajjidde ne ku kawiriwiri nga bagenda mukazi wakolera nga amujjako ekyalani kye yamugulira omusajja ono ensonga gye yawadde ampofu agamba nti omusajja eyafunisa muganzi we olubuto na ye amukolere business ye tajja kuyimirirawo kuyiye nti ye oli kafunisa lubuto aderi ye yagale alye ensani ya zenyama gatta ko katunguru gatta kenyanya yageje ngo mukazi yali mukweya galiya mu business ya mukolera yagete kijja kusoboka mukazi yagezezzaako kwegayirira mukazi ono ambula nga wa musajja yakombye kwebaza erima bwatu natwali ekyalani kye ngagamba ye tali ku mukazi yayenze wadde muganzi ne yayenze afuna ati olubuto mu musajja omulala kakati omukazi naye agambye agenda ko mu bwobuyinza alope ono ampofu amuddize mangu ekyalani kubanga ekyalani ekyo yakimugulira baagalana kati lwaki yakimujjeeko akimanye mbunu ye tabadde wa mu maka abadde weri side dish kale bye byonno biri mu ggwanga eryaggana wano nno bituukawo wano omusajja gwe nalaba eyo ku kyalo kyewa ate muganzi we teyamujjaako emmotoka nga amazofu n'olubuto abasajja si baago tebaagala kubagattako kakati kawula yafune naji mujja kuna mgamba pa pano pen tanyi yalu kufunisiza tamulia na kuboda boda na bugali genda genda kari vyevyo katine gana vyevicho osoro gena no soma kumawulide gano gana web.com neka kati namu abasaje chibawe echo kuyigo inzo kwekanga ngo musajjono ampofu nga mukazi we owoma kadeta ya mukulyo business nengo no webali aina business kati mwegendereze mukakane program chewunyisa natagwa buwomi ensulo yokumanya osigenda kubanga nsukawo nenga nsembyo no bugambo buno obukulu era obujjo kutuuka obulungi ku moyo ngomuganda bwe yaleka alugeze nti obula mutoke mwatubugenda nakulabirira omusajja nga tolya bulungi kya kirungu lyako katono n'ogweringa enkwale muno nabina amaaso era nanyenyo mutwenga nakabege etende enkuba n'alyoka akutunuulira ekizimu zimu nga yenna bwe yejjusa bwagamba labanno luno lutete oluyoyongo mu butuufu olutamuka singana manya nesulubufumbirwa kubanga ngoliddeko katono n'ogwa wali nga enjaba kale munno nakwata bukwasi ku mutwe naye bajajja fe baalyanga akayuya mbogo n'akalijjankwale ebintu nebitambula butoke era munno nawe jangu wefunira akenta agwe ebintu kutambule bulungi butoke era osobola okweyagalya mbula mu bwenseeno nga entulage smart to sekoba munno oba buli mukyala gw'okyaliro oba n'ekijuujulu yonna gy'oba ogenze bonna basigala bakutenda era nga we bakuwaana nti oli mpala ddali naggwa n'onkulubaggo musuula madinda era mu butuufu mukankanya ntidi olw'okuba tirimya obukwale ne batuuka n'okuyoya ensuliko y'amalombe kale ejja weefunira akenta gwanga bajjajjaffe we baabeeranga kalijjankwale n'akayuuya mbogo ng'ebintu bye balya ebintu ne bitambula butoke 0782 9 5 7 0782 9 5 7 ojja kubanga okuba kweyo mwattu osobole okwefunira akenta gwa nawe omukazi akekitembe weekali ofuuke namalombe 0782 9 5 7 0782 9 5 7 musajja weefunira akenta gwa osobole okutambula ng'okaada ng'omumegganya amazeemu ekigwo nga tebakuyisa amaaso 0782 9 5 7 ate nammwe baagala okwogera emikolo egy'okwanjula n'okufuna aboogezi abalungi ate n'okubatendeka nawe gwe bayita nti kibulamu saakakakata bulungi jangu naawe kuba bajjajjaffe buli mukolo baaleka baguteekeddeteekedde ebigambo ebigugenderako naye nga babimanyi tusigadde batono kale ojja kuba ng'oyitakweyo ku 0782 9 5 7 0782 9 5 7 tujja kuba tuwaya kale nno ebigambo nno ebyo kambifundikiriraawo nga omudalizo ogufundikira oba wewe bagufundikira ku gomesi kubanga bototola ebyekyalo olina okwerekeramu kuba bw'olwala wabula alumika ate n'ekigambo ky'emisana tekiggwa bumu n'olulala mujja kuba munninda kuba ekiggwa mwattu tekiba kinene engabi yotekooyera watali kibira ate nkyalinda ki wano naawe oyinakooyera wali situdiyo ebbuli oba tipoota kyayi mmaze okumumalamu ke mmaze okulaba oba nga mmaze okubuuka bugombero mba sikyayina kyenkola wano mundinde dimansi ejja era bwentyo nze njolekedde ebbuyungu nsobole okweyiwa kutuzi
2: alye ku kirungi akimala bw'owoomera omuzinya mmese tusula ku kibanyi nga nnyenje kati omunizi mwesunge ku sande jja nga miguwa mu budde bwe bumu yaakutuliddaawo
0: obadde okimanyi nti abantu abasinga obungi aboogera olulimi oluganda n'okukoleramu emikolo egy'enjawulo bakoleramu ensobi ttoboone era tebafaayo n'olwekyo teriisanga okuguka n'omukugu mu lulimi kunkumula entanyeenya
1: bas kutwala balunaayizanga ow'embali gaayita mu ssuule w'okumakya olw'okulokola ku kadde tufune owa rainbow kakati pulogulaamu kyewuunyisa nantaggwa buwoomi ensulo y'okumanya kati tugenze wano ensobi abamu gye bakola kakati naddala ng'oyina abaana abawala awaka oba ku lujja muto waabwe singa asooka okufumbirwa ng'abakulu oba omukulu nga tannagenda abamumukolerawo ensobi ne mugamba bajjajjaffe ekyo baakiraba jjukira oba oyagala obufumbo bwa muto woono bulake era awangaalireyo kino ky'olina okukola emuddamu okukola ensobi ebyobuwanga omulangira agamba tebyogera naye bibonereza mu maaso awo ne wejjusa n'ogamba mbubakuluga ale nga teri akuloga Gwoba wasobya. Ataba mugambe vyo buwanga vyo vyo busamize. Yesu agatisajja kusanya obi abu wangwa. Kakati, abata bitega boba manji vyo busamize vyo. Kakati, omuwala omutosi nga afumbirwa. Nga omukulu tanaba. Omukulu ono omukolo we nga gugenda okubaawo enkeera. Eggulo limu mwannyina ajja n'ekita ky'omwenge ekyo nno kiyina we kiyitibwa n'akiwa taata w'omuwala oba taata waabwe. Omuwala ono n'amujja ku lujja n'amutwala ewuwe n'abeera naye. Oba jajja omusajja ku ludda lwa taata ajja n'ajjawo ono muzzukulu we omukulu. Naafuna wa mutwala. Oba bawasenga ajana achima ono gwandi yise zobo kale zobota oba gwandi yise na yaba mchala we kubanga oli senga aba muyita ebona baba yita bacha ajana jawo omwana wa ajana jawo omwalo ono na mutwala senga we oba jali oba wabeida senga era omukolo ne gulyoka kugenda mu maso singa omuwala ono asigala kulujja mutowe ne bakola okwanjula nga wali akolima era mutowe obufumbo tebutereera. Ekirala abaganda bawanuza nti omusajja ayinza ofuna obuzibu nga atutono mutowe oba nafa oba bikimu bintu ebitategerekeka nti wabaawaawo embeera etaba nnungi wabaawaawo okusituka okw'enjawulo okujja kwe mutalaba. Kakati kyovula baba jjawo. Kakati omukulu ono waaba afumbiddwa ekiseera kye nga kituuse gw'omusajja amuwasizza banaaba amugjawo ku lujja ne baleka omuto n'akola emikolo gy'okwanjula bulungi abali abaamutwala olina okubawa ku kita oba jjajja oba bba wa ssengaawe oba mwannyina eyamugjawo olina obbawa ekita ky'omwenyi. Wotachibawa ere kye kitakiina we kiyitibwa ebyo byonna mujja kuba mubirinda bulezi mu programu eyengule. Kakati nze mbabagulizzaako muleke ku kutyobola bya buwangwa mwali omutaafumbirwa n'omukulu atudde wali kyuvula ebintu bigootaana ne bagamba bala baagu ne balabika baluge naye nga mwalekawo omukulu ne watonyeze zziga nga laba munna agenda ekyo ekikulimu kigenda ne kituukako lazima ne bafuna obuzibu. Kati baino kumuja. Ne wakabira yunga tumulaba. Biba tebi kwata. Kakati walo nebida na. Mwano unu muto. Idagali yiba munazao. Yiba muyira yira kau. Chidiye chukonko no. Nechimu vako. Awosija wabakutendo ukulo wendeku. Ate. Tujireta mchituli. Nkomia wimbisi gada mungunda. Program cheo ujisa. Kakati. Sigaza neda chikanto no chayo gina kakati kamalilize na kano sawa biri bade nakateka kesimu yange sajja mukulu nge jembe na nkubira nga alaja na akaba na ngamba chugude banange mfude ne mugamba te chichi umwana wanga alide enswa embala enswa embala azilide ne mugamba chichi raba neiba wangambi agenda kufu enswa ezo tebazilia ni mugamba tiba kutisa era tuli wanu twaga mutwala muddwali mama amaze n'okwesiba ekimyumbu omwana wafa agenda kufata imbugu abadaina yekka ni mugamba bali mekutisa abantu ambagenye bogere bitunga tebabimanyi tagenda kufa era ne sende zembadde mutwala muddwali omugene mugulemu emputa mulie era weziba weziri awe embala nange ndekira ku wanne tundirie tezita nanga abantu bangambye zita ni mugamba enswe mbala zizire tobu tiko obubala. Obubala tobu lia. Waliwala bianga buse. Nengambe enswa zo naba ziria. Olaba nebugala matu babu lia. Nemungama nebugala matu babu lia. Luwachi. Luwakua mganda hii ya butia. Uloku babu tono na abuteka obugala matu. Mbo inzo kubo obulia. Obula nebuku yingira matu negaziwa. Ye. Zone enswa bazirio. Kujia kubu tiko obubata lia obumu. Ila umusajja nemuja kumugua. Nemugamba. Atiba kutisa. Enswe mbala ziwo malira dala kubanga zizire tobu tiko obuchi obubala. Program cheunyisa. Kodi, kodi, ezali mwengule. Mwengule, jaguze miaka
3: abiri mwe tano ejo bwagazi bwabanna Uganda atemo mungule mwosango lugendo kodi kodi abalwade mulwe batenda nti lube tusisa nabo kubako chebanyumya nti barabye kunsi kati gwewe natatambulanga ko mu kodi kodi simbe kulowoze zako gatuja buze miaka abiri mwe tano tusubwa kuruno anti tukomye wo kwa fe tubatuse kebiriro bya mazina ensozi ebisombole basungu kubira bako gafe bananyine byo tetubirengeranga nako kati olwoli nyumyaki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli kyogenda kulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba butono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku simu 0758 osasulire kodi kodi mama mama omanye n'ebisingawo tinta tinta ne simba kwa 25
4: Okuddukanya essomero kijja n'ebyetaago bingi era essomero liba lyetaaga munywanyi waalyo wa bank ategeera olugendo luno kakube kuzimba bibiina kugaziya ssomero kugula bbaasi ya ssomero oba kubeerawo na nsimbi ezitambuza emirimu KCB Bank Uganda ekuwa obweyamu okukuyamba okuza essomero lyo n'enkola ya KCB Bank Uganda eteekeddwateekeddwa okuyamba eya School Bridge Financing essomero lisobola okufuna unsecured loan okutuukira ddala ku bukadde 5 okusobozesa odditambuza okuligaziya wamu ne Asset Financing awatalia kuwa kumukono chari letabili ya KCB lero oba kuwa kunoti munana noti noti asatu muemu kuminanya kuminemu KCB Bank Uganda for people for better okutandikira ku rumu eyo esooka gy'ozimba okutuukira ddala ku lunaku abaana bo lwe bakula nga bakulira mu nnyumba eyo weetaaga amabaati ageesigika eyo y'ensonga lwaki 10 za bannayuganda bakyagenda maaso nga balondawo Domzas okuva mu Uganda Bat Limited Domzas ge mabaati goyina okwesiga kubaga kuuma famire yo ensimbi z'osizeemu wamu n'ebirooto byo kati bw'ogenda kwadiwa yeekuli okumpi leero jjukira erinnya ly'amabaati Domzas kuba bannayuganda bangi bageesiza ebyasa n'ebyasa amabati ga Domzas osobola okugafuna okuva mu adiweya okwetoloola eggwanga lyonna
5: katubanjulira engano ya Supreme ennungi ate ng'ekola ebyokulya ebirungi okukira ebirala enaanuuka bulungi yeetaaga butto mutono ate ng'ekusobozesa okukola ebintu ebiwererako mu budde obutono engano ya Supreme ekolebwa ba Mandela Millers abasangibwa ku roundabout ye Busega ku luguudo lw'e Masaka Supreme Flour a product of Mandela Group
6: Ennimiro sente nga akanyomero kano kakutuusibwako Rainbow Agro abakugu mu kukulungamya ensonga z'obulimi n'okuguza eddagala ly'ebirime ery'enjawulo ate nga lyesigika
1: talimbye ayogedde kituufu nga ddiba lya nte oli ku 97 kasirisa 3 FMF Radio Simba empologoma ennungi ey'eddembe chan program kyewunyisa bulio obutundu buwedde kati tugenda mu katundu ennimiro sente naba Rainbow Agro bakutuusiza eddagala eryesigika biseera nkuba etandise okutonya kakati gwe wenna omulimi webuuza kati kyeki bakiddako ebiwuka byagenze oba biki bye tulina okusimba byonna ebibuuzo ebyo byonna wa Rainbow agenda kuba abyanukula amaze okukalira Muntebe za lubogula simba sebo tusanisa okulaba
7: kaisi banango kubasanga amanya ndidogozi bampita Joseph Isaac Nasima
1: gamba bugambi
7: inze Joseph Isaac Nasima nga nsinziddeko waneno ku Radio Simba okubaweereza nga vuddeko mu Rainbow Agro Sciences Uganda Limited nti lero ngenda kwatagana ko ku ngenda kuba isamuko
1: nga tuna kuba isamu soko nyonyole aba Rainbow muri mukola chi muri ruda wane namba zisimu ozigabe n'oluvanyuma osumulule tu
7: Rainbow nga iyo company edilingira mu bintu bisatu nti tudilingira mu fungicides na dilingira mu herbicides na dilingira name mu tudilingira mu ddagala ly'omuddo
1: teeka mu Luganda kubawo n'otandika ebyo
7: nti tudilingira mu ddagala ly'omuddo na dilingira mu ddagala ly'obuuka na dilingira mu ddagala eryo bulwadde ngofunye ye kirwadde nti ngofunye ye kirwadde eyo mu nnimiro yo Rainbow bebe malanga nti omuddo gutawanya Rainbow bebe sobola okola ki ekuyamba bulungi nnyo n'obanga osolovinga ensonga zo ng'ennimiro tegenda kubeera mu muddo nti bw'oba ofunyeyo obuuka obuli stubborn obuuka obutawanya obuuka bw'emmwanyi obuuka mu nnyaanya obuuka mu ki Rainbow bebe kusobola okola ki ekuyambira ddala bulungi nyo no tangira enimiro yonu wanga togenda kulaba koku kubo buka trainibo esangibwa nga company esangibwa nakawa nakawa ndi echida kuchambo kwa university ni bubu zao nugamba ndi nyaga kuda kurainibo
1: chipande cha mwechidi
7: chipande wechidi ndi bo banga ononya edagari ya rainibo ndi edagari ya rainibo libulu wa mu amaduka gonda gaba kasobola okutunda eddagala lya rainbow no restrictions zimbo tituina o restriction inti ono tagenda kulitunda buli
1: okay.
7: Omu asobola litunda okay. Mu container tuina mu mavudo nda tuibera mu ne rainbow nga eduka na tubera mu na amaduka manji nyo agalachi agatunda eddagala lya fe kakati sebo nja kunsonywa nti no mbaise muko
1: enamba ze simu
7: oja kutufunda kwa kurunamba eliziro msambu nja insambu mbili atano msambu nkaga mutano satu
1: jidem
7: eliziro msambu nja insambu mbili atano msambu nkaga mutano satu oba ziro msambu nja kumina satu abili munya asatu mbili satu oba ziro msambu nja kumina satu abili munya asatu mbili satu lero ngenda kusomesa ako kunyanya tu enyanya tu twekumye tutya enyanya kubanga nti enkuba bwetandika bwebati tubeerawo na ne kibaita nti fungus nti tubeera ne blighting amungi kakati njagala ku
1: blight cheche
7: blight bwe bulwadde obujja na bwocha ebikola
1: natuba twagatekera mu Luganda
7: ebikola ebyo
1: chechibabuko
7: chiringa ekibabu ekyanja ulo
1: katonyeze chiche
7: katonyeze nako wekali
1: nti
7: wali wa katonyeze no wabera
1: wali wali ekirwadde chechibabu lebikola
7: nti blight ajanga waliwo chebaita fungus nti babulwadde kaba katambulira mu mpeo nti bakajja nakakwata ekikola kakola yo kapunch nti kapunch kitegeeza nti kochao awantu
1: ekitundu kyekikola
7: ekitundu kyekikola nti ekitundu kyekikola ekyo nakibanga takikola kita kitatambuza emmere n'amazzi nti benyagala okwogerako leero ne nakawuka ako kebaita leaf miner nti akasanyi akasanya ako nti akakola ki akali akayingira ku nyanya oboluusi nakabeera ki mu kikola nti kati omulimi w'ennyanya bade nsaba obeereko n'akatawuliro tusomeko ku nyanya n'eddagala kiri osobola okozesa
1: ng'okofunye
7: blight ate nga tonaba kumufuna ono okwetangira otya nti togenda kumufuna ono okupreventinga otya ennimiro yo banga togenda kufuna blight omulimu w'ennyanya asimbye ennyanya ye nti osimbye ekika ky'ennyanya kyo kirungi okiguze bbeeyi nnene naye ate blight n'akumalira ennimiro oba tutandike bwetuti nti rainbow etuletedde eddagala lye bayita preventive nakobeerawo ne preventive and curative nti mu ddagala lyaffe
1: eliziiza n'eriwonya
7: ate tulinawo nti liririziiza ate nalikola ki naliwonya at the same time nti rainbow bw'obanga otandise naye nti rainbow otandise naye nti osimbye ennyaanya zo tandikanga okwesa akadagala kaffe ke bayita tanikap nti tanikap ali preventive tolinda kufuna kirwadde
1: atangira blight
7: atangira blight
1: tolinda kodi
7: tolinda kufuna kirwadde ate olyo ogambe nti kanfuire tanikap bwoba ofunye blight abata kuyamba wabula abaziiza nti aba akuyamba nti no ekino ekikwatiddwa tekikwasa kirala naye abata kuyamba nti kuwonya
1: nigeza blight tawona
7: blight awona nti tanikap waliwo eddagala lyembagambe nti waliwo tanikap waliwo tulina eddagala lingi nnyo tulinawo mango zebu titulinawo mango zebu
1: ogambye ye atangira olunfu omulimi agenda kufuuyira ddinga
7: zaakava mu
1: nasale bedi oba mu mmerereza oba
7: omulimi w'ennyaanya nga asimbye ennyaanya ze nazitandika okukula tandika ng'ofuuyiza tanikapu
1: nga wakazija mumelelezo
7: nga kubanga paka it is a must zija kuatiwa blight
1: soko leke nga za akava munasare bed
7: nga za akava kunasare bed no zimba
1: kakati kutandikirao
7: tandikirao ngo kwesa tandika hapo kakati ingawa nina abali miyawa singa wako sedagara ndagari ya chunga mango zeboi mango zebu ali nafe tunina mango zebu tunina o rain gozebu tunina o manilax nti enyeyo na dagari ya feri li containinga mango zebu na he nti ali preventive nti aziza buziza obato naba kukwatiwa nti bwoba kwatidwa olino kola
1: olese bika bibiri tanika atine mango zebu
7: mango zebu chilungo manigo zebu
1: kubitabika wamungo
7: nti nedda tetubitika kubanga
1: bikola kyo omulimi ono mulagirire bulungi
7: omulimi ono
1: mutandika ne tanika apu ekyo tukigusi tudene kuddala ategere bulungi
7: omulimi ono omulimi waffe atuuliriza nti bwoba osimbye ennyaanya zo nonya akadagala ke bayita tanika otandika okafuuyira ng'ennyaanya zo zikutte bulungi gufukafuyizeeko nti kiba kirungi nnyo bagamba prevention is better than cure gw'otolinda ate kufuna n'ogamba nti kaninde ndabeko ate nfuuyire nedda kakati gwefuuyira ng'okozesa ki otangire
1: olwo agenda kufuira ke mirundi emeka
7: kakati nga tonaba kufuna akirwadde ekyo
1: no ngamba afuide
7: afuide
1: awaliko
7: enaku musanvu ademo afuire
1: oyisa week
7: no da week no yisa no damu
1: mwe manyi fuira gumu nga ninda makungulu
7: nedda toso kulinda gumu kakati ndi omulimi oyo agenda kupusanga akosachi kutanika katanika apu kafe kalina mwa kalungo ke bayita kapitani nti kapitani kalungo kapya ati kalungi nyonyonyo nti kagenda kuyamba igwe otereze nimero yo ofune ne nyanya nga zili healthy
1: okay.
7: Na ye ono omulimi nga afunye blight
1: blighting o
7: amufunye
1: blight ya kube enyanya
7: enyanya
1: agenda kolaji
7: nti blight afunye blight wende nti blight ono waba amufunye kati ogenda akosa ogenda akosa adikonista waliwe dagali ya feri baita adikonista yogenda okozesa kulwensonga lwaki nti adikonista alimu kali akalungo ke baita azoxystrobin ne difenconazole nti obo bulungo bonna buli both preventive and curative nti ka preventing kale katugeze nti nkwatidwa kazi izono natakufuna ate nakawonya akwatidwa oba mumpulira bulungi nti kadikonista koka kazi iza kalimu kali kalinga kali katandika apo ate nakabeeramu nakalala akakola ki akawonya nti omulimi muno nsonyiwa akambayiseeko katono ku blight blight chichi
1: nitwe twakira byekyo
7: blight chichi nti blight alinamu emirundi ebiri blight alinamu emirundi ebiri nti tulinawo ale ne leti nti ale
1: ayanguwa n'alwawo
7: waliwo ale blight nti ale blight ne leti nti obyawulo otya kubanga nti ale blight wetutandika nga ku ale blight byonna bikosingibwa kye bayita fungus byona bikosingibwa kye bayita fungus nti ale blight omwawulo otya ku leti nti ale ebikoola bitandika okuyelowinga ate na bitandika okubanga bifa nga biva ku kikondo nakitandika okukala nga kiva
1: ebikoola bitandika okufuuka kyenvu kubanjagala tujjemu oluzungu abalimi bange bategera nnyo oluganda
7: nti ekikoola kitandika okuyelowinga okufuuka yelo naye before that oluzungu njala luyisaawo katono
1: naye luyitiridde abalimi bange ffe tumanyi ngaffe abalimi tetumanyi nnyo oluzungu
7: abalimi
1: kale tugende
7: nti waliwo kituyita patch nti waliwo kituyita patch nti kajja nakakuba
1: akatundu
7: kukikoola kakati nti bwekakuba katundu ako kukikoola nti njogera ku fungus njogera kubanga kasimanyi mungeji fungus gyesobola okugisamu mu Luganda nti fungus bwejja nekuba akatundu kukikoola ekyo ekitundu ekyo kiba tekikyakola tekikyatambuza birungo jukira ekikoola kiinawo kyetuyita vasicula bandos floyman zoyaire nti Sija kugenda nyo. Inti tuinamu chabaita phloem and xylem. Inti chikole ejo china we chitransferring ile mmere atina chibanga chitransferringa na amazi.
1: We chitwalire mmere.
7: We chitwalire mmere ati we chitwana nachi
1: na amazi.
7: Inti we chikubibwa. Bwechikubibwa kiba kitegeza takigenda akole ebyo kila akinga kati kiba takichayingiza mmere
1: kati awo
7: na chi na chikala nti
1: chiyolo
7: winga chiyolo winga
1: kifuke kya chenvu
7: na chi dainga na chifa
1: ne chifa
7: nga chivudde ku bottom
1: nga chivudde eno nga kukakondo
7: kukakondo
1: kiba ite nkwatiro
7: aha nti natudda ku late late
1: oyo leti ya jati ya yaba
7: leti
1: ya luwa woku ja
7: ate ndi leti ya soka ali
1: ee hey. Hey, mluzungu wa mwela
7: leti ya soka
1: ali kibaibanyi ali vye visuka
7: ate leti kati mubino mubiobulimi mublight
1: hey.
7: Ndi leti ya soka ali hey. Ndi leti ya jati ya leti aja nga enkuba nyingi
1: kulikubika bya blight
7: kulikubika bya blight bibi bibi
1: enkuba etonye nga mpitirifu
7: enkuba etonye nga mpitirifu
1: akakauka ne kajja
7: akaka sikauka hey. Tuwabula kabaita fungus hey. Ka fungus
1: hapo kwa kaise kauka
7: e kauka kali omulimi kale kakaita na ye nti omulimi enkuba webera ko kali very deadly nti
1: late kamutawana nyo
7: kamutawana nyo kajira dala kusinga nge enkuba kweli nyingi
1: hey.
7: Nti olaba chipachi olaba we chikubye nga waliwo amazizi
1: hey. Hey. Wegamba wekakubyawo ekikola hey. Kitandika okutonya ebizi
7: ebizizi
1: okay.
7: Nti kakati awo kyobola
1: bangenda
7: tugenda kufuna adikonista tibo tufuna adikonista tubaje kujja kubanga tulwanyisiza bulungi nyo ka blight cafe
1: hey.
7: Nti ka blight tuba tujja kalwanyisa ngo ofunye late and ali
1: kati chentegedde
7: okuba adikonista
1: ebika bya blight tubyawudde waliwo kiri kyo wayise ale nga kyo kiretera ekikola wano okujjawo akatundu ne kiwotoka okuva ku nkwati
7: zona byo nabikuba.

0: gendo omugambe jagala ka blight ka rainbow ajakuwa adikonista
1: yes,
0: oya atanotinze nti ofuna adikonista nokubako nti tudda kukasanyi nti akasanyi kaneno akawojjolo akalya akabira wakati akabira wakati kuchikola
2: kalya lulimirwa
0: kabira wakati obaita nti kabira wakati muchikola
2: akasanya
0: ako bo bamenya
2: ko manya akawojjolo ke kajene kabika keji
0: e jinzo okuba bwe kitona ye nti akasanya ako kabira wakati muchikola nti kazibu nnyo kutta nti kazibu nnyo kutta kulwesonga abalimi abasinga bakose eddagala nga taliyingira mu miswa kakati ffe tulinawo eddagala nga liyingira mu miswa lye tuyita systemic kakati nti omulimi ajja kunoonya kaddagala kaffe ke bayita kolamu nti kakolamu kali systemic lwaki systemic kitegeeza
2: katampola
0: systemic nti kiyingira mu system na kaboostinga immune ekirime nakyerwanako
2: okay.
0: Ate kafira ddala nti kolamu mulungi nnyo kukasanyi
2: ngako
0: miruzi kumi zoka n'oyokya kiba kiwedde nti tolinda kubanga ennimiro yona ekwatibwa nti akakasanyi kasobola okukola
2: kikola wakati
0: kukikola wakati ate oluusi nakayingira n'ennyaanya
2: ekikola kyefu
0: nakayingira n'ennyaanya
2: ekibala
0: ekibala kyennyini
2: nekayingiramu
0: kati ennyaanya eyo neebeera hadi ng'ogikwatako nga emumu buzibu bakayita tuta absoluta
2: ng'ennyaanya ogera okugisala bwe titeriimu na mazzi
0: nga teyina mazzi
2: kabakaaganuunamu
0: kabaka kayingiramu akati akasanyaako
2: kati n'ennyaanya ozifuuyira
0: anti ofuuyira ku kikolo eddagala eddagala nga bwe nkugambye nti liri systemic nti
2: waliyingira
0: mu miswa gyonna nti okozesa kolamu ka rainbow gwe atuke yo neyira
2: bawe namba soko bongere namba
0: mugambe rainbow akea kasanyi
2: yes, sir.
0: Kakati enamba eri 074 13 24 32 3
2: jide
0: eri 074 13 24 32 3 oba eri 074
2: 0
0: tujja mujja kutufuna ko 074 72 57 653 074 72 57 653
2: kakati eddagala eryo ndiwulidde litufuuyire ennyaanya mulimu kolamu otadde adikonista waliwo naliri eryasoose
0: tanicap
2: fwe olw'omuli w'ennyaanya tirigenda tuko safa abali ennyaanya embisi n'ogenda n'oliira ku nnyama
0: nti kiba kirungi nnyo
2: abalimi era sooko balabule
0: eddagala eryo ng'olifuuyiddeko nti n'olinda n'olindako ennaku nga 21
2: wiiki nga 3
0: wiiki nga actually wiiki nga 3 nti bw'olindako nti eddagala eriyingira mu miswa eryo nalyo nti bw'ofuuyira ate n'ogenda n'opikingako kiba kirungi
2: libalikosa abali
0: kiba likosa likosa munda muli
2: kati abalimi bakubirizibwe oba ibafuuyireko mu bwangu balime kugamba mbu ate zituuse ate ozidduse mu katale
0: tikyobola bankugambye
2: kubanga abantu ate we banaafa ate munaba mutunda ki kale
0: kati nti alyagadde eddagala lyaffe nti gaka adikonista kali kenkugambye nti ka adikonista enkuba ne bwetoonya ng'omaze okufuuyira ate ng'obudde bwakayita ku butonotono nti takajja kusiimuuka ng'abalimi webadde mukaaba ku ddagala eddala nti ate nenkugamba nti mango zebu abatunda amadagala abasinga obungi abatunda eddagala nti omulimi bwajjanga akubiddwa blight oli kitunzi n'amuwa maningo zebu ekyo kikyamu ku lw'ensonga maningo zebu preventive titewonya
2: atangira
0: butangizi omulimi mu adikonista oba tulina adikonista munoonyeko mu maduuka mu konteyina tulinamu branches zaffe zosobola okufunamu eddagala eryo nobanga osobola okusupplyinga abantu with the best product rainbow yekyasinza okuleeta eddagala nga dungi ate nga lyesigika timuve ku bino ku lw'ensonga ojja kufuuyira enkuba etonye esimuke kakati nti kadikonista kaffe kali systemic kiyingiza tikatambulira.

0: vyombo vya mwe. Radio Simba.
1: Era chikazi likumi na mkage zaka ita kusawa omusamvu weze misana mulio mutiaba uliriza lubogola Simba empologoma eye dembe bilango vya mwebye sawa zino nzenda ula Rogers agendo kuikitu sako. Prostate cancer mubasajja yeyongedde nnyo ensangi zino na dalamba abakulu na yenga era nembato na mwera atandise katino zino eranga obulwadde buno kati bukwatira ddala kifo kya kubiri mukuluma abaami kati gwe mwenna wenna omusajja ng'oyina obubonero buno omuli okufukafuka nga buli kaseera omuli okulumizibwa ng'ofuyisa omuli omusulo ogulimu omusaayi oba okufuka ng'olumizibwa bino byonna byonna byewalika uliriza byewalika ate nga bijjanjabwa ne biwona bulungi ababi F Suma bakuletede prostate relax capsules zino mpeke eziziyiza okugaziwa kwa prostate era yamba kukawago obutagaziwa oba okufunda asobola okukuyambako kukufuka nga bwotekeddwa era empeke zino zikoleddwa nga za butonde era nga tezina bulabe bwonna ku bulamu bwo. Empeke zino ziva mu America saako ne Germany. Kati gwa mwami aina obuzibu obwo kubira omusawo katikati oyambibwe ku simu 0755 55 46 esimu 0755 55 46 oba 0775 65 56 esimu 0775 65 56 oba 0755 55 56 ojja kuba oyambibwa. Aba LTL School of Music bano bakuleetedde mpaka ezenyimba kukukuma obutonde wansi w'omulamwa Talents Meets Nature Uganda. Empaka zino zigenda kutandika ngena kuzo mwezi 2 November 2026 oku City Beach Garden Z Hotel opposite Nyanja ya Kabaka okuliraana wo St. Lawrence University. Ebirabo bingi ddala muli pikipiki gita okurekodingira obwereere nkuwe mu studio eza wano nogende bulaya kwoyo anaba asinze okwewandisa shingse mtwale tano awe kabusu ku ofisi zabwe emabega wa St. Andrews Church oba kubire ku simu 0705 0785 85 9 0785 85 9 5 kuba kusimu eyo jja kuba omanya ebisinga kwebyo. Abatalis International Limited mwangu ddala beetaaga abawala n'abalenzi abaasoma n'abatasoma mwenanga muli wakati w'emyaka 18-3 okolera mu bifo bino mu Kampala ne Wakiso abava ewala babasuza n'okubaliisa ate ku bwereere ebifingawo n'okusaba ekifo kwa bwereere. Ebisinga bakubiri ku simu 0795 35 25 52 esimu 0795 35 25 52 kone 0775 75 88 24 0775 75 88 24 kuba ku simu eyo jja kuba omanya ebisingawo. Engulenge jaguza emyaka 25 ng'etinta ku mayengo ga Lubogola Simba mu myaka ejo engule eyagazisiza bannayuganda ebyobulambuzi n'ebatuusa mu bifo bingi ddala wano mu Uganda, East Africa ne Dubai. Kati nga tukuza emyaka 25 Simba ekugamba nti kisobokera ddala n'olwekyo tosubwa ku luno tugenda kulambula ebiyiriro eby'ebyafaayo mu Buganda ne mu Busoga tweyongereyo kuwalampe n'olusozi Kaguru olusombola abalambuze era olutandikirwako ebyobuwangwa bya Busoga. Kodi kodi ono agenda kuitibwa kodi kodi mama. Buli omu ku luno kisoboka kushingisa emitwala nazo kazoka byonna nga biri okwo. Tugenda nga 13 November okumanya ebisinga okuba ku ssimu 0758 130805. Essimu 0758 130805. Sasulire ekifo kyo tova kulubokola tukya baweereza mbere bulungi.
0: Bibadde ebirango bya Radio Simba era bikomyawo. Eno ye ssaawa y'endala
2: kulubokola.

0: Mukusoka, banyala bitili mu bikora bya kasoli wange. Naloza kivudde ku nkuba nyingi etonyi. Oluvannyuma nenenye ebinyonyi. Nesakirowoza ako, nti waliyo obuuka obwo obutono, obuyinza okulya ebikola bya kasoli wange bwe buti. Naye oba ndowooza neraliikiridde nnyo. Kasoli ayinza okumera ebikola ebirala naddawo.
1: Munnange nange bwento bwe nalowooza ogwasooka. Era olunaku lwaggulo bwe nayise eyo nendabanga ebikoola ebikoseddwa bitono naye maama ngeeza okuddayo leero ng'omusiri gwonna gwonna gujjudde bituli wateekwa okubaawo ekizibu eky'amaanyi ekyetaaga okunogera eddagala
0: naye kati nze kato onsubira okutambula omusiri gwonna mbunoonya buwuka nze mu musiri gwange nkyera kgendayo nga ngenda kukoola nakuteekayo bigimusa mpozi nyinza okuba nga mbadde sifaayo nnyo
1: munnange kato omusiri ne bwe guba mugimu gutya gusobola okuba nga gukweka ebizibu ky'ova olaba olina okulambula omusiri gwo buli kadde
0: namatovu osobola otya okuzuula ekizibu kino ng'obudde bukyali nze ndowooza oba ebikolo bino ebirumbiddwa nabiyitako nga sitegedde
1: munnange nze bwe mba mpita mu musiri gwange ntunula enkaliriza ndaba oba tewali kirumbaganye musiri gwange ebiseera ebimu obubonero obwo bw'olabanga obutono bubeera n'olu
2: Tano, ejo bwagazi bwa bannayuganda atemwa mungule mwosanga olugendo kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi simbe kulowoozezzaako nga tujaguza emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazzi n'ensozi ebisombole abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'olinyumya ki nga 13 November tugenda mu kodi mama buli ky'ogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kati kuba ku 0758

0: ya kumaso go murimi nga bubadde we banga lyonna bugwa mutuluwa lya viral diseases nga bulaba kigabi kigabi maize streak virus bulade bugwa bulete bwakauka ka virus kigabi ye kigabi enjawulo ye ebikola bitandiko kukola enkolobo z'enjeru ne kiragala omutangavu ekirime ne kikona kati ono ya kuleka kasoli n'awanika n'ateeka nako ogenda okulaba nga tatanta nga akalabukazi tayongera genda maaso omulimi atakola crop rotation gagwenga wakiza sento zikola mu kasoli n'olimira tewakyuka obonero obutandika okweyoleka kuva hati olumuzi obadde olimaze weyagalizaamu nga sikusanyusa kubanga omulimi ayangu bwofuna atakola crop rotation ofuna ekirwadde ekyo kyetuyita maize lethal necrosis disease okirengera kakati ffe tukugamba kwata ADV2308W omuteeka awo ogamba nti gwe twakola crop rotation ogenda kulaba ng'ekisanja kidduka mudduke kimutya tafuna kisanja ADV2308W kitegeeza wasimba ebikolo 1139 mu eka byonna bijja kusobola okutuuka ku makungula watabaawo nkuyege watabeerawo kiraaki naaba kitaddewo mbeera ate mu kiseera kyekimu tusuubira nti buli emu akira ejja kkuteerako omuno omunene obulungi oguzitowa sinakindi okuwa eminwa ebiri kakati oyo ADV gwe twogerako 2308W era packaging olina ogyetegereza ennyo okusobola okulaba nti ogula kasooli omutuufu n'ennamba nga bwe tuzikutegeezezza mu eka tukusuubira ozza kuzanya akati wa kilo 8-10 mu kibangiza ekyayiika ebisigadde bikole bulungi mulabirire bulungi fuiza giraimaka nga wakasiga nga tannamera otta omuddo oguba gusangiddwawo giraimaka tatta nsigo ya muddo ensigo y'omuddo eddamu n'emera kasooli nga naye atambula wiikisi 2-3 guba guvubuse nga mugimu bulungi tuleeta eddagala erikola kasooli tuyina suniko supa oyo ali mutufodi oba wetaaga nga twetaaga tabula mutufodi kozesa oyo musale nnyo mukutta emidde egyefaananyiriza kasooli oba bonna bucucu tebusigalawo biwembawemba tebisigala kalanda lugo tukubisa suniko supa emidde egy'ebikola ebigazi gitwalibwamu kuba muwamu katufodi n'egy'obutititi naye naye tatta nsigo ya muddo so oba oyagala kufuuyira muddo gukoola mu kasooli ensigo ereme kuddamu kumera mpaka w'okungula ogenda kukosa eddaala bayita Omega Plus ekiba kikwetaagisa otawulamu katufodi teekamu tetukugaana kasita kasooli aba nga tannakola nnyingo so bwe tutyo bwe tutunuulidde ekikeeco kya ADV2308W mu kiseera nga tulimu under climate change embeera y'obudde ekyukakyuka etonnya tetonnya olumu ewangaala neerwawo obutatonnya olumu neetonnya neeyongeramuko okukira we twali tugisuubira kasooli ng'atuuse n'akuvundako ebyo nambikubulidde ADV2308W abiyitako
1: sebo natuwumbawumba akadde katuweddeko
0: wewaawo sebo kwongera kwebaza mukisa radio Simba Lugwetuwa okuweza abalimi baffe mu programu lutabanjaliire nammwe abalimi okutuwa obwesige ne mubanga mwetanira nnyo ebikozesebwa nga bivaamu Sanja Agrochemicals Limited nga tujja tubibategeeza era ne twongera okubagamba nti twongera okutakula emiti okubayiyiza bingi bijja programu eno temugijjaako tujja kuba tubibategeeza ate nga kwe twongedde okubengerako omuganyulo gw'okukumerusiza ensigo entambiye Eric musajja yava Kiboga yatuweereza oda ne tumuweereza ensigo zezaatuuse bulungi mu bitundu by'ekiboga tweraliikirira nti gw'oli mubende oli hoyima oliwa endo okwa tugikuteera ku ntambula eriwo lya takisi oba bus nekutuukako ng'eri mu mbeera nnungi n'oganyulwa ku mulembe ogw'okukozesa endokwa etuukiridde n'osobola okufuna mu makungula ku 0775-6-0-8 oba ku 0753-54-02-5-6 sigade ni Joseph Gombya mubeere bulungi mulaba
1: omulungi aliza tetujja kusukawo tova ku lubogola Simba bingi bikyajja
2: Chadala ne KCB Bank ekomyawo mu manyi gwekulawo akawunti yo obateekayo sente okusobola okugizza obujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente net data kono kuwangu na boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Ocha uliriza mpira mu kikopo cha Premier League nga gukutusi wako Betika ama kagaba wanguzi.
2: Respect Radio Simba. Sigino. Hai.

0: yo
1: tetubire ngiranga nako kati olwoli nyumyachi nga 13 novemba tugenda mu kodi kodi mama mama bulicho gendo kulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businzo kuba butono mu byafaayo ebya kodi kodi kadi kuba kusimu 0758 530 osasu

0: waka tewabula muliro nga tukubira doji mu byobufuzi nga webibadde mu wiiki eno mwawali omukka abaffe kiki ekikunyiziza oba kiki ekikusanyusiza kitubuulire wano mwawali omukka nsonga ku nsonga byabufuzi byabulamu byanfuna byonna mwawali omukka peesa naffe wano ku lubogola Simbayo ne Prosy Kyeswa Maama Mukono.
1: Wewao, maziba dara wali omukate wabula muliro na ange nkwaniriza gwa uliriza. Yonajo sinzi lukuliriza. Dakika abiri, zezibula yoku wele sawa enya. Programu ya febele tandise, gatuno ulide biba demo wiki. Ensongezi kwa ataku bana Uganda, na engeri jetu yinza okuzisa lida magezi. Binji ya biba debi genda maso, tetu yinza kubusa maso, olunaku olwajjo. Betu wabadelu wakutano. Wakutano, ngena kuzo mwezi mwenda, Uganda bwe yabadenge kuza. Emyaka enkaga mwena ejobwetwaze twajitunulirako wiki ewedde naye kuluno twagala tunulire ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga obubaka bwe yawadde eri eggwanga bwenjo kuyitira mu katono nga tutandise okubaganya ebirowoozo ate era n'ensonga endala ekyatudde bannayuganda ng'ekyababuzisizzaako embibya y'ensonga y'ensimbi dola za Amerika kubanga zeeyongera okulinnya bwogerageranya n'esiringi ya Uganda. Eno nsonga ya byanfuna naye twagala tugitunuulire. Ensonga eyo tugenda kugitunuulira tutya? Ensonga ya dola okulinnya. Omuntu yenna ali eyo weekolera mirimu gyo bino owulira nga tebikkwatako. Togula mafuta ate togula dola kuba tolina ky'ozaagaza. Kati ebyo n'olowooza nti osanga byabano bakasirye zimulayo economic geno. Abagenda okubaako bye basuubula bye baleeta mu ggwanga n'ebirala ebiringa ebyo. Nsonga eno okukwatirako wa eyo tujja kutunulayoko. Naye era nga bwe twabategezeza mu studio z'abagenyi bange baatudde dda. Maama Kayunga munnakayunga Harriet Nakwedde abadde atubuzeebuzeeko naye ng'oyo munnawali omukka nnyo yateredde dda kyala ssanyu lya Museveni naye waali. Muyero wenga bulijjo kojja wange kasirye zimula okuva e Kassanda era eno programu nyinza okugamba nti oba yiye olw'ensonga nti ensonga eri mu ddiiro gye tukubaganyako ate egwira ddala mu ebyo byatambuliramu. Nina omugenyi nga ye lwe tusookedde ddala okubeera naye wano omukulu Nsima Gakibayo assistant RDC avudde buyukwe era naye kanso tujja kubeera naye. Bwe nataddeyo flyer waliwo era yangambye nti bulijjo afaanana bw'atyo ŋŋenda kutega simanyi. Yayogedde oba yabadde akumanyiiko kisebo naye mbu yasanyuse nnyo okuwulira nti oli kupana olunaku olwaleero era tenasanyuka okulabako bw'ofaanana kakati naawe yamulabidde ku flyer n'osanyuka okulaba bw'afaanana kati nja kusindikane ku YouTube. Programu eno mu weekend nabe etambula tujja kuba tugiwaniseyo ku YouTube omulabire ddala ate oba oliawo mulisisinkana kuba kirabika muyinako mukwano mungi. Kamishonara DC era naye waali mukulu Fred Bamwine. Poze eri pano eri wano tuso okulamuse kuveri ala DC kyeyune senyonjo. Ye yabasoose n'obubaka wano mu studio laga nti abatumidde nnyo mwennanga bwe yabalabye bwe muliyo. Tujja kutandika n'eddakika nga bbiri okusooka okubuuza kubatuliza. Kale kanzongeze zibeere ssatu naye tuzikozese bulungi kubuuza kubatuuliriza bikusanyusizza n'ebikunyezezza wiiki eno ate nja kukomawo tubeere nga tusimba ku miramwa gye tutunuulidde. Ssanyu lya Museveni gw'oba osooka okulamusa kubatuuliriza.
2: Yabo neeyanziza okumpaaka kisa kano. Ebinyiziza mu nnaku zino nga sinagenda kubiramwa bingi omuli okutuuza kwa Kabaka w'ettooli byonna bibadde nno binyiizo.
1: Ssanyu lya Museveni olina ekintu ky'ozijjukiza mu bwongo kankyogereko. Ofaananidde ddala mukamawo buli lwe tuba n'ensonga natusooka tunyumiza abacwezi nga bwe bajja kakatimutufu mu kaseera kano
2: nkunyumiza
1: otuzizayo
2: oyogera ebinyiiza naye bikusanyusiza nga temunnateesa. Ebisinza okunyiiza ye Kijja Namwenda okumutuuza ku Bwakabaka bw'ettooro.
1: Kijja Nangoma
2: Kijja Namwenda kyokka naye gula yali emuguddeko nti kyali kiragira ddala nti Kijja Namwenda atasaanidde kubeera Kabaka wa ttooro. Kinyiizizza nnyo. Ekirala ekinyiizizza be bantu abeefula nti Uganda yaawe baagisuubula ne batandika n'okugyako bannaabwe security kyokka nga baagiwa Bobi Wine ne bamuwa ne America etayitamu masasi nene bagala banda myala afa kolechi afe
1: bikunyiziza
2: binyiziza nyo kubanga omuntu obato sima muntu akukoledde tuyigo kusima mama mukono bwobato sima muntu kyakoze kitono toli sima kinene naye abantu bano tubakoledde ge mazima nebo olabo omukazi nga olokuba yagenze yakambye President Museveni yakomawo 2031 no kyole kibeera ekinyiza ekinene nnyo ne bamubonereza omujakosa kyo naye kyenyiza obagamba bamujako security ngamba gwe Kabanda gwe yali alundi nte wakuteesa nti namyalo talina bikolobero era ne bw'anaatambulanga abantu ba bulijjo namyalo talina gwavuma namyalo abadde ali ku bantu ba bulijjo namyalo abadde akumyawo bazukula President Museveni ate omulimu gwakoze okusinzira ku ofiisi ye abagirimu omwali Kibuule omwali Mmole omwali Baba Balanda namyalo yakomezaawo abavubuka abaali batya n'okwambala t-shirt so mbagamba nti President Museveni bw'aba yamuwa ofiisi ate ng'ayawa amateeka mulala waliwo kwesoni maka tulina okwetereza
1: ensonga yegguse twalioka ne tubeerawo n'akanyumiro kano akasooka okwejja ku bituli ku mutima kubasinga tetubiyingiza eri mu debate twekanga tukuterwe Masaka nga tudda jinja honorable nakwedde nsanyisa okulaba kaseera kubadde otubuuzeebuzeeko bakunsembereza omuzinda tubuuzeeko ogwo gwennyini kujja yamba omu honorable
3: ona ebitugatte bingi
4: omanyi abantu no tulina ennaku mu nsi ojja n'obeeraawo n'ogamba obeeruma mmwe naye bw'ofulumako mu nnyumba yo
1: n'olange wamuliraino ekikutte
4: ogenda olabanga newamulira nakikolaki
1: obadde twetuuse otw'okuba ssanyu lya Museveni
4: sinnagamba ssanyu lya Museveni naye nga jja ssanyu lya Museveni byayogedde kyekimu ku byo nti abantu balina ennaku era leero bwe mbaddeyo mu kuziika mbadde ngamba abakungubazi tyokwatanga kasimu n'okubirako ku mukwano gwo tomanya ayinza okuba nga kyayitamu ekyo gwe bw'omukubira kasimu asobola okopeninga apo n'oyogerako naye kyeyandibadde yeekola n'atakyekola mukimanyi bulungi ennaku zino tuli nnyo ku bya mental health era ewaffe ebbaala eyo njagala okukulisayo bonna babaddeyo bwe tubadde commemorating mental health day twagala obbakulisaayo abantu balina ebizibu bingi era ndoza keekadde buli omu abeere kipa wa munne oyogerako ne munno sikulwanga gwe ayinza omumutaasa kyeyandibadde
1: ayitamuabaana
4: abo mubakwateko akati nange njagala gamba muliraanwa wa Aisha ono amukwateko amugumye anyway abatuuliriza mikwano gyaffe abalungi abantu ba Uganda mwenna okusinga ennyo abantu bakayunga district abantu ma mu parliament mbalamusizaako nnyo mwebale emirimu gyomukola ennaku zino tubadde mu bikujjuko bya independence nga tonnabuuza nga tunatunuulira nnyo etuyambye ki tufunye tutya tuli tutya kati naye tusobola kwerabira kubayozaayoza for the 64 years jetumaze nga Uganda yafuna obwetwaze okuva mu bazungu kati bino ebiriwo ne bannaffe baddugavu bannaffe betujja bikwatanga mpola naye at least tweyozaayoza olw'emyaka egyo 64 njagala okulisaayo abantu yonna gye babadde gye tubadde weekend eno okuva ku independence twagi celebratinga mu ngeri ey'enjawulo n'abakyala
1: abakyala
4: bakipusinga
1: olaba liiso bweribeerayo
4: mbadde simanyi nti obeera ogoberera kubanga nali awo ne ngamba naye independence nga tujyogerako ng'omuntu tagirina mu nsawo ye nakyo tekikola ki nakyo tekikola kati fe abali ku eno level tujja kuzaamu nnyo abantu okulaba nga batunulira nnyo independence mu bo munda mu bo inward
1: bafuna obwetwaze babuwulira
4: obwetwaze mu nsawo aleme kubeerawo ng'anyumya independence naye ng'omwana ali waka atudde tali ku ssomero kubanga fees teziriiwo ripooti zijjudde mu offices z'abasomesa kubanga tebazikimye okulaba nga tweyambayamba nzikiriza nnyabo njozeeyoze mwana muwala twafunye omusumba nalaba ennyumba ya president ejaganya ofuna bishop kintu ky'amaanyi
1: nange
4: naffe twafunye Joyce Kaigidde yatongozebwa okubeera omusumba okugenda okuweereza mwana waffe we Kayunge yatukola bulungi twagala okwebaza Katonda olw'obuweereza obwo era tumusaba akuwanirire, akuwa amaanyi, akuwa amafuta okukola omulimu ogwo obulungi. Eddakiika z'ompadde ndowooza ziweddeyo, tujja tutandikirawo.
5: Yes.
1: Abantu bakakase nti woli mu nnyumba.
5: Onani onale bonakwedde agezi n'ayogera ku nnaku eri mu nsi muno.
1: Omukazi yabatudde wakati akiguddeko.
5: Nazijukiza akayimba k'omuvubuka waffe. So naawe otera okukakuba mu programs ezeeyo. Kiddembe kiki?
1: Akayimba ko kagatta abastars abadvent ne bakayimba.
5: Akayimba kakutta akati. Oli alowooza nti wemaliriza okusoma ngende nga ndifunye olumala okusoma ate ebirala ne bingi.
1: Bwe yali omuto yeegombanga nnyo obukulu naye kati ate mukisa bwagufuna ayo yabuwere.
5: Banziriyo mbeere muto kaitubuuza eddembe kyeki. Naye nze sijja gamba ekinyiiziza kubanga kanjogera ekinnennyamiza. Mu meefuga gano agabaddewo just recently ennaku z'omwezi mwenda. Nalaba president w'eggwanga n'abatesitesi b'emidaali nga bawa mukadde wange. Nnooyo mukadde wange ddala Kasole bwereewanga.
1: Kampala parents.
5: Atukoze bulungi okutukuma
1: kuma. Kati mubende parents.
5: Yes. Omudaali ogwo tegwampadde nnyo ssanyu. In fact kwenyamira kwange.
1: Ate.
5: Singa mbadde soogera ku president kyandibadde kinyiizo naye president bw'omunyiigira ate naye bw'anyiiga guba musango.
1: Okumunyiiza
5: okwenyamira kubatandakolera tteeka. Abantu nga bano bakasole bwereerwa nga kyakulabirako kinene eri eggwanga lino. In fact y'omu ku bantu abatono abalulwa ku ngalo abatandika amasomero g'obwannannyini tugayite private schools. Era ye yali tandikira na mu garage. Katuna namukwatirako n'azimba kye bayita Kampala Parent School nekigejja ye n'afuna n'omukisa. Abalala batandisa amasomero ge batafunye n'asomesa ne ku baana ba pulezidenti Mugage. Abatukwatagana. Naye olwaleero ekinnennyamiza agenze okuweebwa omudaali ng'omutandisi w'amasomero ate nga talina ssomero.
1: Ne mubende terikyaliriri mubende parents. Aweereddwa omudaali ng'omutandisi w'amasomero naye nga talina ssomero. Singa omudaali gwajjiddeko essomero eriteredde nti.
5: Naye nga ekimu ku byatwala mu ssomero ge kulafuubana kwongera kugaziya. Mabanja g'amabanka lirusi liri yatwala n'emibende bwe bityo. Naye nga ate yatandika essomero lye erisooka mu 1975. Naye gonna gagenze mu myaka gino okuva ku 86 kutuuka olwaliro wakati awo.
1: Simugiri
5: emirembe egy'obute yonna yayita mu ngaaga ina, emirembe gy'abaamiini yayita mu ngaaga lina. Naye wano wakati ebintu ebitabukidde. Kati nze omulanga gwange ngukubira eri bateesiteesi b'abantu abo abalondoolayo nange bajja kujja ewange kubanga ndi omu ku bantu abatono abatandika renewable energy mu Uganda ateganika nduza ku bantu nga babiri basatu twalina black power lyeka kansanga no kasanga ti n'abalala muganda bafe wali Kawere Muhammad ye n'okufa yafa tuli batono like 3-4 era mwendi abatandika renewable energy nga business era ebya n'emiti bye tusaving okuyita mu products zetukola teyimanyiddwa muwendo akalinaffe obaoli abo bali tulondoolayo nga tumaze okugenda mu ggulu ali bagatti ebbaasa ya 10,000 yiiyo
1: obali batuwa state
5: bario oba official bario. Ekyo katikkira badde akyogerako yakyogerako juzi lwe twaziika mukadde waffe muganda waffe Alex Mukulu. Agamba ye batunga bano bamatovu beetaaga okuwaayo ekibaasa from 1955. Agulwa ne bandi n'ayita mu competition y'abazayire yabeeranga wano kanda bongo mani n'anyweza ekintu akati agenze nga talabye ku ssanyu gavumenti lyemuwadde. Ati kati amaze okugenda nalabye emabegaawo nga basituddeyo ebbaasa ennene n'okuzimba ennyumba ati bamuzimbira ennyumba omuntu eyagenda nyumba yetwagizimba dda wali ekyanja. You get it, okulinaana neighbor, in fact neighbor wa commission ono. N'olwekyo nzinja kusaba teekateeka emidaali tutunulire obuvono obuddu bw'abantu bano kitukola bubi tulika abamaziga nga twandisanyuse nga mukadde waffe wava munno kitaffe mbyenfuna
1: kirungi omwogeddeko nga yakyali
5: nga ye waali akaseera bwe kalituuka God forbid nga agenda ne tukaba state funeral nga twandi bali tumuyambako WBS neebeerawo nga twandi muyambyeko n'ebyalo ebimukoze nebibaawo yensonga lwaki mukadde waffe yatugendako emabigawo mulwana ye yagamba nti nze temuntagazeyo mu paalamenti nabuli wamu kituufu mbadde n'ambasada mulamba nze bwe ŋŋenda mwanguwe mu nziike kiggweeraawo n'olwekyo obubaka bunene nnyo buno eri abateesiteesi b'emikolo gino egigaba emidaali mmanyi naffe muli twitter mu gitu

0: zatu zero.
1: Osasuli rekodi kodi mama mama. Omanye nevi singa o. Tinta tinta ne Simba kwa abili mwetano.
2: Radio Simba wani sebango.
3: Oli mchalo mkulembeze, oboli na business jodukanya. KCB Bank Uganda, munkole yawe, eya female led and made enterprises, FLME, eya gunjwa woku ya mbaba chala, okubakula kulanya mbia business. Program ya FLME, etunuhulide kula kulanya bachala, abatuba nesibi mo business, okubawe misome jenja ulo, okubayungane banabu abalala, okusula business zawe, okuzitu sakudaleri ya waguru. Mwewandi selero, ofuno mkusogo kufuna loni, etukile dela kubuka datano, ngosoko kujisasura mu miezi 12 okusobola okwewolera ku simu yo okutuukira ddala ku bukadde 5 nga zijja direct ku simu yo osobola n'okwewola sente okugula ennyumba n'ensimbi endala okumaliriza ebizibu byo. Bank better with KCB Bank Uganda, for people for better. Sebo, ze watermelon ndiye kya wansi kye kiba kyengedde obulungi ate kye kiwooma. Atosala walala.
4: Mama, eno watermelon yewooma yonna. Anti for crop sweet akole ebyamagero.
3: Kandabe mwatu ne womera dala. Faith Agro Inputs Limited ekuleta de 4 crop sweet nga kino kijimusa kya mazzi ekiyamba okwongera sukali mbibala olwo ne byeyongera okuwooma okwongera okukola langi wamu n'okwengera byonna wamu kiyamba okwongera ku budde ebibala bye bimala mu katale nga bimaze okukungulwa. Kino kijimusa ekireseewo enjawulo eri abalimi b'ebibala wamu n'enva endiirwa nga kyongera ku ssente ze bajja makungula gaabwe wamu n'okwewala okufiirwa olw'amakungula gaabwe okuvunda. Kifune okuva mu maduka ga Faith Agro Inputs Limited mu Container Village ne Kwentebe Road Kwesedia Building okulina n'omuzikiti gwe Nakasero obaba kubire ku noti 75 93 84 89.
5: Oli wakati mu program awali omuka ebirowoozo by'owulire essaawa eno sibi abakozi ba Lubogola Simba wadde abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu. Awali omuka tewabula muliro.
6: Awali omukate wabula muliro tutunuulidde ensonga ya byanfuna tujiwako ebirowoozo katono tukomewo kumefuga dakika nyaze ziise kusawe 5 sanyuli ya Museveni. Yeah. Abakyalo yinza kubagamba oti eyo
7: neyanziza mama mukono amanyi na sanyuli ya Museveni oba erinnya sookera ddala okwozaweza President Museveni bamuwadde omudaali
6: ani yamuwadde
7: polizoni yamuwadde ate omudaali ogwo bamuwadde wakua chabade chie kusifu. Bobo ya mama hiru wachiba wa mwade. Maka kakuta wa Uganda aliyogu. President Museveni. Nebu wa gamba katuinti mpumude. Abe naremu wa msaitugu yuwa. No pozisyo ni bati ngana. Kwa abu yomwa gamba tituesu unga dentebe. Abada tule misaya kuzeji. Aumode. So, tuweba sabana Uganda. Abagali guangali ya mwe wale kuma Uganda. Twagala Uganda bane yomulembe. Twagala monde yemirembe.
6: Ensonge ze zabi kunyiza ne bitsanyiza twavudde yo dda tugenda butere. Obudde
7: bwange nabwe bugwako ne
6: bwasala. Obudde bwo inabuberera mu mulamwa.
7: Kale mkama wange neba za utuli mu budde. Neba za set house control.
6: Nedda.
7: Nti President Museveni yatadde obyanfunera mukwano byengegera.
6: Tuli ku nsonge ne yokulinya.
7: Sikedingi wababa bamutadde we babyanfunera. Kubanga bwagamba nti buli district wa buli division tadde all hub yokusomesa abaana okubasikiringa nacho kiba kyanfuna kubanga olunsi abaana tubawewela ko tukuba obutayimbwa
6: kati omuntu wa bulijjo okukulinya kwa dolobo kukakimu kwatirako wa
7: kale gogonga ngangende jomvugidde
6: era bwajeza omulamu
7: obutayimbwa mukama wange kuli denga abamu bagamba waliwo agambye mbu tukekereze kitufu okekereza kitufu. Netukekereze echi.
6: Chetutaina.
7: Chetutaina. Toina kama kusubiza mtu kumwa chitu chota kula chi. Chota ina.
6: Ojime neka tonda tumu sobera kubanga.
7: Hey.
6: Bia yogende vya aliko mbaibuli. Oli ya ganti sina kendina ya denaba na bangu. Hey. Baba tuwa loku baba dole banja. Neba mubuza. Oli nakachi kwe tutaandikiro kuyamba.
7: Kubanga tugambie bia. Unabia bia. Unabia bia.
6: Echa amu yamba ya ina mga kendo kama futa. Neka chikwe tolina ya ndetu kutandikire wa.
7: Entalo zari wawza. Nazibade wawzi tukoseza. Kwe tuwava mtao tuatuandikira mu trading order.
6: Trade order.
7: Smart trade order. Kati mtuwa mga tuze mtrade order. Nga abantuwa anovakola factor nene nyabali ba tadawozi inform sectors. Nga beta andikida we midi mga tuwa banja na government beko lila. Kati wamalo wabaja wo. Tuwana kala moja bafendi. Tuwama inda mkampala mlimu wabajisula. Kumanga tiba inache akulia. baina muri ya ine duka ya mazao kati ya aliku la ilaha ila alikatonda weyeka taina chakuli ato mugamba akekereze
6: akekereze
7: chi toka omanyinti ya biyo na hama famu na mchibuge njana yenga tetumanya abu manya abantu basi wenjala
6: chechile sechi
7: luli Uganda yatika nga tanize mwanyi ndo uzanga milioni satu nga tusinga Brazil tusinga nekati Brazil we tusinga
6: iye nsobi yani abate kila tekele
7: guanga Brazil we tusinga atenga Uganda ya ina kofi awomo kusinga nsendala nekati neba tusaba uli tani yobaza alimeka mwetunana we tuzidja siga nyenti president ya kubiriza abantu abawadde mwanyi wadabamu bali bazega ne Masaka na yaba wadde endo kwa ze mwanyi ranga kogasene katikiro wa Buganda nti mwanyi zaba wadde abantu tugana nita zigenda kulira wero muntu asigala ali bubi kubanga mwaita kulira mwaka gumu
6: commissioner bagambye bazigira bali mebuga ne nakati bali ku ebyo mu wiki bbiri
7: wishi bbiri nga bali abuga lyo kati nse ebintu byenda ba ebirese dollar okulinya beba sajja bano ababye entutu liye sente nga bazikwese mu nyumba nga tezigenda mu bantu kati mugenda okuzinonya mu bantu nga tezirimu echala
6: tanga ukati muna Uganda omuyamba nnyo
7: bye bizimbe bya tupangisa mu dola nga tukwesa silingisi toyiza gama muna Uganda nsasule kizimbe mu dola kati tukwesa
6: sente nga yatuka ne mu parliament yalemera weti
7: baso tebasobola jirwa yosoleso nga mulabo bali nabo bali wo kulya buli tebayina kiddako Uli atu kampale na gana ye wae kangende ndi yeko nga msajia mkulu wa ya gamba sina cha akuza ebi ntubinji katolaba ebi ntubife China China enga teye beye vayu kumituwa lejo niru hachu wano etuka ne kukumi ntubache etuka misoje babi gikaba na Uganda no sasulo msolo nga gusinga capital bunji Hali naleta unagea nale nemwega tena wega si ukuleta 40 feet na hiyo linagamba nti si gwoyi no jibala mujizi neba jibala emirundi ngejo na yenga zonna mutola te sente mwongera kuze mwasubuziza ekiro lekirese embeera y'obwava tebugenda kuona kugenda kweyongera bweyongeza kubanga n'ababbi tebalekeddawo Omanyi otuinuza sente zibuwa buli mwaka.
6: Tinze biyombi nenye kasige zimulatari mubuyinza.
7: Tuinuza sente. Zonabi bakuwatako. Abali mu parliament. Parliament yensibu koyobu fere no bubi. Parliament. Tabayi nate kari ya baisanga tebasa solidwa. Atenga liyesiga yetuandoe tuwe siganti. Tuina yu parliament ya feyomu zinzi. Parliament. Bebe yongezo zimbi ogwa buli chisera. Rina tukanoga tutuze state square na yeka nerwa zenga zala ngaenda kuchitanda na yembuze buze chinti nafunye sente parliament mulekerewo obuli yake eche kisinza kuleta obwavu bye bizimbe ebitaina amaunti eri seti nga buli omwaga echanga cha milioni 3 za cha milioni 10 nga teri agamba buli omwali kululwe
6: liberalize the economy siye
7: buli omwali kululwe ekizimbe ne bakiyongeza nga bwe baagala teri agamba
6: era yakizimba teri agamba
7: kati alitaka ati bwe ba teri agamba tuina government gye twalonda nyabo twalonda president Museveni n'abayina omuyambako bakola gwa kulya buli kakati president Museveni ng'omuzize bali tuina bala this is
6: baba ne commissioner kulimasa
7: tuina simanya bano ba minister abagenda balabisa abantu bakwata babinga bali kubivulu tuina buli muntu na ye president Museveni mumuyambi ekimala twasubize ebisubizo tusubiza abanda Uganda mukaluka na kaka gwa mama mukono
6: tobanga wachuko fana na RDC bamwine
7: sasichuka
6: yesi mwagizi we naremu ye mwagizi wa president
7: sasichuka nga nejo
6: gera we naremu boli wa musebe
7: kubanga nze chenjo ga chinku atakwa mama mkono nze bazi bile ebintu byanga ba misa kabana nono simanya buzechi ba KCCA nga siri kukubo ze sikola yanga kukubo ni ba bitwala kati miezi mukaga kakati wa mtu mpulide ya bagama mtu abana bagama kula ebibuzo bya sini yafu abana abali wakaba singa abali ku masomero tochiwakana
6: siwe kiri
7: tochiwakana
6: je bali bayete basinga
7: abana bali wakati batudde na sini ya follow abwa
6: banji je bali na ye omwendo gote gusi
7: sama government ebintu ebingo okwejala bya kubagamba ata abatayina biba bakuleka Nola abalido of operation yemoto kabatu walida mururi ndi polisi bagina bonda baba sasula musala guva kwono omunda kugwebakama ne batu wale mtu kangambeka baba mainti ya mafuta banyoga abwerere eh so obwavu buchaluma nyoba na Uganda ate saga tunyigize nyoba na Uganda
6: kubanga omanyi bacho tukwase na kubiyo mola bamiyongo bwati
7: uliza
6: matubade tulowoza ndi obe wabwe
7: bibonje kati ze chinuma tebagala kubasaba na yate business za fwato zitwala chinuma nyo kubanga sigenda kusaba ncha kuziyate na sabani President uligo basa banga kati bamu kuba kwe chikono.
6: Ngomaliza.
7: Nolukome teche aligu alaba.
6: Ngomaliza.
7: Balaba boboka.
6: Wali wamu imbi ya mwe ya lia imba. Nga baine sobi mwe baba kwa atidene omu ntu omu lala. Naga nti inafebi ya tusobira. Mchifochu wa kwe gana tuwa maliliza tuwe rumiriza. Kakati olinge ilumiriza.
7: Nse sina chene rumiriza kububi. Manya chisude nkone meye guanga. Bubi. Aba felosu utiba no vapi ya bulichimu. Ngambaliriza. Ngambaliza President Museveni. President Museveni aba jangiri aba mwetolo de.
6: Vapi ya bulichimu.
7: Atotari aba gamba ko. Yaka saba gamba nchigo. Vamu biyaka sanse ndi sefu ye wange. Na ye saba President Museveni. Walwani ile guanga lino. Teri ya kusinga magezi. Wadeba kulito wa mukadi na yoba singa ata magezi.
6: Mpako kumazinda
7: lo kato. Sabo walwani ile Uganda. Nga wagena msikone ojeba kamwe miyake tanu. Walwani ile bienfuna bia Uganda. Kumanga wabajisuche. Abasa suwe zile mjola.
0: Chadale KCB Bank. Ekomi ya wamu mani. Gwekula wakaunti yo. Wabateka yo senti. Okusolo kujizo uja. Ofunuwa mkisa. Okwe wangulide vila wonga. Eye.

Oli kuchenda mmasanfu akasiri sasa tufwe mwemwefe Radio Simba Impologoma enonji edembe Banafatuliza amanyaze hajati Mariam Kayoga Senga wa Radio Simba senga yugwanga Muli mutaba nafavali yeyo Abaiso bulungi mwiki alaibali jiba isambulu nji Nabaji isemu mbulade tubasasina tinga mulave no mbulade Nabaji isemu kufira tubasasina tina dilahi wa ina ilai rajon Atina tubanga tuungira kuyozayoza tuyozayoza abonabona abe wangulide ababezi mwikeno nti banafe muyoge yoge na iranga mbakutile chintu chimu banago bufumbo mwino kubukwa ata obulungi mwino kubukwa tanga glasi mwino kubukwa ata obali ronga be kare nge chatika kubanga glasi glasi yokasi yeyatika chitu mwono chiaso manya nti ojia kwa tusha ina chogenda kwa tusha sula chiko zisa nolecho mabatu mba ufumabalita mwebe jo Naga mbapa kazi manji, uyu wa agenda agende nja kwa somulala. Abasajja manji, oba ngenda leka ngende, oba wasaba nange nja kufuna omulala. Banange njalo kubategeeza, abantu tebafaanagana. Oyinza okulaga jali ya chuba dina chuna uchilaba ange chivi. Nebo malo kufao nozunga kuna ugenda ke uoli, nogenda ke uoli. Luta niku kulaba nti, mbutufu nafirwa, jemba de, ngaba de mtu nyo. Ate kusinza kuba nubeni taba demu, ate nono jineno jenava. Ate nja ulo nga nene, uluozo kwa galo kudayo, nga ya ingiza udo mulala. Nga usiga demu banga. Kale nolecho. Kibaba gama ti omwino kubanga obufumbo mubu kwata bulungi nge chatika. Nema nga jakuwa buza kuna chitabu sechirungi chaya veli nabi wafi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ati anabia zikizi endala nga mbabula msako nti omukama mulungi. Ekisera chona omukama mulungi elaze mbelaze we wao. Banangi, soko okwaniriza mwena bauliza fabalungi, abelekerezo otulo kubuno budile mugamba singane koja, ngatibani na vamo studio na tuina kwebaka, banangi tubebaza danesi kwebaza yena, aba wayo budebwa mwemwe, muli banji bali musize bweru, banji bali muno mu Uganda, na tuina muna aba nene no, tuina mba ministers, tuina mba MPs, tuina bantu banji na seba nabauliza no programu ena aba nene no dala no. Tuina mu aba naba boda boda abu. Oh, banange banji bayitirivu. Tuina mu abantu ababuli ngeri abenjawulo. Banange nolwekyo kyempamba gamba ati, chivambi waza ntibana fimwe wali kubira nga mwere kere zotulo ni msalamu mwere nga muuliriza atera nga nebaza nabo nabona abakubi wa masimu ntibana mwere wali nyo mwere wali edala nebaza nababweleza zi meseji ntina mwere wali nyo mwere wali edala nyo nakulwa lero nja kubasaba banangi ngenda kubasaba mwenyambi buyambi abakadde babi munasonyiwa Simu bubi ne mu bulungi mbasaba abakadde bulijjo abakubi b'amasimu ab'olulango mbasaba bambi mubeere nga olwaleero tulekere abantu abapya mbasabye obusabi ate bwe mba nkusabye ng'oli muntu mukulu nkusaba owulirize bw'onoogaana okuwuliriza bw'onoogikuba nja kukuggyako ate bwe mba nkuggyeko tonyiiga kubanga nkibabuuliriddewo olwaleero olunaku lw'abapya bokka ka betugenda okubanga tukwata gw'omukadde bw'ono ogikuba nja kukuggyako njagala abapya bokka olwaleero kubanga bambi obuzibu bwe tulina bambi abapya baagala nnyo okuteesa mwe temwagala nambe biri nga yeeyongera ku kugye mulina katulina omukolo gw'okukyala ewamusema kukuba kati nabo bwe tutabawo echansi kubaaniriza okulaba nti nabo batweyungako banange tekijja kubeera kirungi ngate abantu kyabeetaagira ddala ku mukulu gwaffe ogwamusema kukuba yensonga lwaki njagala nnyo tubeere nga nabo tukola ki tuwawayo kyansi ebireeteesa okujjako nja kwagalayoko omuntu omukadde anaaba ayiseemu nja kumwagala nja oyo nja kumwaniriza lwa kintu kimu nja kuba mwagala asome naaba yesimu egye bakuba neebanga eyitamu ye kyokka kyenjo kubanga mwagaza kusomera abapya ennamba y'essimu okusobola okubeera nti nabo basobola bonna
okujitegeera. Nebaza nnyo ambassador Blasio ekangulumira nkwebaza banaitu abagamba da twatandika kati muulire mulabe nalimba gambye nti obo mukutu kutegeke nga olwomukago olusembe mu gwe kkumi olwali ennaku z'omwezi mmeka tuyingidde lwa kkumi na kkumi na bbiri kyokka mwami Blasio yekka yeye akaleeta ssente mwami Blasio yasooka n'aleeta omutwalo naye kati olwaleero ayongedde emitwalo ebiri kati ali mu mitwalo esatu ate akyaleeta kubanga twabagondeza twagamba nti omuntu aleete emitwalo etaano egyo kuliko membership ojja kubanga zijja kubanga era ze zikuyingiza ne mu kibiina tojja kubanga osasula membership ndala era ze zimu ku ze tugenda okubanga tuteekateeka bye tugenda okulya bye tugenda okunywa abafumbi tenti wamu n'obutebe ne music naye abantu temunatandika kuleeta ssente ate nga nali mbagondezaamu nti buli muntu demuleetenga yomwaleetanga bwe mbadde muleeteeza musema kukuba naziwe muba muleeta bw'ofunayo z'oba osobodde okuleeta leeta ffe tukuwandiike bw'obyoyongerayo nga tugattako bw'oyongera nga tugattako naye kati mukimanyi nti tutuuse okubeera nga tugenda kuyingira mu December oba mu November ne mu November sirooza nti munaawa muzirese nga ziweddeyo banange muleete ssente nembanga nebaza nnyo omwami Sulaimani mwami Sulaimani linyeddala kanzi gyendikebera njaddikebera wano kuba simbadde njeyesa walako ne wentudde mwami Sulaimani kiyamani waba bodaboda ukira munisipaali omwami yebambi asindikidde omutwalo gumu ogwansindikidde nga gwakuyamba ku nyumba ya musema kukuba ekyetaaga ssente kubanga beetaaga obusawo mukaaga obwa seminti okusobola okuzimba akabalaza n'okukuba plasta omuzimbi akyabanja 25,000 kaakati ebintu ebyo ate twali agadde tuyiseeko ne kalangi kubanga bwe tubanga tugenda kuyingira nyumba eyo mutuufu twali badde tugiyingira nga n'ennyumba yennyini nga ne toyi byonna nga tubisiize langi nga birabika bulungi kwigamanga kwiga n'omuntu ngaga nti mubutuufu baabazze kuyingira nyumba kuyingirirako omusa ennyumba mubutuufu batuufu nnyo okubeera nga bagikoze eki bagiddaabiriza bulungi naye ng'abantu mwalekerawo okuleeta ssente bane bw'oba osobola bambi ng'okasukayo kwolina ssente zaggwawo dda kati ennaku zo ssente ze mbadde eri mu kufulumya nzijja mu nsawo yange nga nze omuntu nzijja mu nsawo yange kati juzi naakamala okufulumya 15,000 za busawo bwa seminti 3 okumaliza plasta munda ne flowa kale n'olwekyo tubasaba nammwe abali eyo bw'oba osobola banekuno okuyamba njagala okubategeeza nti buli lw'oyamba mukama katonda alina engeri gy'akwongera okugaziyiza mu byenfunayo temulowoozanga nti ffe tuwaayo nti olw'okubanga tulina nnyo temulowooza nti tuwaayo nti olw'okubanga twagala kweraga naye buli lw'owaayo n'owa omuntu ng'oyo alemereddwa ekintu nga bambi ngaolaba tajja kisobola n'omuyamba mukama katonda ate akusasula musera kwe bayita okusaddaaka n'osaddaakira omuntu ng'oyo abeera ali mu bwetaavu banange muyige okusaddaaka gy'okuma okusaddaaka ne mukama katonda gy'akuma okukola ki okugabirira kale n'olwekyo mbakubiri nyongera okubajjukiza nti banange tetulekerangaawo okuleeta akasente kamusema kukuba bananga basobola mutwongere bamwatuwadda mutwongereko kasente tusobole okubeera nga ennyumba tukola ki tugimaliriza toyiyaggwa kyesimanyi banaye tunaagitako kalangi oba kati ennyumba bambi Musa bwe yazimba ennyumba eyo yasobola kuteyako luggi eddirisa ne limulemerera kati bwe yakuba omulanga bwe yankubira omulanga bambi neebayo omuzirakisa n'atuwa eddirisa ate ne neebaza nnyo omwami Kiyamani weeyema kukuba ate yeera amugamba ngenda kukuwa endabirwamu ate nzikuteeremu yamuwa endabirwamu ate n'azimuteeramu mu ddirisa kati awo ne tugamba nti banne kati tunaagamba tugenda kumusanyukirako kuyingira nnyumba yadde siganyi tweife tugizimbi naye n'ennyumba tumuyambireko ddala kubanga teri agenda kumuyamba ne mbagamba tumuyambireko ddala tukube plasta ennyumba era tugikuba plasta ne fula tugikole
ye nyumba munda plaster yagwa ne floor yagwa kati esigadde okuzimba kabalaza nokuwa plaster webweru byebyo ke bintu ebisigadde nolecho abasobodde erenda mukwano bambi leta ekyobosobodde kyonna tetusigaana nenga mbebaza nnyo mwena mwena basobola okutoola tubanange mwebali nnyo nnyo nnyo mwebali eddala era nsaba ekitiibwa alloyo ababeererewo namwe bamufunye obuzibu namwe mufune abababeererawo ate era Allah yongere okubagabirira sente ziyongere okubeera nga zijja buli kiseera ng'essimu zammwe teziggwako sente akawunti zammwe nga teziggwako sente nga n'emirimu gye mukola gyonna gyonna nga gitambula ebwe mbankawo ne diiri ze mugoba zibeere nga ziyitamu mu bwangu nnyo buli kimu kyonna kyonna kibagondere era kibabeerere kyangu nnyo Allahumma amiina. Olunaku lwa leero omulamwa gwensi nagongane kujja bwati bwatuuka naye ndowooza kasooke mala okubayoko kayimba nga bwe tulinda kojja abadde bakyalinda awo paakingi abadde muno basooke mala okumuwa paakingi apaakingi bulungi ate era nga nammwe abadde bakyalina byemukyamaliriza mugire nga mwetegeka akayimba kano kanagwerako nsuubira mujja kubanga mwenna muli ready temuvaawo nkomaawo.

0: Ochali kuchenda musambu akasirisa satufe mwemwefe Radio Simba empologoma enoje edembe nakula lero omulama gweze nagwo njagala tuogere ku nsonga z'abakyala ku social media oba tugambe z'abafumbo okubeera nga zigendanga ku social media banange ensonga zizenda babakyala nga bakabira ku social media leero olwaliro omukyalo omu asanyudde nnyo avuddeyo n'anvumira omukyalo oyo n'amuvuma nno n'amujerega ng'awuza nti abasajja baagala ki basajja baagala ki naye bannange abantu nja guno omulembe gukyuse nnyo kyova olaba nti abaana abawala balimiddwa n'okubeera nti bawangalya mu bufumbo fe abantu ekituwangaliza mu bufumbo twayiganga ebintu bisatu ate nze nsiba nkibagamba enkya n'eggulo nti bw'obeera nga mu mutima gwo toyinaamu ebintu bisatu obufumbo bugenda kuba nga bukulemye olina okuyiga ekintu kwebuuza n'oyiga ekintu okweddamu n'oyiga okwebuulirira nkiddamu olina okumanya ekintu kwebuuza okweddamu n'okwebuulirira bannange social media tejja kugonjoolira buli kimu banne twewa ekitiibwa kubanga ogenda n'ova eri olw'okubanga watabuse n'omwami wo n'odda ku social media n'omwanika n'omuvuma n'omwogerera ebyawa kyokka taata w'abaana bo oluusi n'omutabuse yadde mwawukanye enkya mugenda kuddiŋŋana naye nga weeyanika fe mubannange tukugezezzaako okukuuma ekitiibwa kyaffe yensonga lwaki tukuze ntutuuka mu myaka gino nga tukyalina ekitiibwa abantu bakyatuwa ekitiibwa ekijjuvu omuntu gweyina okusooka okwewa ekitiibwa n'abalala ne balyoka bakikuwa naye omuntu n'obeera nga ensonga zammwe mwagala muzimalire ku social media naye mujjukire ku social media buli muntu ayogera kyaba asanze buli muntu ayogera kyaba ayagadde abantu abali ku social media okwo abasinga omugi si bafumbo yoli kyawulya kyayagala kyakuddamu ola nagamba ekyamagezi ola nakujerega ola nakuvuma ola nakukola atya kwegamba n'ekitiibwa nekikugwamu ne bakwetegereza oba oyita mu bantu webati nga bagenda okuyisaamu emimwa oyo no yali kuli ku social media nga avuma bbaawe ng'ali mu kukaaba amaziga oyo yali ku social media nga avuma mukyala we bannange ebintu ebyo mubyewale kyokka mubeera muzadde abaana abaana bano temubabaliriddeeko obutambi bwe mulaba abantu babutereka babutereka nze kwenasinga okwewuunyiza be bantu abaafa omugenzi isimu oyo mumulaba Lexus bayinza okuleeta ekintu ekiri okussaawo eyo naye nga isima yakyogerako dda ng'akyali mulamu ne balyoka bakyeta nga oyinza n'okulowooza nti isima gyali mulamu ng'akyogera kyokka nga bwe kiri kyakagwawo naye nga akyogerako ku ssaawa eyo naye nga oyinza okulowooza nti isima tiyafa gyali mulamu naye nga yakyogera dda ate nga ne musitalimu yafa dda tulabye abantu banyira ddala bannabyabufuzi nga baafa dda naye nga bakomyawo nnyo ebintu byabwe byebayogeranga neebaza nnyo abakyala abalina ensonyi abeewa ekitiibwa neebaza nnyo abaami abalina ensonyi abeewa ekitiibwa waliwo omwami omu n'omukyala bakitiibwa sijja kuboogera mannya era baafunamu obutakkaanya omwami n'avaayo n'atandika okwanika omukyala naye omukyala oyo yansanyusa namwagala nnyo ate nze okuva edda nali nayagala dda nnyo omukyala oyo nga mulabira dda nga mukyala mukozi nnyo nnyo nnyo nnyo mukyala muntu mulamu mukyala wa mirembe mwogeza ddembe kwegamba omukyala omukkakkamu era ye omwami we yagezako okumwanika tiyamwanukula kigambo yadde n'ekimu muloza kubona ani aswala, kubona ani abira aswadde, gwayani semuno negwebani se yena tadamu kigambo kyona natanyega ani abira aswadde. Lwaki temukoppa abakyala ng'abo, mu abakyala bavaayo ne mudda mukwanika abaami bamwe, ne mudda mukabira ku maziga ku social media olw'okuba ng'omwami yakunyiziza, olw'okuba ng'omwami yakwanye, olw'okuba ng'omwami yakozewo biti, oba ofaaki? Kati ke kalingangeera ke nalabye omukyala eyalumba omwami we olw'okuba nga yamusuubiza okumwanjula, yamusuubiza okumukuba embaga, yawulidde mwoko yakyadde wasenga amulumbi amukutte amataayi. Abaffe, bw'ona omala okumukwata amataayi, olwo alyoka afune laavu egende wammwe mwobanga wali abiganyi. Olwo anaafuna laavu egende wammwe ng'omaze okumuswazaswaza omukutte amataayi ku social media, unaona kusalira obukyayitiŋŋana, bw'oba otegedde tuulewuwo. Osana mukubira kasisi muno mugamba nti hani kankwagaliza munango omukolo omulungi gw'oliko ogumalirize bulungi. Sirika, kijja kuba omusajja, kijja kumukuba. Asigale nga looza omukazi ono banange ebintu abitegere naye kati ŋŋenda kumukola ntya. Kambabuulire okumanya nga obugumiikiriza buno bulungi bane buli ogumiikiriza otuuka kulyengedde. Nze ejja kuba wanganya ebyokulabirako byange. Nze omwami wange okumpasa tiyalina ssente. Naye nasalawo ne ŋŋenda ne ŋŋamba taata wange, taata nafunye omwami. Naye omwami talina ssente zijja kukola ki? Talina ssente zijja kati kwanjula. Naye mbadde njagala kumuleeta akulabe. Era mbadde nsaba tomukalubiriza kuba talina ssente. Yambuuza kimu, musiraamu? Nti musiraamu. Mugamba je, taata wange yakkiriza netwala mwami Kayoga ewaffe. Bwe yantwala n'agamba nti ŋŋenda kubawoowa, naye mumanyi amahale ku ssaawa eyo nasala siringi bibiri. Siringi si bibiri ge mahale ge nasala mu kaseera ako ge nasaba. N'agamba nti tulifuna ssente tulikola ki? Tulikola emikolo. Naye ekiseera kyatuka omwami bwe yafuna ssente, yafuna omukyalo omulala n'asalawo agenda ayanjula omukyalo omulala. Katangu eddalu naye nasaba Allah n'angumya, nazuukanga ekiro ssaawa mwenda naye naajanira Allah nsaba onzigyemu ekintu bujja. Banaye kambabuulire alono mumulaba buli lw'omulemerako ennyo nga tomugaseeko kintu kirala n'omulemerako n'omusaba ekintu ky'oyagala amala n'akikuwa. Namusaba nzigyemu ekintu bujja n'akinzigyamu. Naye nga mukusooka nasooka okutabuka n'empulya bubi nnyonyonyonyo nembula n'okwagala kugwa eddalu kuba twali tumaze emyaka mingi tuyise mu mbeera embi ennyonyonyonyo gye ngumidde ate asazeewo oluvannyuma okwanjula muntu mulala. Naye nasirika ate oluvannyuma bwe yadda yeewuunya n'okwewuunya, namukulisa bulungi nemubuuza bulungi olwo era bannange nsabira nnyo mulamu wange bambi omugenzi Dirisa Kitaka yali Allah muwummuze mirembe amusonyiwe byabusomako ng'omutonde kuba ye muntu eyantuza n'ambuulira okunzikakkanya. Bwe yamala okumbuulira oluvannyuma natandika kugenda nga neebuulirira nzekka paka Allah lwe yaŋŋumya. Naye omusajja kyamwewuunyisa, yawulira nti natabuka, kyamwewuunyisa te bwe yadda. Namukulisayo bulungi nnyo neefukamira ne mubuuza ne siyomba nakuyomba kati ye nesigala nga kimukaabirira nga kimukaabirira. Naagamba tufu singa badde ne ssente kusaziyo singa badde ne ssente nali kuta emitwalo abiri negakuwa ng'ekirabo mu kiseera ekyo zaali nnyingi. Naye njala okubategeeza nasobola okuguma n'embeerawo. Naye mu kusirika okwo omwami oluvannyuma yakwatibwa ensonyi. Nalindyawo nga wayiseewo emyezi naŋŋamba genda ogambe bakadde bo olunaku z'omwezi bwe ziti omwezi bwe guti ŋŋenda kujja kwanjula. kati nsomesa mu abakyala abatalina bugumiikiriza abalina wasiwasi abatasobola kugumiikiriza. Omwami yangamba nengera ningamba bazadde ndoza nti oba asaaga oba alimba nangamba nti ndi serious genda ogabe bazadde nakuzomwezi bwezitimwezi bwe kuti ngenda kujewa mwe kusasule. Era omwami yakituukiriza n'akikola n'akola shopping n'akola n'agula buli kimu n'ajja ewaffe n'asasula bulungi nnyo. Kale n'olwekyo abakyala abaana abawala b'ennaku zino mubeere n'obugumiikiriza. Ekikulumbisa omusajja ku mukolo ddala ddala gy'ali abantu besaidi y'omukazi okimanyi nti basobola n'okukubirawo ne bakuttira nawo kubanga babalaba omwana abo ayagala kumuttira omukolo gwe bakukuba ne bakuttirawo. Lwaki oba obalumba? Kubanga kati kino ky'oba okoze okuswaza omusajja aga Katonda. Bw'oba Katonda tiyakuwa nnyo mukisa gw'amaanyi nnyo nga waakulekedde wagende ayanjula omuntu omulala akyayinza obutagendera ddala akyayinza obutakwanjulira ddala kubanga ddira ensonyi nazifuula obusungu. Tumanyi nsonga lwaki asazeewo n'akuleka agende ayanjula oli ati yadde wadde ogwogambye nti oze omubeererawo omubeereddewo nnyo okozebwa otyo. Ebyo abasajja babikola bulijjo era mu abakyala buli ebintu by'omukolera abasajja tosuubirangayo okusasula. Ne suubiranga nti Katonda wange yekka yajja okunsasula kubanga abasajja bangi tubalabye nga bawasiza abakazi nga bali mu mbeera embi. Omukyala n'aguma n'agumira embeera embi naye n'amala okubeera obulungi n'afunayo ekijujulu n'afunayo omwana omuto gwe n'akulabanga akaddiye nga teyakukaddiyiza n'akufuma embeerebeere naye ng'embeerebeere ebyo nga teyakufuna ebeere olina tutu liyonseza abaana babe naye yenyini nateyako okuliyonka naaba nga oyonsa abantu ba mirundi ebiri ebbeere linaasigalawo litya? Kale n'olwekyo abakyala bannange tuyige okwewa ekitiibwa tuyige okwewa ekitiibwa kubanga n'omusajja bw'amanya nti wategedde nti yagenze okwanjula n'osirika bannange kambabulye mwe tomanyi buswanyu bw'obeera okubye omusajja oyo nga tobulumbye tomanyi buswanyu bw'obeera omukubye. Tuyige obugumiikiriza ensonga y'okutwala ensonga z'obufumbo ku social media basenga weetuli bakojja weebali lwaki tononya wali basenga bw'olaba ensonga ng'ekuyitiriddeko onoonya bw'obanga tuyagadde kugenda mu basenga abo fe basenga kayoga weetuli bakojja kabona weebali ne bakojja abalala ne basenga abalala ab'obuvunaanyizibwa kubanga basenga tuli bangi naye ojja kusanga nga basenga abaludde mu bufumbo tuli babale bubazi nga basenga abasinga obungi abamu tebafumbirwanga nako abamu bafumbirwa bamalayo kaseera katono nnyo ne banoba tamanyi nambeera omukazi ayita mu buzibu ki okubeera obugumiikiriza oli yagumiikiriza ti okubeera mu bufumbo emyaka egyonna nga tabimanyi. Noonya singa gwomanyi nti mufumbo omukyalo oyo agumiikiriza omuntu okufumba n'ova myaka kkumi n'ogenda myaka abiri n'ogenda myaka asatu n'ogenda myaka ana temukiyita ekintu ekyokuzanya olowooza byobeera oyisemu biba bitono byobeera oyisemu biba biyitirivu naye nga byonna byonna oba otaddemu obugumiikiriza. Obugumiikiriza kisumuluzo ky'obufumbo kinene nnyo nnyo nnyo. Abakyala mulekerawo ebintu by'okweno byano bya ne mulekawo abaana abasajja bangi beddiza abaana baabwe abaana ab'obuwala ne babeberekako abaana boonoonese ne bafuna embuto ate nammwe abasajja omukyala omala okumuzaalamu abaana bambi omukyala oyo muwe ekitiibwa nga naye obwakugumiikiriza ebizibu byo ebimu by'omuyisaamu n'aguma n'abeerawo naawe mugumiikiriza ebibye omuleke mama w'abaana abeerewo abeere mu baana be teriyo muntu atuukiridde muigo kwa bachala ba mwe chitibwa mchala kuzali dabana mwe nye chitibwa na kuzali omwana soka netike miezi mwenda nalu mwe visabio kuzala mleba nabona abona neka bebi neka mukabirira neka mulwalirira nabera upako mwana luavamu nafuno luto lulala ilabu watu nafuno luto lulala ilabu watu luachwa mchala yoto mwa chitibwa chamanyi Duaki to mugumikiriza abana mimigo kuuliriza nsonga za abachala abami temwagala kuuliriza nsonga za abachala mubuta uliriza nsonga za abachala abachala bambi abamu byebivako okunyiga naga maneda kantambule ngende ono musajja alichusa di songa to mchala wo mwaddo obudde obuuliriza ensonga ze oboli awo chinzo kuyamba nawe no chusamu Nemo ni watu uliriza nsonga zuluma mchala wo onoso otyo kuchusa amu chiba kitegeza oja kusigala ngo chata ambulira munsobi eneso hivyo zina itirira omuchala jia kwenye watu ambula akolechi agende mula biya bakaza umbe mule toru vanyuma beba tulugu nyabana Namu abachala mwongire mwobugumi ikiliza bana angibu zara bana. Abana vieta gokuza ngawadi mama ne tata. Muteke mwobugumi ikiliza. Omwembo watu ya gala mchala kula mwile kakule. Kupanga buliruwa mu stressi nga buatamu lako na agenda kumulimu. Stressi zibu agendo kuda nga stressi ya zile seyeri. Akugendo kuda wakate nga mtu mulala nyo. Nusango msaji nga teye sobola. Tasobola mchala kumukumalira byetaago bye abana tasa kumalira byetaago bye kyokka natenko okwepapalika sagala mukazi akola tuyagala mukazi akola olwosobola okumulabirira ebizibu byonna byonna n'obimaliriza ye abafe buli ebizibu ebinabeera ng'ewaabwe ddala onoosobola okumaliriza n'otomwekanasa kiba kinaasoboka olwaleero babeere nga bafiiriddwa Juki abana batufuirwa ewaffe babeetaaga sente ez'okutegeka ebyokufumbira abantu. Onoobeera ozimuwa buli kiseera. Tekisoboka. Abaami abatakkiriza bakyala bamwe kukola please mubaleke bakole. Omwami kakweralika ati omukyala bw'anaagenda okukola tajja kwenderayo. Kati nno gwe abadde takimanyi teriyo omukyala ate nno mwezi asinga mukyala atakola. Kubanga omukyala akola oluusi n'emirimu gye gyennyini obudde buyinza n'okumubula obugenda okwenda naye owawaka asiba akaga talina kyakola akola mangu nnyo emirimu gye n'akola bulungi nnyo appointment n'omuntu we n'amanye nti omwami wange mu ziba tezinawera saawa bwezi tyeze ekiro tadda ng'agenda ng'akyakala bulungi nnyo ng'amala ng'akomawo ng'osanga ng'ali waka yateedde dda bulungi nnyo tomanya nakumanya nti yavudde nawo naye nga obudde yavuddewo dda ngaba hey wabula wadai wabula kansoke malo kumano kujia malo kubabu zako nyo duwanyu watusoku kubanga tuwe ngele mprogramu echaji kujia tusa nisokula ba bana ba, babade abade batigeka abade batigeka aba, sorry abapaki ingiba bebakulu isiza
1: bana anje balu isiza zine wakataga wakata zi habami na abachala Basebo ne banyabo ntwalo mukiso okusima n'okwebaza nnyonyi ni ddala Mungu w'ekisa ekingi yebale tuyisa mu wiiki eri n'atwongera mu wiiki eno era nebaza ne sekwebaza mwenna abatuuliza awoja pogramu yaffe ekyagi eri ku Radio Simba ntwalo mukisa n'okwebaza n'okusiima eri abo bonna bambi abafunye ebirungi mwebale nnyo mwebale ddamu yebale Ate mu abafunye obuzibu Mungu abasasire era mu buvunu kwe abafiiriddwa bambi kisalo nnyo Mungu asasire abagenzi. Ntwala okusiima n'okwebaza leero singa tubadde n'olukiiko lwaffe ekibiina kyaffe bakiyita Drive Hope Community Initiative
0: ekyabwogezi
1: kino kya ku kyalo Echamuluka kwa fi
0: ge masimati yago genkula bamu
1: ge masimati mungu
0: ammi oyitiride
1: alhamdulillah nebaza mungu mukibine echo nze patroni mwacho
0: isebo
1: ichita wabigalo hope for wabigalo committee initiative wabigalo chapter era kibine echo kiyamba Oli bwafiirwa memba bwafiirwa tatawe mama we omwana we mukyala we omwana
0: omwami
1: omwami wo mukyala tukunganya amabugo etumuwerekera nako etumuziikirako bwaba n'essanyu mbaga kwanjula kukyala kukyaza era tukunganyiza netubeera ne ku mikolo netumukolerako kiringa muno mukabi ekyenjawulo kiriwo nti tunoonya ne basale netuwa bammemba baffe n'abatali bammemba era tubafunira n'emirimu n'ekibiina ekyo nze nebaza mungu ku kyalo kwenzaalibwa bagamba gwobobera patroni leero tubadde n'olukiiko lwaffe olw'omwaka twali omukisa okwebaza bammemba mwenna abadde mu lukiiko olwo abadde ne pati yaffe banage senga tulidde amanzaali Allahu akbar walillahi alhamdu nebaza bammemba mwenna okuli dawuda okuli kafero musa beita n'abalala mwenna banne bagatidde wamu omugenyi omukulu waffe abadde memba wa paliyamenti waffe mukulu mulya nyama haji mulya nyama yabaddeyo aze n'atuweesa ekitiibwa
0: yebale
1: era twayise ne meya nemeya tazze neba memba wa paliyamenti yafaze ne kansala aba 5 n'aba 3 n'abagenyi abangi ntwala omukisanze okwebaza mukyala mwaire atuwadde ekifo agamba bannaye bwe mwejjira nga mwenna muli baana mukolere waki wamu bannaye mwebale nnyo mwebalidde n'abadde mu lukiiko olwo siyinza butasiima na kwebaza bammemba tukoledde wamu twongere mu maaso nyongera okwebaza abantu mwenna awo ya pulogulaamu yaffe ekyagi namusanyuka olw'omukaaga senga tubadde nabadde n'omukolo embalala abudde kuno nga ntutte muganda wange
0: nokona olunyaku lwe lwonna n'olumalayo
1: omukaaga nabadde embalala akafo kayita katete omusajja asoose kunsomooza gera oluganda ako nze nange nja kukulumba mu lunyankole muganda wange kalanzi abdallah kwebaza mukolo gubadde mulungi era gwabadde mulungi nnyo bataata baasiimye nenjoolunyankole lunalona nendumala kwekubiga okusaakaala abatuwuliza bulago bwasaakadde lwakwogera lunyankole naawe lugezeeko n'okiraba twalidde amanzaali naye baasiimye kubanga twakoze ebyo ebyetaagisa ate era baasiimye omukolo gwatambudde bulungi alhamdulillah nebazaamu abanonze okuba nti mbakulembera ate ne mbakulembera bulungi kuba bonna baasiimye n'omwogezi oyo yagambye wayibujja n'obeerera ddala eno
0: era kyoba olaba nti abaganda buli muganda agenda okuwasa mu banyankole amagezi genkuwa toyita ku Saalongo Ismail Kabona Sekitole ko Saalongo kojja wa Radio Simba temuwuusa mirimu kubanga ajja kubanga aboogerera mu nnimi zitya bbiri ajja kubanga ayogera mu lunyankole nga ayogerera bali ate nga bayogera mu Luganda ate nammwe asobola okubeera nga abavuunulira kati omuntu ngoyo obeera n'omusangawa abantu b'ebweru bangi muva ebweru ne mujja okukola kuno emikolo n'olwekyo amagezi gembawa nze mbagamba nzinganze bannange abagenda nadda mwankole si nkole yokka ne mu Buganda kojja bannange temumubuusa miri omusajja mwogezi mulungi asanyusanga muli ku mukolo kwegamba nemubeeranga buli kiseera kaseko tekabagoba kuki tekabava ku matama kale n'olwekyo bannange eno season tulimu ya mikolo temumuyisaako mu mikolo kojja wa Radio Simba bannange mumuwe emikolo gy'okuboogerera ku mikolo
1: weguli era nebaza maama wange maama Nabitosi nkulamusiza nkwagala nnyo maama Namusi naawe nkulengeddawo taata wange Abdallah Kalanzi banembalamusiza era mbagala nno ekyamaani naawe nkulengeddawo nebaza omulamwa senga gubaddewo abantu bangi obufumba batadde ku social media omukyalo oyo gweyogeddeko eyakwata bba amataayi nga bali mu kwanjulwa naamugwa egwoyagala kinyo kiki kyoyagala ntomanyi kyoyagala ebintu ebyo bya bulabe senga kankubuulire omukyalo oyo mu bana abajja ku mukolo abaagenda ne bba kuliko eyamukubira essimu
0: nsebonaye kojja nzi newunyiza abantu bannange kojja abantu batabula
1: batabula
0: nino mkule ya gwe naliko na angi olinga wakubebe fana iwa sini kilo mchalo oliwa kubebe fana iwa sini kilo mchalo narioka kubile mwami ya makufu semu ago kumukumu nengo mwami taina waga kuata ebambi ya mkule ulogo mziazza wabaye nanga sengu mpade magezichi omkazi ya ndibu biyangu kubile ama semu ago kumukumu
1: senga njanku uli labantu wafe aba singo unji tebagaliza
0: atochi manyi tabamu babira balamu bawe bababira ko
1: bwekiri
0: atalamu ye nyine mwanyina wo mulenzi yakola olugambo ba muganda we naku bifananyi bamukubira naweza message katuli kuchino katuli twageze gunde gundi kakati tutuse wano kakati batuhaniriza katuli mukulia katu buli chimucho nango lyachimuwa
1: alya mululime
0: leo fune muchi
1: ne muluzise
0: we bali nyo
1: nekiriza gana abantu bano bagalana obatabu de bajja kudda mu nyumba nga bamazo kweso tinga kiriza gante bajja kwaukana bajja kumanya kuba omuchalo na jaga mee walolo zanti obinaba nnyoko zinage bikwano jange mula mugundi cyangamba bino bino bino yabimpereza gwatabula banno gwokola bya nnagwano byoka wacho obatabula kale obatabula ofune ki yego obatabula gwe oganyirwe mu kibana chawagana wabana rwanagana bwo banatingana abachara abamusenga baba n'obujjo obufumita bannabo ebiso ayinza okugamba omukazi ono ne musajja ono anepankirako natuka ekiro n'amusala obulago akyejjusa oluvannyuma nakoze ensobi ninga omusajja amuse ninga kiviiriddeko gwe gwakola olugambo osasulwa mmeka era gwakola olugambo lwaki olukola olya kwesiza nagamba nti natugende mu mukolo gwakibba kyovola basenga abantu abamu
0: olukola ngo olukola kutereza maka oba kugasa tulula ate munange wewunye kojja osanga olinga olusi na musajja mukulu ate nga na mufumbo kyuka nga ti yakola ebyo
1: ate no senga sijja kulimba abantu bana okumanya babi atabula amaka afuna oluwenda lw'okwagala mukazi wo
0: kituufu
1: nkwe bwolire oyo musajja wo okumanya mwezi nze yantama nzakobazimaka nkubuli bwola bataliwo kati kankubuli embeera ze bwola bataliwo ngomanya ali wa mukazi gundi nekati gwaki nawe tokola byakola nze mbadde nde embeera gwe mazima atambula eri nange ntambula nze munnange simanyidde kutambula biki olutufu na wakadde nga naffe twesanyusaamu anoonya luwenda lwakwagala muki mukyala wo naye ngaoyo no n'obufumbo bw'oli
0: ate kujja kyoyogedde ekituufu nze dda waliwo era omusajja omuvubuka eyakinkolako kati omwamikaga yina omukyago bali bakolagana yalamusasire kati yafa najja nanga nti okimanyi ti nno nti omwami wo ayagala ajja tigundi okimanyi nti beeyagala naye ng'ate nga nze nkimanyi nti balina bizinesi ebagatta
1: mpulira
0: ba mukwano ate nga nagera nga ndi mukwano gwe kaakati nze nga manyi nti mu buli ngeri okusinza ku bye bakola balina okubanga okubeera nga baba balina okubeera nga
1: okommunicating okusinga
0: kaakati najja n'atandikirawo obwo natandikira ekyavaamu nagamba manyi kati abo nabo okubasuba naffe tweyagale namusekerera nemugamba kakabadi bambi kewazanyi akokagudde nemugamba omuntu gw'omugambye takale taswana kumwagala bali bizinesi yebagatta tekisoboka nakimwatulira
1: senga njagala nkubuulireko teriyo muntu akyasinze kuba mutemu teriyo muntu akyasinze kuba musezi mwite n'obusezi teriyo muntu akyasinze kuba mulogo teriyo muntu akyasinze kuba omubi oba manya ekigambo omubi ennyo waki muyite ebyo byonna byonna addira n'aleka ebizibu bye n'addira n'ayagala ebibye abireke wali atandika okulumbagana ebitali bibye
0: ebitamukwatatalina
1: kigendererwa webale nyo kakati gwe oze oyagala ekifo ky'okukwana obukwana omukazi atuma omugamba biri kubanga gundi ayenda nange naawe oyendako naawe njagala naye akirabemu enjawulo nake ate abakyala abasiru akigwamu agala ama tugende ama tukole bweti atandika omuwa bulabulabu owekisirusiru niye oluusi ng'alimba ayagala mutira bufumbo maama abaana njankubuulireko gwali eyo singa omusajja omusiguza akulimba agamba akwagala nnyo era oli bwamala bagoba asobola okuteeka waka nonaku lwoli ugezaako n'omukema n'omugamba omusajja yangobye
0: togena kudamu kujira abako
1: era jagamba nzende kaswa kugwe gwemuka musajja bwana tulumba na tema tajja kudira niyigwe kibali nti aze kutira bufumbo akwagalako kubango ina jo sinzira niko nomugamba nti ovunanyiza bwo noli bwa badeti se kanzijo obuntu
0: anti abakazi amo bagala ne bateka mwaka janja ke kisiru oloku afunya musajja amalaze lavu ono jaba de tamulaga mwade ku sente sente na tamanya nti akusigula takola chi
1: takugula
0: ka kati ifo cho ganti kasigalenge ya de nzibirira keno ya de sikirungi naye usigalenga kuma obufumbo bwange kati ye agwera mu dalo na mutwalira ddale birozo naye bambi yatine abasajja banabalimba limba babi nnyo tofaayo era nze nkwagala nze ne bwova ye lwaki tova ene nkuwasa ajja nti amulimba bwatyo kale kivamu naye nga tandika okweyonoona gyeri kumbe ono ye aba mulimba limba kwagala kugira nga akyamukumye nga bali bonna olumanya bwati nti ba oli yanobye ngaga nti zenetika obuvunanyizibwa ene wange nina amaka nina obuvunanyizibwa bwayo ate nyongereko obulala awanyo waawo
1: ngambulokinga senga batono nnyo abasajja abajja omukazi mbufumbo inamuza mbufumbe uwe batono nnyo
0: dala
1: amakuga masoko jirobera ke wamwe ewa mama uje njo kujjo msajja naleme gamati nakujje makage guloza nti byagamba bibitufu nenga gamba ojiro bereri ofedingireyo gwamazo kuono nira obufumbo taddamu na kuno onyawa doku kubira kasimu uwa mkubira nga kweso nyuma
0: esunga na jetuwa gara ya tuongero kukatiliza koja yeye hawa chala kati wamalo kuwa na keo ebali ni wamala gara havu jaba ditala banga hawa chala abafunye kukasente ngalita ina sene na afuna sente kuingamba abantu abo nabo benyini nabo bambi nabo belemeseza nyobu fumbo
1: chitofu
0: kakati noto manyati omukazi yena ekitiibwa kyongo oli mufumbo
1: bwaguli
0: bwotobera mufumbo ne bwolibera mugagge yenkana otya nenga toli mufumbo ekitiibwa kyo tekigenda kwenkana nkananga n'ekyomukyalo omufumbo
1: bwaguli
0: nolekyo twetaaga tubeere nga tuteekamu obugumiikiriza omanye nti nina okubeera omugumiikiriza mbeerewo n'omwami wange tukuze abaana baffe kubanga ne bw'olabanga mbagamba nti ekintu ky'okuza abaana era ekyobola nzikyanenye nnyo basajja bamu abuuza omukyala maama wo bakyaline taatawo omukyala nga omuwala gw'onowasa nga bakyali maama ne taata alina enjawulo nnene
1: nnyo
0: n'omwana eyakula ne single mother mujja kunsonyiwa temunyiigira nekino kyogera njagala bakyamuyiga obugumiikiriza kubanga osanga abantu abamu ng'obuntu busonga butono nnyo obubanobya mu bufumbo ate neyejjusa oluvannyuma nayagala addeyo nga kiri tuleti nga omusajja yayingiza wudde omukyala omulala nolwekyo tuteekemu obugumiikiriza mu bufumbo tubeerenga obufumbo tubutwala ng'ekikulu omwami w'omuwa ekitiibwa ne bwonna oba ofunye sente omwami osigala nga omuwa ekitiibwa sente eringa mugenyi eggwawo essaawa yonna omwami w'omuwa ekitiibwa leka kutunulira sente olabe nga sente zikutwala nnyo zireme kukutwala nnyo faayo eri omwami wo manya obuvunanyizibwa obwakutwala mu bufumbo omanye omwami wange bw'aba akola enkya agenda kwambala ki omwami wange bwadda agenda kulya ki omwami wange waba agenda okwebaka obuliri nabwaze eri abakyala batafaayo nakwala buliri nabulekanga obuli omusajja natuka okujja okwebaka obuli bonna nga bonna bulumira abamu yabuleseeko n'abaana ne babuzanyirako ne babufukako omusajja agenda okugira bwati okubikula obuliri okwebaka ng'obuliri bulimu omusulo nga buwunya n'ekivundu ky'omusulo jjukira abaana abatandisa okulya omusulo gwera guwunya bubi
1: kituufu nnyo
0: oluusi abakyala bamu ffe tweremesa twekyayisa abasajja kubanga buli lwofuuka ennyo kiwagi n'omusajja atuuka ekiseera ne
1: yeetamuwebale
0: nnyo tetuganya abamu oluusi aba ayagala kukyusaamu bw'abanga omusajja abadde ayagala just kukyusamu bukyusa nti banfuneyoko nga ndide nnyo amatooke wakisikyusaakoko nendyakoko nekkaceere naye atuusa alina ekiseera kyatuuka era nze abakyala kyeva mbagamba nti mubeere bagumiikiriza kubanga ojja kulaba bali bajja kutijja nnyo gwe yakafuna naye mukimanyi olugero lw'abaganda lugamba sebusiru buto obugole abuyita obuganzi oli agene yagala nalabanga ye yaliwo omusajja oli ateka okuba yamukyawa era kawasizanze yamukyawa nakola atya gwe teeka waago tokyusa mpisa zo sigala nga weeyisa bulungi omusajja ono ajja tusekiseera eri jyalaza oluusi oli abeere nga talina mpisa tasooka kuziraba nonga ya

0: kati gwe bakuwa amagezi twasa kuwa amagezi gakuzimba kati okuba mikwano gyo bambi bakuwa amagezi oloza nti bakuwadde malungi nga nawe ogeya naago kati byonna obiraba luvannyuma nnyo n'ogamba mu butuufu saamanya gurupu eno gye ndimu si gye nali nteekeddwa okubeeramu gurupu eno yesinza okunzitira obufumbo bwange
1: naye sengoma kisinga okweta obuzibu abakazi balina olugezigezi balina olugambo baino olw'okweraga baino olw'okwemanya natandika okunyumya ebya bbaawe bye bakola mu kisenga binyumiza mikwano gye natandika okunyumya obunafu bwe n'abulaga mikwano gye n'anyumya obunafu bwa bba n'abulaga mikwano gye kubanga awiwe ayagala nnyo okunyumya akola olugambo akola olugezigezi akola olw'okweraga akola olw'okwemanya mwabo bw'onyumiza tulowooza nti birina bye banyumiza bibasanyusa ebisinga bibanyiiza tebabikolangako tebabibawangako nze munange oli wano nze bba wange yanguulidde olugoye
0: lwo yanguyemu emotoka
1: empyaabalinya
0: takisi
1: nze bba wange kolaba kankubuulire kutayinza kutuula mu mmotoka nga nze sinatuula
0: ate kojja
1: bannange anzigulira olugja era n'alunzigali oli kyebamukolyanga
0: kojja nno okimanyi nti munnangulawo n'okutegeera nti ebintu byebanyumiza bibaluma kati ekivaamu batandika okubeera nga abamu batandika nakutambulira ku basawo abamu batandika kukuwayiriza batandika okuyita babegewa bbaawo ne batandika okukuwayiriza oyo no mukazi wenno oyo omulaba nogwotijjuka naye oyo no omanyi abasajja bayagala oyo omukazi alina abasajja bwe bati ngaayogera bitaliyo naye anoonya okubatabula mwawukane mufaanagane mufaanagane abakyala mubeere beegendereza nnyo eri abantu emikwano omuntu gw'olowooza gw'oyita mukwano gwe nnyo ate yakulyamu olukwe
1: senga omukyala alina mukwano gwe nga bamulirwano naye omuwala oli nga bbawe byamukolera byonna ajja n'abinyumiza munne buli byamukolera ajja n'abinyumiza munne lwali olwo ono gwe banyumizanga awulira bimutamye awulira akwatibwa ensaalwa anoonya gobesa mukwano gwe kyeyakolanga bwe yamalinga amunyumizanga ono amulikoodinga yazizibusa nga afuna nnamba ya bbaawe ono kanyumya ng'oli kawulira fitina ng'afuna nnamba ya bbaawe ono kanyumya amuga gwe nno nkubuulire omukazi wo buli kyemukola kyonna akyogera n'ebikyamu byonna mubuliri abyogera era agamba tolina kyomukolerako n'akamu alina abasajja bala olimba olimba
0: kyokka gwoba bambi omutwalanga mukwano gwe nnyo bambi omunyumiza ebibooziboozibyo
1: oba nnimba nja kuweereza ezimu ku mboozi zanyumya nze okumanya byantama omugamba waki onyumyanyumya ku bbaawo n'omujeebuula buli kiki yagamba nze kyomubuulire tomubuulire omusajja yantama atama dda kakati nga atandika muweereza bu odiyo
0: ngaanyumya amulikoodinga
1: omutabulira ddala amaki amaka
0: era nga natabula bwe yandikozebannange
1: waddeko nga mugamba amagezi kati ompawo magezi ki omusajja abuuza ono kaleeta lugambo nze amagezi genkuwa sooka omusukumeko mu kyalo mugamba gena amalayo emyezi ebiri wabula ono kyanoonya oli bamugobere ddala
0: ye yeddiza omwami
1: yeddiroza omwami jukira naye mufumbo kati kyakola ng'oli omusajja amugamba agendakoko mukyalo kubanga ono amutandisa omuwa pulaani kubanga yabadde amuweereza ebigambo byamwogerako amusukuma mukyalo omusajja w'oyo neiba yakolanga safaari nga malayo wiiki amala wiiki emu wiiki bbiri ono ngaatandika gamba neiba naye neiba ogenda kukola oti omukazi olwedde ali mukyalo leeta engoye zo nja zikunyizaamu wano woonoddira ojja kusanga zikaze yatandikiriza mpola amukunyiza mu ngoye onamuwaka sente lwagiranga kanzijegololerekaawo bambi musajja wattu bambi oli kyeyakuyambanga nkusimulireko ne ku nyumba ekisumuzo kindekere ebyaddako omwami byakomawo yasanga omukazi amweteze amala omulya mu bintu oli omwami ogenda okukomawo ngaomukyala atandika kusaavinga babiri baneiba olwaddako olwate omukazi yagera mukyala yaddamu okudda teyadda nga jasigulya ddalayo no kubanga ono yali ayinawo kukasente nga anoba namukazi w'abandi ng'agenda naye basengukaawo kuba baali bapangisa ng'agenda naye ngaekyaleetera ekyo kwenyumyako abakyala baliyo waki ebirungi ebyenyumyako nnyo abantu boli nabo baagala kulaba ngoli mbizibu tebaga kulya ko ngoli musanyu nze bawo nzenda azinteresa nze bawo nzenga kulaba ati ate muli muna abakazi senga ebisingo kunuma abakazi bamanya okwenyako nze saasoma nyesiri bulungi mwabaso mwinawo kati nze kuola basimanyi na kuwandika wadde okuba nendi mbufumbo dawa maka gendimu kati mwabaso maya mtoni nembawo munsinga kati abakyala bwoba tuwasoma mwaki ogenda weraalaasa mwomusinga n'okumalamu n'abaana nti n'otasoma mwana nga ojja kufumbira ojja kuba bulungi biki bwenyumyako wenna okwejegula okumanya nti n'oli bwoti ne bwoti ne bwoti ebiseera ebisinga asirise tejusa tokkirizibwa kwenyumyako abakyala wano saawa bbiri muli mikwano esaawa eddako wadde kikasa twagaddako mugenda kutabuka niyo kyekijja mugaana kujjayo ebyamusunguwaza oba bamunyumiza nga binyiiza abikubewo abamu mwenyumyako ewamwe mwali bubi mwali mubunakutadooba mwali mbuno mwali mbuli waki wenyumyako nowenyumyako akole kyakuyambe ki niwamukubadde mwali mwina ssente waki obinyumya sigala ng'oli takumanyi kyova olaba senga si kirungi nnyo omwana w'obuwala oba ow'obulenzi ne bamuzaalirawo ku kyalo kasubi n'akulya kasubi n'asomera kasubi n'awasa kasubi n'akulya kasubi kugamba yena yena n'abeera kasubi
0: nalero kola akaddiira awo ku kyalo oba yina bekyaba ti bakyalina kitiwa kye bakuwa
1: katamanyi kagundi kano kata kakukula wano katumanyiira so bw'ova kaala ako n'ogerako awaga mwami gundi oba mukyala gundi kati abantu abo bonna bonna ku kyalo kokulidde
0: nekitiba ne ku kyalo bakuwa ekitiibwa ne bojja olaba buli omu aba akuyayanira akusanyukira akola atya nga ekitiibwa kibakuwa kyamaanyi naye wano ogwo nga tovuddeko ku kyalo maama nga be bakulaba mu buto bwe basigala bakulaba ngaano nga bakavubuka basigala kulaba ngaokaddiira
1: era nze nkubiriza kano kalowooza eri abatuwuliriza bw'ozaala omwana wo nga muwala n'omusomesa n'olaba ng'akuze bw'aba musiraamu tomukkiriza kusaalira mu mizikiti kino egimuli okumpi naddala olwokutaano jumanga eyo oba yidi ng'eyo asaalireko ku mizikiti gyewalaka ate egyebbeeyi lwaki eyo gyajja okulaba omusajja omusajja ajja omulabagame omwala ono omulungi waawa kubanga bano boosaaliramu bulijjo bakulabisa maaso bakumanyiziza amaki amaaso ono bwoli oba osaalidde ku hoteeri afrikana oba osaalidde ku muzikiti oli kampala oba osaalidde ku muzikiti gw'ekibuli oba osaalidde ku muzikiti wa ati abantu bwakulaba alabira ddala omuwala omupya alaba omuwala omungi talina sitole gyakola ki gyakumanyiko kimwalirizo gamu omwana ono abeera wa entwala obuvunaanyizibwa okunoonyerezaako okwagala okukuwasa okuteekamu ssente naye weesiba ku kaalo saawa 24 ojja kufuuka kaala ako yegwe kaala ako kw'ozaalidde kukuliza kukulina abazzukulu n'ebirala toli musiraamu oli mukatoliki oba mupolitisas n'abalala abagenda mu chaachi tosabira mu chaachi ekuli okumpi kubanga nze munange chaachi yaffe eyawaka sabira kwe ku chaachi ezeewalako bali bajja kuba balaba muntu mupya nnyo nnyo tebamanyi wajova tebakumanyiiko background naki n'emu gyojja okusanga eyo chansi bwe zijjira emikisa gyeyunaayina oba gyeyunaaginoonya naawe noonyaako emikisa eyo ebbali buli bwonooba nga weekuumidde awamu ojja kufuna bintu byebimu byebyo ng'enjawulo tewali bweoba obugagga bunoonyeekeeyo abantu oyinza omusanga eri balina nga bulijjo alira anoonya omuwala afaanana bw'oli okumba ejja omusanga eyo awalungi akulabe nga oli wakitalo nnyo akuwa ekitiibwa asookwaza kuteeka mu maka naye bw'oba ogenze tonyumya nti ewamu toyeti zammwe zaali za nkoma nti toyeti yammwe munnange kubuulire ffe waffe omulyango tetwalina lujji twatekao kakutiya ebito binyumya waki onyumya ebyo era nga waki byonyumya okunyumyako omusajja asigala akunyuma takubala muvalyo njagala linyisa valyo omwana w'obuwala omanye nti ekintu ky'olina ogwe olina okweteeka ku bbeeyi ennungi ey'okulamuza naye bw'oneetwalira wansi anze kisoka nze nebonompeo zijja kunkolera ate waffe twali tuzefonaezo nze namalanga n'emyaka ebiri nga sifunye wadde omutwalo kati omusajja nakwekeraty 5 nakwekeraa 3 naye oba tewenyumizaako atani kwa kuja ajinga na gama mkazi unabi kwa wabei kamulekele weziti kamukole lechinu kamukole lechinu ave nyumi yako visele visinga wa sanga obuzivu buba nyumi yako obuzivu ojo kusanga buli muntu ajja kutuluri nangata ina makulu na dala wana abategeera nyumi yako bibi at least buba kwenyumi yako bilu njide ati wacheo binyumi ya yogela kuprogramu zikula kulanya chakala kuwa kwenye tita watu kuleboti tonyumiza abantu wala programu kubanga zija kuza wansi
0: ocha hali kuchenda masava kasidi sasa tufe wemwefe Radio Simba mpologuma enoji eyedembe soko kweba zaba kasuma mwenaba nanga bazene mpagira anti mwebali nyo mwebali edala nyongira kuwategeza banange anti zija njaba obulwadde bwa ania ania zija njaba obulwadde bw'ebizimba mu lubuto banange wabango nyiki dokunya edagali ya ania nile vizima mulutu tewa genda kulongosa obulambubo nabona ani ya talida obulambubo nabona vizima tevili kwa mawo mbubangu edagalo linywe debulonji nga utubila tukugambie tuja njawa bami abaina amanya matono mchisenge ngugendo kubila no mwagalu wawo tuja njawa bami abaina obusaizu obutini obukinigi oina kampi oina katini oina gule nenga gumpi kwa jia waito obukomando obulingiza mukwano jangu ufune dagala boto ufune dagala oja kufuna chiyambi netubera nga tuline dagala abachara batayina appetite abachara nabu kalu banage tiri msaji ya gara kuja mmeri nkalu buli msaji ya gara kuja mmeri limuka supo jangu mukwano tukuguze dagala tuline dagali ya kabotongo tuline dagali ya candida endwa dezo zibu za appetite kusaidi zombi kumasajia na omuchara zibu za appetite omuchara nobe ya nabukalu nobe ya unga tuyaga na kwega tane mwagalu wawo mkwano uvuladobo bwebwe yongela bwebwe nyo mubili buza alate ebirwa debila la ebya maanyi enyo nyo chitufatu gama nti bwebwe ulianti uvulade duka bunambido ogunonye branch yiyo na ya senga kayoga ujovele ngofune dagala abladiba ulcers abadewa sukari, abadewa pressure, abadewa msujia jona, ulama ubladewa msujia wa candida, sorry, msujia wa brusela, msujia guba guwa amanyi, mzibu nyo gena, nese kakayuga, msujia guwa guja njabila dada, bulu unji nyo, negu gena tine gutada, guwani wako bide mkaka katagu nzite, nembela kuduwa lileo, echibuli, ubladewa gana, nebazijo nebantu wala kulubagaro ya wale duwa lileo, obulwadde bwagaana ne banziza waka nera lindi olingamba nero akisinywa ku ddagala lyange lino nendaba nekwata eddagala omwana nazitulira eddagala akadomola n'akansimba bannange okuva bbiri mukaaga teebereza nze saddamu kulwala musujja gwa brusela paka ne ku ssaawa ya leero bw'obanga olina okusanyalala osanyalala magulu osanyalala mikono kiki ekyosanyalala nina eddagala etalaba ku kusanyalala jangu tukwe daga yoku sanyalala mbobo inechufube chukolulua niwe chiba chila akira edaga la wedidi mwami walwala prostate edaga la prostate nile wedidi uinzo kumanga mbobo ufisa msote kugwayo oba ufisa kumukumu kwekama ulia utobi tegira mbobango badofu wa mwembuto ngoina nabuguma mbobango inevi galanga oba bado zala abaana nga bafa mukwano senga kayuga eddagala erigenda okujja webyo byonna alirina gwe buuza branch ekuli okumpi osobola okugenda ofuneyo eddagala nolwekyo bamikwano tulina branch ekayunga ku Church Road opposite Club Umbrella netuba nga tulina branch enakifuma awo munakifuma omukadde okukwata kukuba eribanga erigenda mu kigoodi oba mu kiyembe ekizimbe ekiri ebega wakalina wennyini omuzigo ogusembayo ojja kuba nga wetufuna bulungi nnyo netube nga tulina emikono mu taxi park tuliranye kalina eriko poliisi awo n'ojja kuba nga otufuna bulungi nnyo ekipande kwe kiri ku dduuka kinene nnyo kiri ku Hajjat Mariam Kayoga Senga Radio Simba netube nga tulina ebwayise bwetuuka ebwayise ku bitaala ekizimbe ekiri ku bitaala nga wakava kukuba erigenda ekazodde ekawempi ekizimbe kyennyini ekisookerwako ddala wenyininyini kiramu olukuubo munda woyingira ojja kubangaera otufuna bulungi nnyo netubeera nga tulina ekibuga bannangirwa mata twaguddewo era abantu beerwawamata banange temufire mbadde mulajana banange senga mwagalawo senga twagala eddagala abantu berwa mata branch erwa mata twajuguddewo era etambula bulungi nnyo mugende mubere nga mufuna eddagala mubere nga mujjanjabibwa omwana omwala yaliyo omwana musawo mulungi nnyo ajja kubanga abakolako bulungi nnyo netuyonga tulina branch mubende mwabade tuli mchibati kuchisimbe cha pastor kisache omanga kile mkatale oja kupango tufuna bulonji nyo netubele nga tuline zirowe wazirowe tuli kuchizime cho mgenzi wasu wa chibate ukuliano mliango ugu ingira mkatale au oja kupango tufuna bulonji nyo netubele nga tuline uobu lenzi tuli kuchisimbe cho mgenzi ya lima mwame ya tito ukuliana katimba ka adra na uo wetuli awali kamera wenyini ya kizimbe chile wega wa kamera oja kupango otufuna bulonji nyo netubele nga tulina Eluero, tuli opposite na Equity Bank. Nyesho tupa ganti manafo mwje, tupa janjave, mulimu kubanga ate mufire yo nebirwa te. Nyinga tusha gena maso, tungena kusoka tupa umuze mkatono, lumalo kwa umuze mkatono, tuko monga tujana mama simu. Abali ya mbomu tubuli, nesonga zino zina tugede kusonga, eze nja ulo, na mtu wakala mtubuli, nesonga zino zizitia. Gwe, obero mkade, osobola okurecordinga ku WhatsApp audio yo tujajite kako tujiplayinge naye mukukuba njagala yo omuntu ajjo kuba bwokuba ojja kusoko mara okutuyamba osome enamba kwokubidde n'oyitamu kati bannaffe abapya nebasobola okubeera nga bafuna omukisa ogukola ki nabo oguteesa bannanga abapya tubeetaaga tubeetaagira ddala nno nnyo katukomewo.

0: Mbwe jaguze miaka abiri mwetano Ejo wakazuwa wana Uganda Atemo mungwe Mwosango lugendo kodi kodi Abaluwa demulwe batenda Ntiruwe tusisa na boku wako chewanyumia Ntibala vye kunsi Katigwe wene tatamblanga kumu kodi kodi Simbe kurowoze zako Gatu jaguze miaka abiri mwetano Tosuwa kuruno Anti tukomye woku wafe Tubatuse kebiriro vya mazine nsozi Ebisombole bazungu kubira bako Gafe bananyini byo Tetubirenge rangana ko Kati olwoli nyumiachi Gakumire 7 November Tugenda mukodi kodi Mama mama Bulicho gendo kulaba Oli wakukungiriza nti mama mama Obusente bwe businzo kubo butono mubyafayo Ebya kodi kodi Kati kuba kusimu 0-5-5-8 E-3-0 Osasulire kodi kodi mama mama Omanye nebisinga o Tinta tinta Ne simba kwa abiri mwetano
1: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo Londa products za Nilo Agro Kye kyama kye twenyumirizamu mu Uganda Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex Kolera abantu ebintu eby'omutindo Ate gwe owawaka Kolera abantu b'ebintu ebirungi Bw'oba otegeka chapati ng'onvu Era eziwooma ng'okozesa Nile wheat flour Oba ng'ofumba emmere y'awaka Ng'okozesa Nile cooking oil Oba olonze omutindo Obulungi Obupya N'omuwendo ogusaanira mu buli mmere Genda ku supermarket oba edduuka Eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo
2: Wetuogerera kati ennaku tuzibalira ku ngalo tusimbule okugenda e Kigali Rwanda kwabadde tennaba kusasulako osigaze ennaku ntono oweredda paka nga 25 omwezi ogw'ekkumi olwo tusimbule nga 3 omwezi ogw'ekkumi ebiwandiiko bitegeke ogenda kuyita mu baasi oba ogenda kuyita mu nnyonyi enteekateeka zonna ziwedde kati okumanya ebisingawo kuba ku 0-7-8-5-4-0-7-0-8-2-8-2-7 Tosigara Tugende nawe Rwanda Kigali
3: Funuma kumu kwanga na fe Aba higher level tours and travel Kuruno tosigara
4: Oli kuchenda musanvu akasirisa satu femwe mwefe Radio Simba Empologoma enoji yedembe Wanafi wabatulizao na kulwaleo tuwa sorry sawa zino Tuwa gatubile nga tukwata mama simumba na fabali yeyo Mutubuli le Songa zino naze tuogedeko Mugamba mchane Nga tutunaba kukwata mama simu Njakuso kukwewa za Aisha Kayunga Aisha Kayunga ansinikide singisi enkumi tano hey. Kumalilize nyumba ya musema
5: kukwana
6: Aisha webali
4: Aisha Kayunga tukwewa za mkwana tukwewa linyo webali edela Netuma katuwewa za muami chintu Sulaimani Mwabifu Chiamani waba boda boda Yawa boda boda mchila municipality Nae asabudu kutuwelezayo Singisi omtuwa lugumu Guyambeko kunyumba ya musema
5: kukuma
4: Sebo chia maani wa boda boda Mchila municipality Mwamiswa imani Bambi na utukweba ziza nyusu Mwamiswa imani chintu Ntuweba linyo mutiba omogabi ogo Atene neba za nyo nyo nyo Ambasada mwamibula siyo Bambi ye yatandika Okuleta sere kwa tuwaga Ntie mituwa leta anu mtuwa hizo kule merio zetu mnu ligumu Neleta angabo nobo sobo denga muze muweza musa Noleta yeta anu, noleta yo mtuwa alo, noleta yebili, noleta yo mtuwa alo, noleta yo mtuwa alo Wote ogeno kula nguweze za sere zo wadeo Netuwa gama neguno sere zo kuteko mkulu Nazo mulete mtu angabo obo sobo de
5: Mpola
4: nga tuongeleza anga kubo leta nga tuongeleza kuziwa leta Nzelina wempandika Mwavula sio kuli yampa o mtuwa lugumu Olwalero anyongedde emitwalo ebiri kati ali mu mitwalo esatu eziteekateeka ki
5: ogenda
4: okusa emakuba kale n'olwekyo bamikwano banange mutumaze nze bumazeemu nnyamaanyi kubanga okubeera ng'omuntu omu yekka ye akaleeta ssente nga balamu na mwenna musirise ate wano muzenga mulya nga ekintu mu kibanja okufaako obufi bane tugenda ddi omusema okuba bane tukuŋŋaana ddi kakati twasalawo nti kakati tumaliridde ate musirise kakati ahomba siba tegera ba mikwano neka sakati mkitege de nchesa utuwa ajigula wo Setu wata niko kubira nga tuziku wata. Atia nawe achia soro kutuwa yo kubuyambi wa musema kukuba. Nawe ni wademo kubira nga ukulachi ngo tuweleza. Kwa jia wabadeto na kuingira wano.
5: Mm.
4: Ngo chari nda wali parking.
5: Mm.
4: Ambaga mbasabi enti abakadete banyiga.
5: Hey.
4: Olwaleero baumuleko. Okujako mkande kwe njagala anaba soso kuitamu njagala belenga agena kubanga asoma enamba jeba kubaneva ngeitamu banaba pia basobolo
5: kubela nga wakulachi
4: nga wakulile nambe yo ata siganti ya bapia wanati tibajirina mulimu abajirina nolecho katika tugele na mama simu tulile banafe bobate sabatia kwa mkande wali wademo kweleza audio Simba hello. Halo Radio Simba.
6: Ajetika yoga.
4: Waji sebo.
6: Wala tuweleza nyo.
4: Na ukuliza sebo.
6: Basuma nye mirimu.
4: Tuogera nani yonu sebo?
6: Ogera mune muna chiviri zeba muna ni kakabuye neri.
4: Yosebo.
5: Yosebo.
6: Iranga achia ika guno guwe morundi kwa ngo kuchoso yitamu yao.
4: Amina.
6: Inga sivira dara kuledio Simba boli programu mbeera ko.
5: Ujibeera ko. Sebo tusimi.
6: Mba sumeri namba yisimo.
4: Sebo tuwe yasi.
5: Woyiti de.
6: Sebo.
5: Hmm.
6: Ilamu diyo mafu na ikapeni ataji imanyi.
4: Chitofu.
6: Zero musamvu zero nya.
4: Zero musamvu zero nya.
6: Mwenda musamvu tatu.
4: Mwenda musavu satu
6: isengayo zero emirundi
4: zero zero zero oba triple zero
5: jidem tunabe jidem
4: mpola mpola
6: zero musavu zero nya
4: zero musavu zero nya
6: mwenda musavu satu
4: mwenda musavu satu zero zero zero zero
6: emirundi esatu
4: zesembayo
6: atitika yuga mbade nsaba tumira konyo
4: waji
6: mbade nsaba kutumira kwa
4: tumira yemu kwa na ye ogambi rudengo uliliza nenga sikuli angayo kongo tuweleze kukuza musema kukuba
6: ira yensonge yujemba densi ya konyao
4: nezo mkolo kututegeka
6: yenyavu mwenda mufunira yo kenku mitano
4: tujia kusima nyo mkwano
5: sebo tujia kusima
6: nyavu
5: wevali nyo wevali dawa nobozi uweleza
6: mwevali tu uweleza nyenda
4: amina sebo
6: igadeka ujene liso ni uwe chigirizi mama
4: nkare sebo vila bulonji bye bye
6: bye bye
4: Oli kuchena musanvu akasirisa satu fwemwe mwefe Radio Simba empologome noji eyedembe
5: aliko gamba anti hello hello
6: hello
5: wangi tata wabana
6: mjewa liko kwa jene senga
5: kari sewa na wajewa liko tuugila kuna ani
6: za vampira dani kukwene usawaga
5: yeso
6: Mba uliriza nyo senga na ena kukudonga kutoso ita.
4: Uwe wale kubela ngu uliriza mkwano.
6: Mba uliriza nyo mwale kutuweleza mila mwede mkuweleza jitu yamba nyo kubela nga tuiga yutu wale tutamanyi.
4: Amina. Uwe wale
5: kusima sibu.
6: Nyo kubela nga muna ya vitu somesa. Mwale ya mkama bonge ya wale kusingwa kwa gara.
4: Amina sibu.
6: Mba uli zanyo senga uli wa standi wa kwa mna imbali sifuna nga chansi kuhitamu wakati wanda tazi kandoza ya kati ya mpitemu
4: kari sewa
6: kumulamu ugo mwoke teko senga mutufu zinyo kubange chonangi na linti la zeko zeko isha mwoke teko chiri komo ninyo abantu kwa Sai bako zesa nye yengkole yemoke teko
5: yeso
6: yoko yoko vera nga yunganga yemoke tese nga sija kubera nga njini nanda ganyo wakana nga balala baku
5: yeso
6: nga nsima usimodo nkole yoyo
5: amina
6: mwana nekuro kwa mkoro Mugano kuteke kukule mwesta makuku.
5: Yesu.
6: Nja kukua kuchento wala senga.
4: Shaa ala.
5: Sari Mungu wakirize.
6: Nja kukua kuchento wala senga la kukua nafune namba la senga na hilo wakua mnaye na jukua kwa enge vila pisi. Nja kukua gamba. Nga nine nsonga zange nja kukua kukira kukiri person.
4: Kalo jia kuhunko vila.
6: Nenga mabale tuweleza koja
4: mkani sewa nawe wale kuuliza
6: nenga tukede nzeta ni mbapusaba
4: mkani sewa
6: mbapu
4: bela bulonji oli kuchenda mumisambu akasiri sasa tufe mwemwefe Radio Simba
5: epulo kumenoji
4: edembe
5: aliku gambaji hello
4: hello Radio Simba Simba hello. Hello Radio Simba. Simba hello. Yongera kudobozi yo mukwano.
6: Mashije mpya utewa.
4: Tuli bulunji mukwano go sibyo cha sebo.
6: Ona bantabe ni wane kasanga.
4: Yes sebo.
6: Nga kusasho kuita munenga Simba.
4: Ne mogera nga bataina manyi mogera wansi nyo.
6: Alikuweleza mlamo
4: amina
6: wa awatara bandi nyawe soma
5: Yesume
6: lorumu kwa sekja mto ina koordine wafutina ito ina nyogu to ina koordina ato ina ile tido kutaisa mamu awati awataro ufumbo na haba wala agazani watani kukunkwa na zenga na chenji na we wafiri ina tepuli na wana ina kusanga na kori nosu kwa wansi kwa wafu mbituwa wafu mbituwa mtu unga wama nyingi yoyu kwa katana mwa zana kukula zana mwichimu o ina vyo ina ukulizikira
5: mwichiri
6: ya tepuwa zana na watubu kayo masu na atena atani kwa kweso mwuru mwa ufeku ya sili akini sili akiri
5: ee
6: wangile kwa wama nangyo naringu kwa nyeku
5: mpulira
6: ye bana ya yokele yo yesumera mubane ndo mpeja ikena cha nina yin kwa nidua kaba yin pastin no mbuza kukuku wafungo gena wafungo uya kela spend eh uya kela kula kwa na namuono
5: ya kula kaya jira ol spend
6: ye namu nongiza kumunye ika teka tu abarabe na kuzi wafu ulitua wabwe waka agena na nata niko kukula omulimu nata niko kwepa njiste nyomba kweka ngatwa nata ustafu nyomu kutakukuli kwa nyomba ntuba wafunani kikwa na kwa sebi singa wababa gurufu zabe ya nato ziwa zibagwe zito wala kukuna kutakalamu wala kumashumu za kukikito kukati agena uzi kangane hili ntuzi waka kawite kira ngotwe mpana mwosa wa tijafwa so awala wanyina fawo wabu mbewa wetago kubuli ila mwko
5: chitu ufu
6: wabu wabu te wansinga mbu hili tu ita wabu timu
5: oh
4: nga marabu vi
5: tamana na kulalika
4: oli kuchenda musambu akasirisa satufe mwemwefe Radio Simba emporogoma enu ye dende lwakwa nti obuzibu muku banayete mwogera kumulamwa twagala mberenga bokuba yogera kuko kumulamwa banage kubanga mulamwa gwabadde muwavu hello Radio Simba Simba hello
7: ebale kusenga
4: kare mkwana
5: ujebali
7: kari mekotia jibariko
5: kari munangi na jibariko no si Aisha
7: kujia mgenzo ni mwure ito mwuramua mwurama mwurundi
5: ema mwabana tuogira kwa nani
7: kari nanyo kuogira manya gange
5: kari tewali aa tewali mtawana gena mazo
7: kakati mwurama gore senga nange gungu atako
5: ee mpulida
7: kwa mwana wange wasomera mkulu mwenyini ya ngama njagala kubira tata uo mwana
5: mpulida
7: ange ni mugamba tata uo mwana nambuzo ni mfumbo ni mgamba tuli mfumbo kati nina mgamba tuja kukula ki kwa atakana na isi toke tugende kumusai tugenda kati kumusai nare ito ugunju kwekebera na mgamba ni nangu nda kule ito uvange tukule iti kwekebera burundi kariru mozu na kunangamba nchinja kala kula baku
5: mpulila
7: mpulila ya kala kunda baku mchukonga chiuwa oja wange obante nchie uo atenga mkuru
5: mpulila
7: kuzikati ula mara nengkula chi nini nyataksi nini nyenda nini nyenda
5: mpulila
7: nina genda yo nemubuza ya gara tukambe tukia magama na kukama njagala ndiri kata umana nima kanzi sina buzivu kwa mpuri ya mkuzesi mkuzi kati mkuzesi kwa mstajio yu mkuru alimi ya kanga kaga mwetano mpendi wati nana mumuenda
5: gochali mtukulie
7: mtuka wali eri ingata kweka ingwezo nazi kweka okufuru marutalo okudayo
5: ingato zongazi kweka
7: atenga yi wandi
5: ingato zongazi kweka
7: wandi
5: ingato zongazi kweka
7: kukuri ya bugundi
5: ingato zongazi kweka azi kweka
7: gulugugoye ingaru kweka sagala wavirabe kana angi baki enda kutia ateye zisere visinga angukura nyangamba jangwe no mroji ateye zinakula sikienda mroji kati yao mpuzo obuzibuzo kugende rila nerela angukubiti na angamba ndi wanonu aa mze mkubiti ni mbuzo liwa nangamba aa mze ndi wanonu sobo isi niwe kupa angatu wangukite ko kwa jobi ulira
5: ulira ulunji
7: aha nemubuza nga tuwankubite kuna kugamba nze siri muntu nnyo wa lodi kandi mwatufu nnyo nze nasalawo si magijeko kujja yao kujja nange
5: si magijeko kujja nze nina chembuza kugwe na ye mugwe yagala bufumbo na ye oba just mkwano kwesa nyusa mbwesa nyusa kwa bintu bibiri byanjawulo
7: anti kakite wafe batu ugulizira so kweta wazala chintu chivini nyo ufuna umutu leda noyo kakite nyari ya gamba na ya gala kukwela nangi na enzi ndavanga nga azani samu kukubazadi
5: kati nina chembuza goya gala je uo uwa ya kufunile wakuteka
7: wangi
5: goya gala abele nga ali uo aje e uo makago uwa ya gala abele wa kufunila wakuteka
7: ya gala koleti
5: gwe oya gala kuteke mu makage uwa kupangisi makage ama kage uwa kupangisi omuzigo uwa ya gala abele e uo omuzigo gwe uwa mnyumba yu
7: nja gala mfunila wantu kubanzi nangi ndi mkuzi wano vere wano
5: anti cho ino mbuga ambecho baba kwa gala jakufu nila wu ni wana wata kwa gata na kuma wanizu kubanga chaya gala kumanya no kutegeda aliokave kuchasala wu mseta bisinga wa saja muna ilusi kwa kamalomu wetegeleza mwendo oza
7: kutu
5: ama kwetegeza la beso bizi duwazi ukula wetu nda kula vichi anokula vya ya gala deni aliokasale wu mbuga ambe kafu ni wakuteka osanga onofu na chowetaga
7: alikoja
5: mkwano
7: alikoja mwibali kuweleza bulungu
5: nkale muna ina wibali kutesa
7: mwere bulungu
5: nkale muna ina wibali kutesa mkwano aliko gamba ti hello hello Radio Simba wanjisebo mkulu jao radio obaji jire kodala jije ko oneme kwe wudila kwa wede kwekole ya feedback ino aa ochaji lina aha nunga inga musema kukuba ii nyangi chiteke dendi na musema kukuba musema kukuba uli utia sebo jiba liku jyotu usake ingalu bitambula bulungi webaza ku Aisha, Aisha bagambi akuweza kusendeza okwongera okuzimba ku nyumba yo wachi tomwebaza ako.
7: Nati bade sina kuita.
5: Aha, kale mwebaze ko mukwana.
7: Nebaza Aisha Kayunga.
5: Eh.
7: Wotode mukama akupiteo.
5: Aha, amina.
7: Alhamdulillah rabbil alamin.
5: Amina nene.
7: Nawo mukubula yekangulumira.
5: Ekangulumira eh.
7: Nao mkweba alizatara alhamdulillahi rabbil alamin na huko zeo na yo mtuwa se unokuwa kujienu
5: ee ayo kajaku jayo ya gamba jaku jayo kumu iteko ni mubantu
7: aa ni kujia
5: anji tata wabana
7: bado njagala kuku kajia kiwe
5: gwali nye la kuhulila
7: kajia kiwe
4: wanji
7: salamu alaikum
4: walaikum salamu wa rahmatullahi barakatuh
7: Aja kitu bade kumbele tu bade mulikipe makukube ni wafi makukuba.
4: Eee.
7: Mwaza nangi, aja kitu mwaza manija ya wene kini yu kia manisi yuji.
4: Yesimu.
7: Mwaza kenti ya ngambi kenti ya genda kupa ya uwelele.
4: Echi?
7: Kenti.
4: Tenti?
7: Eee.
4: Eee, banangi.
5: Oh. Banangi, nga yebali. Eee.
7: Ya ngambi ya genda kupa kenti.
4: Aha. Hello. No.
5: No
4: butebe.
5: Obutebe
4: meka.
7: Obutebe gwa 20 ya 10.
4: No butebe 10.
7: Ah tubuye la 10.
4: Eh.
7: Na hiyo 20 ya 10 na hiyo butebe wote bure.
4: Mama ya chaimwa afunde kota tunyonyo debulonji atende okubulire omulimu na yeshangiro kuimiza kati obusenyu wagwao. Tuweta gaye mtuwalo kumi ezo msenyu ezo mzimbi ya banja ya bili mwetano atuwa gaye nubusa umukago wa semiti
5: wanji
4: ya katinzemba dente kama enda kuzino muna inange vima nyo kwe kubakuwa mkore so kanenda azate wenafu na yoko ya tenga teke munga mbuguta ambula mpola inshallah
5: halika tulabona haliko halo radio simba
8: halo
4: Wajini yabo?
8: Asa mtokuli za seza mikuli.
4: Nafatwe simi okuli za mkwani.
8: Mwende mkia mkitoli vya.
4: Yeni yabo?
8: Akati. Zonga zonatu zuhuli.
5: Yeni yabo?
8: Zuhuli viva.
5: Amina mwenaye bali kusima.
8: Nena abami yabo na wuhuweta agamu baku watemu.
4: Alaba nolu abami lujja kati kusinga tubadde kubachia nolu abami lujja.
5: Ha. Mutubuze nyine byo batu wagalachi siya.
8: Abami abo nabo bambi tebe isasi burungi.
4: Tusale tuli kubami.
8: Ya.
5: Banna yuriya bwasanyuka nyonji ha ha. Banna ageno. Kale mama. Tulira munnange.
8: Kakati kastola katuno kenyezo kubwa wako
5: enyabu
8: na sisi nkano mwami ya sanga we narimbera
5: mpulira
8: na mbulira vya mbulira sange ne ngamba anja kutambula na ye mwami ya ita mroko le pasta mbulizi ila ya ina mchala we nebao kama miaka anga kumye mavega ya galu mtu guwase tulinga na ye ange ni mugamba ya maze banga anga sili na mwadu kusa volo kuwa atakana eduwe ila fena
5: mpulira
8: na ye umami yo ya kwe kajabira
5: kajabira tumanyi yo
8: aha na inga jaku uzabuza njaku tuwala jembeira njaku tuwala jembeira mbeira katanga ti atenga sija vera na yoro kubanti omuntu abama zed banga dene inga taina muntu akati bwafuna omuntu amubuulira byamubuulira oluusi tebabimubuulirangako oluusi naye obaaba oba ayitira n'agenda n'omuntu oyo
5: mpulira
8: akati bwe twabeera ffenna ajja wano we nnali nsula eri tayagala ngendeyo ne mubuuza naye lwaki tayagala ngende ndabe w'osula agamba engeri gye ndi mubuulizi ewaka nateekayo efeloshipu akati ate nalayira mu maaso g'abali nti njagala nfuna omuntu mubaleetere nga tumaze okwanjula naye tetunnaba kubikola tunaamala okwanjula nga nkutwalayo
5: mpulira
8: namugamba naye omuntu gw'oyagala okulaba waasula lwaki tomutwalayo munnaye ng'abeera awo akubuzaabuliza awo
5: mpulira
8: ate ebyo byonna bigenda mu maaso n'olubuto mweruli
5: olulwo
8: ati bwamugamba nti munnange ng'ate byagize bulala awo n'atandika okuyomba n'atandika okuddamu obubi obona kwegamba nebikusobera
4: omulala n'okudduka waddukira n'otoddamu nakumulaba nako
8: era yadduka
4: wangi
8: yadduka neŋŋamba kakati
4: naye nawe wapapa okufuna olubuto
8: nedda anti kyekiri kyenkugambye nti omuntu omaze ebbanga ddene nga tolina muntu yenna kati bw'ofuna omuntu oyo n'akubuuliramu byakubuulidde ng'olaba byamagezi ng'ate akugambye nti musumba kati n'oyitira mu kantu ako ontegeera
5: ng'omanyi ti omusumba muntu mulamu ajja kuba mwerufu gy'oli mpulira
8: manyi muntu mulamu n'atambula naye muntu wa Katonda talina byasobola kukola byakulimba nga ate nga muyaayi kati abawala abasinga tukwa mu mbeera ezo ezityo ez'abantu ng'abo okugamba nti bannaye bakufuniddeyo ekyokulya luba lutalo ayeyeyaya okuba essimu n'ozikoowa bukooyi
5: mpulira
8: kati bw'omusindikirako ka meseji kuba ku WhatsApp awo n'akuba ng'ayomba asamanya wanakusangawo biki biki n'ayogera bingi kale n'abaami abasinga beetaagamuko ku misomo egisinga obungi nabo ne babuulirirwako nti n'abaana be basanga obusanzi ne babafunisa embuto nabo baana b'abantu babafunisa embuto ne babaleka awo obeera mu kuyaga obuyazi nabo baba baana b'abantu babbo bwe bali abaana b'abantu
5: kituufu nnyo
8: kati ate abamu beerimbika mu bya ddiini ate nga kuba ddiini
5: n'olowooza munnaddiini ayitiridde kumbe ttabbu njereere
8: amazima
5: naye nze amagezi genkuwa
8: esebu
5: mukama akugumye olubuto lwo olukuze ozaale omwana wo tomanya ayinza okubeera ekyamagero ate n'omusajja oyo ayinza okudda oluvannyuma ng'alabe oli mugumu kubanga ebiseera ebisinga oli ayinza okukikola mu butali bugenevu alabe bugumiikiza obuliriddawa ate bw'olugjamu nadde n'agamba kitegeeza oli mutemo woo n'ebirala n'ebirala nekuma mukama ajja kukuwa obusobozi olulabirire
8: neyanziza nnyo neyanzeege
5: mukwano
4: wano waliwo meseji egamba nti senga mwebale okutuweereza leero kwendi era ku mukolo njakuweerezaayo agamba nti ye muzeeyi Kabanda ebukomero mbaagala nnyo
5: muzeeyi Kabanda ate bwayogera nze osiddamu
4: era oyo
5: webale munnange
4: kyayogera kiwera ddala kyekyo
5: katuulire
4: ate ono ye agamba atya
9: jia mwe bali kuweleza
5: mwe bali
9: kusomesa gwanga
5: amina
9: zengono mwanyoko wo bosa nsinzi de mulago wano nesenge nsonga yo kwenyumya nyumya yo boku nyumya nyumya bulibyo sanze jimuliko teri kuba kazi voka senga ne mufa abasajja mulimu abasajja abasajja nanyumya omuntu egwali naye namukunyumiza okuva ku epaka ku zedi nze senga nga nkyali myaka jange jiriwe nakwaniranga buli ekinsala mu maaso senga nalina kyali wange ngalina omuntu we naye nga buli wetubeera amunyumya amwaga amwogerako birungi byereere buli kibabadde kyebakoze nakikugamba buli bwali nakubulira buli kimu buli kimu natuuka n'okukuba essimu nga muli mwenaawo najiteka mu laudi era nayogera byonna nga bwabikunyumiza ng'oli bwaddamu bwawulirira ddala nga mu butuufu ne nange ddaaki nawalirizi buganda naye omuntu ono bafunamuko obutakkaanya katonda awo kati nze nange ne nkozesa olukisa kiso
5: n'olumba
9: nembaako engeri gye mufunamu nafuna ennamba ye mumagezi nange ne nfuna ennamba ye ne mbaako engeri gye mufunamu naye okukakkananga nange ambeeredde wakisa nagenda okutuukayo nga byonna nga bwe yabinyumizanga nga byonna bwe biri neŋŋamba kati nze singa yali teyabinyumyanyumya byonasinansonga lwaki nnumbayo n'okusinziira ku bye yali nga anyumya nange nawalirizibwa okugendayo ndaba ekituufu kyayogerako
5: kati
9: ebintu ebyo tebiri ku bakazi bokka mwanyinaze n'abasajja mwetuli nga bisajjasajja kiva ku muntu nekinyumya nga bw'abadde yenna kale beddeko mu ngeri eyo kyekituufu
5: webale munnange
4: mwanyinaze busa webale nnyo webale eddala
5: busa ng'ateesiza bulungi baami webale munnange aty abasajja ebibali nebewaana nebeeraga ngaate balaga bituufu naye bwe bamala omukwata muli ekyo ng'alyoka atandika okusambagala
4: ono agamba nti eyaffe ebuuseeko nsaba whatsappu whatsappu otugobye tinabagobye whatsappu era essimu yenyini eno yenyininyini gyowererezaako meseji era yeeri ku whatsappu mukwano gyolina okuwererezaako ki gyolina okuwererezaako meseji ono agamba nti senga Kayoga olabye olabye advantage y'obupangisa woyagala woosula bw'oyomba ne muliraanwa enateete nga ng'osenguka odda ebweyogerere
5: mpulira ogera n'omuntu wo obba neibawo n'omuntu ale nateete wabadde nateete n'omuntu ale ebweyogerere
4: okitegeera oyo nabadde mwami Vincent bwatyo meseji we tewebadde katulabe ono omulala meseji egamba etya hajati kwendi nnyo ku nnene sa Abdu mutansava
5: mutansava
4: olw'emiyaga katuleka audio ono tumala tudde tukwate ku masimu
10: hajati nekoja asalamu aleikum
5: aleikum salaam tullahi wa
10: barakatuh mwebale kuweereza
5: kale nawe okuwuliriza mukulu
10: ebintu bino akuba nti abamu tubikwata bubi naye ku saidi y'abakyala waliwo ekimu kye baba balina okweteekamu nga bbo oba omusajja ye yakyeteekamu kiriwa kyenjagala omukyala yeeteekemu waliwo omukyala ye kyatamanyangako nti ebbanga lyamaze n'omwami we waliwo ebimu ebikolwa byakola nga kiba kyetaaga abe nga yabimanyiira nga tewali musajja ayinza kubaako kyakola omukazi ate n'ayagala anobe era ndowooza wamwawulidde ne Lady Titi yagambye zikati omwami wange tewali kyayinza kukola nekinnobya ne bw'aba agambye nti kuwasa kati ekyo bakyala baffe singa banakyeteekamu nimamanya nti omuntu aba ino kutegera munne aba ino kumanya chicha ya gala ati namanya nti kino yadde nkyagala takikola nina omanya nti kyekyo ekyo oba nakikola kusaidi yawe embeera egenda kulongooka. Amanya Abdu Mutansa Vandi lw'emyaka mwebale kuweereza
4: kale mukwano tuyazenye tuyazeege katuleka katukwateko ne kuba masimu nabo bannaffe tuwulire bo ensonga zino bazoogerako batya.
5: Alo ari kurudia Simba
4: nawe bali kuweleza kwanga nao kuuliza
5: mkwano togela kuna ani mkulu
11: hivi
5: wanje
11: mwako mgezi nume kula viko
5: esi wotata wabana netuwaka
4: sinu netuwaka yunga fuu
11: kwa numusazara saba sajia kabaka ili epirele
5: esi wu
11: kukuliza sedimu
5: mhm
11: nyi bagambo kumanya te

0: omuntu gwokera ku majja n'omulago obwereerebwo wadde lunaku lumu
1: buli omu n'alaba munne
0: buli omu n'alaba munne oyo yalibadde nga tasaana kwawuka naye
2: era
0: yalibadde nga esonga enkulu yakumanya nti
2: kubanga buli omu aba abanyi nnyo munne
0: kalire kwasinga kwagala ki mu biseera ebyemisana n'ekiro kwegamba n'oyiga muno n'oli n'ayiga munne nga tayagala kyokola naye ogenda n'osanga abantu webadde mu myaka abiri asatu ate ne baawukana ekintunzo kyali kiwagiddenga
1: esabo
0: esooka okubeebaza mwebala okubanga mukubiriza eggwanga abayiga bagamai balina amatu tebawulira naye abalina amatu baaliwulidde ku bigambo bino era nze n'otulo twabuze
1: esabo
0: twabadde tugezaako okuntwala ninga wayi bafune ku kabaafuwa
1: n'otekamu ebigere
0: ngaikamuna
1: esebo taata w'abaana kikulu ekyo
0: egambe ebintu byenfunye wano nagenze ku ssomero tabifunye oluusi ate nga mbifunidde bwereere
1: kituufu tewali na kasukulu fiizi
0: mubimpadde nga temwebase mwefiiriza otulo twammwe
1: esebo
0: naye kyakuyiga kinene kyenfunye
1: esebo taata w'abaana
0: era sisobola kulemererwa kubeebaza siina kyakubawa
1: amiina
0: naye omukama katonda oyo abasasulire kyemusinga okwagala
1: allahuma amin ya rabbi
0: mpozi nja kusaba senga katono njagala kukalire ku moses munoonyereze ebbanga naye simanyi obanyo bwaba kwali ankubire ku kanamba kano
1: 275588
0: abiri kumi na mwenda
1: 275588
0: mbaagala nnyo batuga mikwa
1: nkale sebo naffe tukwagala
0: omwavu omugezi akuumita
1: amiina sebo bali kuteesa aliko ku radio simba gamba nti hallo
2: radio simba simba hallo
3: tereza
1: kalisibu nawo
2: kuwuliriza
3: amanya mboga akumajidu
1: esebo
3: andi sandi katereke
1: katereke wali kusomera ku madina
3: nsanyuse nnyo olwaleero gwe gusosa okuyitamu
1: esebo taata
3: naye mpiseemu n'essanyu olw'ebigambo byempulidde okuva senga ne kkojja
1: esebo kitange omukulu
3: muleese omulamwa nga mulungi nnyo era nga gukwata ku bantu bangi naddala abafumbo era abantu abamu baali badde nga abamanyire simba bagitega nga olunaku lw'essande pulogulaamu eno ne bagiwuzinza
1: esebo ekyagi
3: nsanyu kisinza okunsansa nti gwe mulundi ogusoosa ogiwuliriza
1: esebo
3: naye ebigambo byempulidde ne binkwatako nnyo nnyo n'enzuukusa ne mukyala wange abiwulire
1: ozuukusiza nenaalo nga abiwulire
3: teri mukulu nnyo mu myaka naye emyaka gyemmaze ne mukyala wange nze mbala nti tuwangadde kuba tumaze mu bufumbo bwaffe emyaka 11
1: eyo mingi sebo mwebale kuwangaala mukulu
3: naye nina akantu ke nnafunako emabega awo senga akogeddeka waabeeredde mu situdiyo yekka alina waayogedde ku basajja okufuna omukyala owookubiri nagenda nengwako oba nali nkoze ensobi nembaako ng'afuna omukyala owookubiri naye omukyala owookubiri alina ebintu bye yakolanga nga mu butuufu mukyala wange tabikolanga nako
1: nga birungi nga bibi
3: yampisaamu endi
2: yamuyisangamu eggaali
3: nga mukyala wange tagimpisangamu
1: mpulira taata
3: naye mukyala wange yamanya nina omukyala nali simubuulidde naye omukyala kyamuluma nnyo naye omukyala teyayomba yampita naŋŋamba taata Shakuru okimanyi oyina omukazi omulala naye lwaki obadde tongamba nti omuyina

0: Mpulira.
1: Ngomu takia, tosura kumara, tosura kumara gatu, wako janti mwina.
2: Chitufu. Hey.
0: Wega na gana mune, weka za kaza amu hao.
1: Hii, nineka zao nesoka ni mpaka na mga mashakuru na hawe. Sina mkati, nate merakono kumara kuki yomwezi mulamba. Mta sina mkazi, na ye, unakuru mtu ine wantu wafejitu wagule katendeyo. Mazimbayo karumo kamuna yete tusura yetu vwade tuchapangi sawa ni zanje uruembera yebi enfu na kuveri business kezita mblaburonji angambe nkera sigenda kukola konzi chichi imbade njagala tugende ko ye wafeyo tulabe video
0: mpulida
1: na mfuna pichi kumachanga mvuga pichi inga tugenda ya ngatu tutuwa alabana
2: yeke nge daroza uchala andi vereri
1: wanji
2: yeke ngera nti tuwandibango mchala wa mtu waleri
1: ya niti yeke nye deti mtu teyo mamula kai kaulirebo ziti wangu wale mchaleri nganga katitaya shakuru wanturi wofe kaba vili ya gano mboli ya mazima o mchalo yu mwagara ovo uchani imani to mwagara
0: mwali babili
1: babili
0: Nebwa nega nenyoche wali ya ulida Nebwa muna atavu kideyo viko meyo
1: Eyo guaso kanene wakana
0: Mpulida
1: Ano tata shakuru tewe wakana bulichimunchi mani Nenfuna wakatu ya kama angu
0: Otu ya niyakumu kumu walaba wesi mule intambala
1: Hakuwa atao akadumula kama zinante ila mochiko pa maji
0: Onyweko
1: nga soko unyua mazo kakane na nga kachakuro mkazo mwagara
0: ulika sigiri tata wabana
1: vigambo chigambo jechava gamba maasha kuro kare tubade tuwe ya gana hii mbade sabo nso chigini lumuchikazi ngena mchawa
0: mbade mwagane ngena mchawa ala
1: ee anyueza za sina we wende uinzirukia sina we kolachi
0: temuli na mubana muli kubali
1: abana tu abali keno katere kende tukende katende
0: kwa mkazi mugezi wa nake
1: nangamba kati echitofu chenja gara kili chimu kuhuli ya chigambo choncho ya ndero mkazi oyo
0: nisibe biyangi ne yongireyo ha
1: ojaka kaya taimu kante ni na yeka bandenya kunyumize mbozi yo mcharoni
0: kama kugumye muna
1: yee sanyuse nyo kubande kwa kuhuliza programu ene labu liwa sande ngeenda kubeira angapu
0: kukua kusawa mukaga paka sawa muna ano guwe chilo chato kwa mbajita chaji oh
2: matuke angane sawa zueze omunana kwa kaite dakika musavu katulio ka bese James
3: senga kayuga senga kayuga nekoja
0: wanji tata wabani
3: sima nyempereza ya mwe era ne tuweba zukururu mwamia bananga ataige ataliiga wa mwamia wa mchala oyoyo abasi wabuiga
0: amina
3: kumulamu wa mutandu kwa wayogedebu unju nuwabulizira abatsala okugumi ikiriza chikuru mwokwe gumi ya chikuru kubati lichi wakami nti omwami ya inzo genda na yanjuru mchala na yeye nsasa gebotaba nyo wa mtima atenga wekwa sakatonda awo inzo kububuka ilo inzo kububuka na weka ngango dusenechu wagu atenga nengkota iyo ibade iyo so nore nsongeyo abachala balabile kwechi choyo gede bagume onamanyo uma moze sema kukuba singa kayoga tusime mpereza ya mwenyo
0: amina mwena
2: amina mwami uma bambi anafo tusime nyo webali nyo webali dala katulie mea kalunji kasuwe talanda ze nyo
4: mali ya mkayoga nekoja kabona
0: esi putata waba
4: mwalo kutuweleza
0: no kuhuli za
4: sema nze mea kalunji wechipu gachendolwa
0: esi putata
4: wanakukona
0: wili maikiti esi putata
4: vice chairman ndolwa
0: esi
4: baganda bange echintu mubachale chokwe soma chichibidala kubanga chinzo kuletele gwewe some lako echimuletele obuzibu wabaya no mchala no yakoze wavao nagenda binyumiza ko mikwano je oba baganda be nze ndunga nange kinyinza kugereza zako tina muri nako nenga yesoma wadayo abasomera buli kimu kyenkola ate nabo ne babiyegomba kati nokoja esenga nafundikira nga mikwano je ni baganda be babiri
2: nanga bayise
4: nanga batwaliddemu
0: nobayisamu ogugaali
4: esonga yokwesoma kuba nabo baba bagala balozeeko
0: balabi
4: bawulire esukaali oyo gwe bayogerako ali atya
0: nakatungulu
4: kale nosenga nawe okubeebaza
0: esobo
4: timuleeta musamba omupiira nga temunyigiriza saidi yonna kuba wakati
0: esobo
4: kubanga tebasuubiza nti ku sande tulina basajja tugenda kwogera ku baami awo nowe nkwebaliza tiwekulide saidi emu nti yabazaala nkyoba oli kuya abaami wabula oli wakati tolina saidi gyoliko naye nga mbaagala nnyo
0: nafe bwetyo
4: sinzidde wanondolwa abantu bange bano kwebali musiraamu musisi wa chapati wa bagia ne masaba chiamani wange lukwago wa minsi awamu ne muzeyi John wano ekigulu abatumidde banaye mbagalize okutambula obulungi
0: amina
4: Allah bankuumire
0: abantambuze
4: ddala ya mirembe abansusiza awaka nga temuliko wadde akamogo olugendo olulungi
0: amina ya rabbi
2: Amea karungi nga batwadde dduwa nti yes nga tukomekereza programu yaffe tweyaziza nnyo tweyazeege dduwa yaffe egyo tuwadde egenda okubanga etuwerekera nga tudde ewaka kojja wumbawumba tetugende
0: basebo ne bannyabo nyongera okusiima n'okwebaza neebaza abantu mwenna abawuliza programu yaffe ekyagi nsiimira ddala mwenna abantu babeera ku mukutu guno naddala nga mutuwuliriza entakera era nnyongera okusiima abo abampa emirimu egy'okulungamya emikolo mwebale nnyo mwebali ddala mu lulimi oluganda olunyankole n'oluswayiri gwatanampa mirimu olinda ki nnyongera okwebaza mukadde wange Sheikh Abdallah Kalanzi munne nkutumidde era nkwagala nnyo maama wange maama namusisi mwamini nkulengeddeawo maama wange nabitosi nkulengeddeawo abaziranjovu mbalengeddeawo mbaagala nnyo kamala era nnyongera okusiima n'okwebaza muganda wange Abdallah Kalanzi bwe twabadde embalala munnange kulikirayo ddala sawa Mungu ab'obufumbo obulungi abawezadde eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi n'abalongo alhamdulillah Mungu abawe era ndi musiimu nnyo n'ekyamaanyi wo okwasaganyiza emikolo bulungi nnyo nyongera okwebaza omwami gwe twayogera naye Adamu Adamu MC Adamu nkulengedde nkwagala nnyo embalala tojjanga okwo nange ndi eno nkutumidde ebibala by'olongogamba munange nti salongo kabona jangu tuwongere tukole naawe kubanga baba wasiima omulimu kale beera bulungi ndabiraba embala yonna wagambye mbatumidde Mungu ekisa ekingi ntumira abantu mwenna abawuliriza pogamu ekyagi ku Radio Simba era nyongera okubebaza nti mwongere ogiwuliriza mulimu ebyokuyiga bingi ababodaboda mbatumidde ab'obutale mbatumidde mwenna abatakisi mbatumidde n'abatuwuliriza entakera ninyongera obubata musana ekigambo nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh abana ge kwebaza kujja tiwebale nyo ebigambo birungi ebyo byosodde okubeera ng'obuulira abantu ne nebaza nnyo abakubi b'amasimu tebane mwebale nyo mwebale eddala abaweereza zi odio namwe mwebale nyo mwebale eddala ate nebaza nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo abawuliriza baffe abalungi abakadde mwebale okuwuliriza b'emikwano kye nabasabye ne mukikkiriza era ne musobola okubeera nti mubo abapya mubo wadde ekyaganya bambi nabo ne basobola okubeera nga bakola ki ne basobola okubeera nga nabo batiisa kubanga tuba twagala mu kiseera tubeere ng'ennamba yaffe egenda yeeyongerako nga yeeyongerako nga yeeyongerako kubanga oli bulwakuba essimu n'ayitamu ayina essanyu lyayongera okufuna n'asobola okubeera nga ayongera okunywerera ku pulogulaamu yaffe n'olwekyo mbeebaza nnyo mwenna abawuliza baffe abakadde olw'omutima omulungi ogwo gwe mulaze nti mwebale nnyo mwebalire ddala ennamba zange z'essimu ziri 0702 eyo nno yerine ku WhatsApp 0702 35 86 86 ennamba zange zonna zifaanagana zikyusako bukyusa koodi njiddamu 0702 35 86 86 ne 0752 era 35 86 86 0752 35 86 86 ne 0772 35 86 86 0772 35 86 86 nebazanyo bannange wenasaba abakozi benasobodde okufuna bannange nange ndi musimu nnyo ku benafunye kirabika bajja kubeera abantu abalungi inshaallah naye nga bannange obwana buno kojja bwe omyaka 19 myaka 2 obwa 2022 nedda era kyobulaba kati abasukawo kati bejja kusinga okubawa emirimu kubanga babeera serious ku kyemirimu naye buno obwana obwala obukyali obuto obwo bujja nga bwagala emirimu naye nga maama kati ono akuba ampulya nkyayogera kakati oyagala ndekeyo okwogera nkukwate bannange abantu baffe mwakula mutera pulogulaamu y'abantu bakulu okuba ndekeyo okwogera ku rediyo nkwate gwe use your common sense please kakati n'olwekyo tubeebaza mwena mwena abaliza baffe abalungi abasobodde okukuba amasimu abasobodde okuweereza meseji n'abatasobodde mu mukyasinze n'obungi tubeebaza nti mwebali bannaffe okwerekereza otulo ne mugamba nti senga ne kojja nga tebannava ku pulogulaamu temwina kwebaka olwaleero tubadde ku bakyala ku sande ejja insha allah tusaba kitibwa allah tutuuse nga tuli balamu tusobole okubeera nga twogera ku baami kubanga abaami abamu bayinza okuba nga badde nga balina abakyala bagamba olidde olidde olidde bagamba kaakati taani yammwe nawe omukyala agambye nti naawe owulidde owulidde kubanga bwe tuba twogera tisi bagamba nti abakyala babeera abakyala mokka omukyala ayinza okuba nga ayagala obufumbo bwe naye nga bambi ngaomusajja nga ye buzibu naaba omulemesa naye nga tubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: وعليكم السلام ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته